0: Kenjimuka na emissor provincial de Maputo, Radio Mozambique.
1: Avangano ila vokese va hola ma 5,000 hikuva va swi kotile ku va va khindlimuka ka va zama tindlela hinkwata ku va fika hi nkarhi wunene mbangwini wa bindzu. Na wena vo zama swoswo mingisi to ku rhandzeka hikuva selixile loyi hi wona nkama lowa ku va wu ti lulamisela ku va wu fika mbangwini wa bindzu na nkama wa ha li kona. A swi bomba nkama lowu ha swi se tala ngopfu a wu manyiwi swinene kambe loko swo za swi ku lomu ka masezora ni manghenelo ya kona se makarhata hi nga zama xe nyamuntlha wu nga ku ke u fika nkama wa ha li kona mbangwini wa wena wa bindzu.

U tirha u kuma xo karhi hikuva loko u nga tirhanga a mahanyelo ya masikwana lawa swilo hinkwaswo swi lava mali tikarati ta titimeta hi swona kambe hileswaku hi le ka wuxika wo tivonela ku va u suka na u gqokile timpahla leti siseke a ku va u tisirhelela ka xirhami lexo kambe na u tilandzela mintirho ya wena leyi kunguhateke ka siku la nyamuntlha.

0: Ichakazilweyo akombisa ka unhena ni matimba ya wansati akona wena ungasali ndzaku na wena kupfuka khindimuka ukombisa leswaka kunene utile uni matimba ya kuva utirhendzevetela ya kuva ufambisa vutomi a hikumeni matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Namunta tadzimuka ta xipfumelelana xa kuyelana ni mindzelekana ya Musambiki lexi nga fungiwa hi maputukezi ni vagodzi hi 11 ka Khotavuxika inga junyu wa 1981. Kukwakelisana akulikone makazika vagodzi ni vaputukezi akuvangiwa hi ku jula ku tiva swa ku himani anga ni mfanelo ya ku zangela a miganga ya le nyingitimu ka Maputu ku sungula ntshau ka nhlengeletano ya matiko ya Vukwanga a Berlin mayelana ni ta maphangela ya Afrika. Avendzeni ka ukwakelisana loko a va Afrikaner va Republika ya Transvaal va nga sungula antizwa ku yaka mindzelekana amakazi ka tiko dzavu na Mozambique mhaka yi nga humelela hi 1868. Maencela lawo ma hlundzule a vukoloni bya Portugal lebyi a byi khonzisa Mozambique tanihileswi hi tlhelo byin'wana muzangeli wa Transvaal wa vito Pretorius a faka a leleti ni ku va ku yakiwa a njhanji a hi fanela ku hlanganisa Afrika do Sul na Mozambique ku va ku phangiwa miganga hinkwayo ya xifundzankulu Maputo. Hambileswo hi 1869 ku nga fungiwa a xipfumelelano a xikongoma a kululeka a mhaka leyo matshamela ma tlhele ma sungula a ku bindza loko hi 1871 vagodzi va hlayi leswaku va nga yiyamukeli nambi ku va va yamukela swileleto swa xipfumelelano leswo na va tichavelela hi ku hlaya leswaku maputukezi a ma nga se na phanga hi ku hetiseka a muganga wa le nyingitimu ka Musambiki ngopfu wa kusukela aka vuhosi bya Katembe. Hi tlhelo byin'wana vagodzi a va hlaya ku va kutani va twanile ni hosi Tembe leswaku va ta phanga ni ku zangela a nyingitimu ka Maputu hikwalaho ka xipfumelelano xi nga fungiwa ha William Fitz Owen na hosi Tembe leswo hi 1832. Ku banana ka mavonela makazi ka Inglaterra na Portugal ku game hi ku mangaliwa a hudzini yikulu ya nhlangano matiko leyi yi nga zwexa Mark Mahon wa France antizu wa kuva alamula mhaka ya kone ave hi maencela lawo swi nga koteka ku va hi 1875 ku yakiwa mindzelekana ya le nyingitimu ka Musambiki.

0: Hakunene selishile bondia amanyeseu inkaru nene lo mwingiseto kurandzeka wakuva usungula kuva ukoma koma ka hambi wena ungakaya hi wonka maluwa kuva ukoma koma swala njangweni wa wena hikuva loko wo nyimela leswaku xirhami xi ta hela na kuvete inkama wa xona lowu xi ta hela loko swi ta ku yi lexi tiyeke hileswaku u fanele ku va u ti gqokela majesi u gqoka mmeya timpahla leti siseke a ku va u huma u ti landzela emitirho ya wena u ti landzela leswi u swi kunguhateke ka siku na nyamuntlha a ku na swin'wana lexile hi vulavula na wena mudyondzisi hi vulavula na wena mudyondzi hi vulavula na wena mutirhi vatirhi hi ku tala ka vona leswaku lexile hakakunene hi fanele ku va hi ya kombisa evumunhu bya hina hi kola ka mintirho na wena mamana u nga la kaya u nga sali ndzhaku hi wo nkama lowu wa ku va u kombisa evunhenha bya wena hi kola ka mintirho khindlimuka swona
1: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsoko Torre. Kanhlayo ya 1960 na nti hudzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hudzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Hey, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
3: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
2: Se ni ya hi nga rhuleliwi kona. A wo tshama hi ku hi ta ku yini. He? Swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha? A yo hanyengi hi swiharhi mani.
3: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena. Na hambi vakulu va vanhu njhe.
2: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xa wena munene nada.
3: Wa avala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
2: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
3: Exi. A hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno. Ni kuva u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Hei, a ni swi tivi mani.
4: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: munhu loyi a nga ni komponi a tivi leswaku swa sindzisa ku tsalisa vatirhi ka xihubyana xa NSS.
1: Yu, a xifeni, nyan'waka u tsalisile nkomponi ya wena.
2: Khani mambo swinene munghano. Mina se ni tsalisile komponi ya mina ka NSS. Xoxi, ni tsaletela mukhwepa wa NSS ku balisa vatirhi va mina.
1: Mapimo manene munghano. Hi matshamela lawa, vatirhi va wena va sirhelekile. Nakona va ta seketeliwa hi xibyana xa NSS.
0: Vuyelo wa mutirhi i nseketelo hi timali loko ku ni mavabyi, ku basa ra xibedhlele, ku phuluka loko nga koti nchumu, ku guga, lifu ni ntirho wa ku lahla. Tsundzuka, mihlengo yi rhumeliwaku a NSS yi humesiwa hi siku la 20 ka n'hweti yin'wana ni yin'wana ku ya fika 10 ka n'hweti yi landzelaku. A ku va u kuma entelelo mayelana ni mhaka leyi, yendzela mintirho ya NSS yi nga kusuhi na wena kumbe ku fona hi mahala ka nhlayo ya 800 230 230. NSS, matirhela mantshwa a ku antswiseni ka mintirho.

0: inkomu Monica Novella mfumo wa xifundza nkulu Maputo utsemisa ekupfuna vanhu lava va vuyisiwaka lomu tikweni etikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka madzolonga mavonekaka etikweni leriya. Nkongometo wa ku vanhu lava va kota ekupfula emitirho ya mabindzu ni yin'wani yi nga tlhengelaka akuva va kota eku tipfuna evuton'wini bya vona. Hi xitshembiso lexi xa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule lweyi a engeteke hi ku vula leswaku un'wani mukhandlu mfumo wu pfulaka wa ku va kota eku tholiwa ka tinkomponi ta xifundzankulu lexi mayelano ni ntirho un'wana ni un'wana a kotaka eku yi endla. Loko nakona Manuel Tule a ta tiya hinkwavo a vanyitiku akuva va yamukela hi tindlela tinene vanhu lava va vuyaka etikweni ra Joni. Nhlangano wo kala wu nga lumi mfumo wu hanyelaka ta vudaha hi xiyimo xa matiko ya misava wu chiwaka Alliance Globale para Avacinação wu tshembisa leswaku wu ta ya mahlweni hi ku seketela etiko ra Mozambiki ka leti telanaka ni ku vhikela exitshungu ka mavabyi ya ku tlulelana hambileswi ku vonekaka eku pfumaleka ka timali. Hi tshembiso lexi xa murhangeri wa nhlangano lowu ka xiyenge xa mavacina Sania Nestar kufambeni ka lendzo tolo a lendleke exifundzankulu Maputo ku va a ta vone kusuhi mintirho yi landziwaka aku vhikeleni ka xitshungu ka mintungu yi yamukelaka enseketelo wa vubyana ya matiko ya misava ya ta vudahi. Sania Nestar a tisi leswaku ku fambeni ka ntlhanu wa malembe mataka enseketelo wu ta cuka ngopfu mavabyi ya dzedzedze xitshinani ku pfumaleka ka ngati muzimbeni ndlele xitsongwatsongwana xi chiwaka rotavirus ni man'wani. Ntlawa wa vabixopo va tiko ra Afrika-Dzonga u kombela ku rhula ni ntwanano xikarhi ka vana va Afrika-Dzonga ni lava va ku ta hi matiko ku rungula Eduardo Figurão na a sukela tikweni leriya ra Afrika-Dzonga.
1: Ntlawa wa vabishop va tiko ra Afrika-Dzonga wu kombela ku rhula ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko ra Afrika-Dzonga ni lava va ku ta hi matiko. Siku rin'wana na rin'wana eka swifundzankulu swa ku hambanahambana swa tiko ra Afrika-Dzonga hi karhi hi hlalela mintshololoko ya mintlawa ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava yalaka ku kumeka ka vanhu va ku ta hi matiko. Mintlawa leyi mi vula leswaku hinkwavo vanhu va ku ta hi matiko lama nga na mapasi va fanela ku huma eka tiko ra Afrika-Dzonga ku ya fika siku ra vugamu ka hweti yo lenga ka yona ya Khotavuxika nga Junyu. Vabixopo va tiko ra Afrika-Dzonga va ve ni nhlengeletana dorobeni ra Pretoria akuva va xuxa ehenhleni ka mhaka leyi. Vona va vula leswaku mfumo wu fanela ku vonelela emindzelekano ya tiko leri nambi ku va wu boha minawu ya ku hingena ni ku huma ka vanhu ka tiko leri ra Afrika-Dzonga. Hi tlhelo lin'wana vabixopo va vula leswaku n'wana wa tiko ra Afrika-Dzonga a nga na mfanelo ya ku hlongola vanhu va ku ta hi matiko hikusa ntirho lowo wu fanele ku va wu endliwa hi mfumo endzeni ka nawu. Nakona vabixopo va dumisa ku landza swikhongoto a ku va hi siku ra 30 ka hweti yo lenga ka yona ku ve ni ku rhula ni ku tenga etikweni ku hinkwalo. Na ku endleka leswo kusuhi ni madzana manharhu ya vana va tiko ra Nigeria mpundzwini wa namuntlha va sukile lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga na va tlhelela tikweni ra vona na va baleka mpfilumpfilu leyi nga karhi na yi hanyiwa a haleni ka tiko leleni. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi nga leke Eduardo Figurão.
0: Tolo ku leketiwe emuntini wa ugamu a simitirelo texlo ka matsolo mutsolo mahungu tlhelo museketeli wa hofisi la holobyinkulu wa tiko José Sixpence a kumeke livhu hi xichuketa hi mugqivela u hundzeke. Ka ntirho wu humeleketa ku kumeke eswirho swinyingi swa mfumo laha ka vona ku kotiwa ku vuliwaka holobyenkazi nkulu wa tiko Bevinda Levy, khale ka holobyenkulu wa tiko Adriano Malayani ni murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule. Hi nkarhini wa kona vatirhikulobye José Rungu na Sero Dutowe va vulavule hi ku tihita ka Sixpence a ku landzeni ka ntirho wakwe swi nga mukoli mutsali ni muhaxi wa mahungu na va xungameta leswaku hi ku luza kakwe tiko li luzekeliwe hi munhu a nga li ni vutivi byinyingi ku va a tluleta lavantshwa. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: Na 11 minutu jinzauka kuva rikumile mahungu muinkise twa kurandzeka tsunzuka loko ona vela kurungula mashaka ni vanganu switikitano ngata swikuma kola mutini wa hina wa hash hikumeka doropeni ra ka matsolo a ruwa da resistance ya ka nhlayo ya 300 na kona nga swikuma laya baraka futuru medloro ka mateo jordan simango kule bairo ferroviario ka mateo jordan simango a palmera ni le taninga baraka vovo sicilia le ka ngomatibyana baraka kadakwal konkwal ka cabral francisco sabam hile xihlaleni xa kanyaka papila ri ya ka richambari le beriluan baraka romando shop le matendeni na quarteron 68 andrad nyabinda cf le bar da alberdada quarteron 14 baraka n'wamunyingi hi le bowane a bairo dush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di maputo
1: segweti wa mina hayi mina lweyi u ni vonaku lanu lavetela ku hlamba mandla kambe se iwa yini kambe maseve hi ku se hi lewa ya mati
2: a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hi ku sani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
1: dya u nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho
2: maseve loko u nga hlambi hi sipho a switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowuya u lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
1: se swi te hi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wena ma basile
2: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe
2: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
2: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: 9:36 emahlweni ku va hi pangalatana na wena hi seketela na wena ka mixulo hi vule leswaku hi nkarhi lowu hi ta nghena ka wora lavumbirhi ka nongonoko wa hina gingirika maputu hi ni mutirhikulori haleni Fernand Sidomu lixile
1: Brigile Monica Novela byi xilemuse to rhandzeka ka wora Radio Mozambique hi misoro provincial maputu kunene lowu i nga ri wa hi sungula eku phalalaka hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu maputu akuva hi fikisa emahungu hi tiva maxela ya miganga hinkwayo ya xifundza enkulu lexi namuntlha hi ta kumeka ka n'wamba nakona hi ta kumeka lomu ka matsolo ngopfungopfu hikusa murhangeri wa xifundzankulu maputsu Manuel Tule Tolo a endle elendzo la ntirho ya ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexi laha a tlhelaka a hlengeletana ni swirho swa mfumo wa xifundzankulu lexi nakona ntlawa wa Radio Mozambique lowu ka masiku lawa ya vugama u nga karhi u endzela eswifundza swo hambanahambana swa muganga lowu wa tiko namuntlha u kumeka le ka n'wamba laha hi nga tivaka emaxela ka n'wamba poke xirhami lexi loyi maxela ka n'wamba ni leswi n'wamba a swi kunguhataka ku swi endla ngopfungopfu ndzhaku ka timpfula leti ta magindlambeva leti ti moxeke emiganga yo hambanahambana leswi hita swaku n'wamba i ntirhumu na wu landzaka enkongometweni wa ku va a tlhela a pfuxetela ta vurimi Monica Novela lawa man'we hi malulamiseke hi ntshimatshimaka xiyenge xa namuntlha
0: hinkomu na tshemba akuva hi nga teki nkama kumbe hi ngo tsutsuma hi ya koka n'wamba ku va hi ya tiva swa ku vatirhikulori va hi kuma swi ri yini
1: a hi teke IN4 hi kuma koka n'wamba hi ta kuma vanakulori Alberto Paulo David Ntimane Julio Mavote Roberto Mundlovu na Enya Bila lava hi va rhambaka akuva va tipatsa ka lexiyenge va khangula a gingirika wa namuntlha ka xiyenge lexa vumbirhi byi xiyile vanakulori hi wani maxela hi ntshimatshima ka n'wamba namuntlha
2: Rishile Fernand Sidomu, Rishile Vincenti Varadim Sabeki, Katin Dauta Kambanambana, Leti Kumagana Nolkona Kankarlovisha, Kunene Yangula Kusukela, Ashifunzi Nishaka Mwamba, La Sidurpanini, Kumikata Kona Susi Yaiwona, Mintiru Yakambanambana, Lilanzuaka, Mashela, Ilomanene, Mintengo, Ilanzuaka, Talirpanaka Kona, Ivona na kulonisiwa na njelopalini cha seka mwamba kulonisiwa amiku ya kutlangela asiku ropita kushuwa ka shirubandishi vi shirubandishi laki chit laka asiku lere tlangelo waka hi siku roranga ka ngweti ya kutapshika anga shunyu wa lembe rin'wana rin'wana kambe lembe leri va lulamisela akuva minkhuvo leyi ilandziwa hi mugivela ya ka ka yena xileswo ku ni mintirho yo tala leyi yi landziwaka lani yelaka ni ta malulamisela ya nkhuvo lowukulu wa xifundza xeka n'wamba na hi ringula leswaku hi kumeka laha ka n'wamba na hi navela ku va hi endzela a miganga ya ku hambanahambana ngopfu ka lowu ku rhurheleke kona lava va nisanisanisiweke hi ndhambi ku fambeni ka timpfula leti neke ku tlula mpimo hi xiyimo xa xifundzankulu maputsu ya swi tiva leswaku miganga yo hambanahambana yi kumeke yi dumeliwa hi mati laha vanhu va lahlekeliweke hi mibyalo ya ku hambanahambana va lahlekeliwile hi swifuyo va lahlekeliwile hi swo tala hi kona ka tindhambi leti na swi ri xitano ku nga ri khale hi ta va hi endzela a muganga wa Josina Machel a nga lomu ku rhurheleke kona a vanhu lava va xanisiweke hi ndhambi nakona hi ta zama tindlela ta ku va hi bulisana ni vaxavisi va ku hambanahambana hi vona vamamana lava xaviselaka amaripolu van'wana makhofu ku ni matsavu ku ni masenora ni swin'wana ni swin'wana ku endlelaka swona kola xirhopanini xa ka n'wamba hi ta lavetela tindlela ta ku va hi bula na vona vamamana kola a xidorhopanini xa ka n'wamba rixile mamana ya ku vona laha u leyi ku xaviseni kumbe wo xava hi vona a matsavu lani ni swigavazelo hi swo yini mu le ku xaviseni kumbe wo xava
3: Mamana a laveta tinleta kuva a cincela a munwana la na swisitano ndza kukula wo yini nxavo hi nga va hi bula na mani
4: bula na dijelo mina ni sot
3: a vitu
4: yo kutakucha kuta mai u hlawu ku no xaka wa ku ni dona mina
3: okay o gweva hi swona vai baleka baleka nyana kambe na swifutana ta bula ni mwana mamana mamana ya ku vona lani u xavisa makufa xa a vito uman
4: ilen
3: u yini xavo la ka n'wamba
4: ku na nxavo yo xaniseka
3: muxaniseka hi kona ka yini
4: ka hinkwaswo ku na nxavo a ku na nchumu
3: iswona makufu lawa wo tibyalela kumbe u gweva u vuya u ta kuvisa
4: ni byala
3: ndzhaku ka ku va ku humelele tindhambi leti nga ve kona lami amasin'wini matshamele wa ya koa ka nkarhi lowu
4: amasin'wini ku xava bongo
3: handle ka makhofu i ncini swin'wana leswi bindzula ka swona
4: ni no byala makhofu so
3: hi swona hi swona i khensile hi twile marito ya mun'we ka vamumana loyi a kumekaka na xavisa makhofu ku ni van'wana hi ku tala ka vona hi vona van'wana va rhunga a katula van'wana hi lava va mola ni van'wana kambe ka nkarhi lowu hi ta nyikela a rito ka Julie Mabota loyi kunene
5: kana mambo na kunene hi kola hi kazi hi kola a mahanyela hi kola vutomi hi kola a siku byin'wana byin'wana bya vayakitiko va lana xifundzeni xa ka n'wamba hi navela ku va sweswi hi bula ni mun'we ku titlhazi ta lana ka mfumo wa xidorobana xa ka n'wamba lowu lulamiselaka hikuva tanila hi tivaka kona ni vugamule bya vhiki ku ta va ni antizo wukulu ku ta va ni nkhuvo wa ku kulungeliwa ka malembe ya xidorobana lexi xa ve hi siku bya ku sungula ka n'hweti nga ku yona kambe ku bekisiwe a mugqivela loyi hi kongomaneke na yena leswaku ku ta va ni nkhuvo wukulu swinene lana nakona ku lulamisiwaka afera bya vukombisi bya bindzu bya ku hambanahambana ka nkama lowu n'wamba a kazini a kukulakukula a hlantswahlantswa a bekisa leswi leswiya ku va a ta amukela vapfhumba byi xile ku vulavula ra dimsambika vito
6: xile Filimon Tandana ki
5: tatana Tandana alana i ntizo muni mu wu landzaka hi vona mumarikarela lana dumba a ta va mabanka ya ku va ku xatsiwa swo kasi
6: timarikalani pfala ku va hi ta ni nghenisela va teka xeswa ka a swakudya va tekele ni mafeyira ni maxikuzi foxe
5: kutani ku va munhu a buya ta kumeka lani ku ta jeketa yini
6: lani vanhu pfala va buya va ta kumeka lani swo va rizi va ra xipasu a posto ku ni ta xilile hakeliwa ka le posto entao a mundzuku providente a partir das 12 para diante leswaku ku vamba distribuição ma parcela
5: na parcela mangani lawa mi lulamiseki ku va ni ta nyikela a vaxavisi kumbe vakombisi va bindzu ku hambanahambana
6: a hi swinamba le vanta mi ta tinta wo demarkarela so
5: kutani kambe vanyingi lava kutani va kombisiki ku xuva ku navela ku va ta buya va ta kumeka lana
6: be a ku vanyingi hi vatsongo a ni nge hlayi nchumu swoswikile ndani ka khona ntirhweni no hamba amademarkation store agora ama reserva mambo hala a posto
5: kutani tiswi lomi wu yencaka lana wu ta va na wu lulamile ku ya tlhasa nkama munhu
6: namuntlha siku hinkwabyi lani loko hetelani hi famba ya hala ka kampu yi liyani entao hi vona leswaku ate mundzuku 3-14 pod ja hi sava ku hamba distribution porque ate sabar vange ya timimbangu va tilulamisela va tiletela mabanka ya
5: kutani i mimbangu yo lemi busy mi bekisiki leswaku mi ta hamba mademarkation swiku va famba va ta kumeka
6: exactamente
5: kutani kani mam swinene mazito ya ntlhazi ya xenge xa vuyaki ni vutshamu lomu aka n'wamba loyi a hlayaka mayelana ni leswi nga kazi swi bekisiwa swi lulamisiwa lana henhleni ka ku tlangeliwa ka siku bya xidorobana lexi xa ka n'wamba
6: kuta vane nkubu ukulu sinene kufamene kabu gamza viki kutani ken avu zangele za mkangalo zikasi zibeki sela ami mbangu leyi wa shavisi wa kumbili siva dindu za kwa mbana mbana pata ya kumeka kone kwa mbekisa kumikumbisa lesi wa dindu la kasone si ambu wakala na kangwa mbana kone kwa va kukumeka mbangwa kwa lava taka indzela va kota kuva va xava ngava swakudza jana ni swin'wana kuva va kuma xa ku mieta anyokana kambe tani na nahle hi kone David ku sunguleni ka mabulu a nkongometo wukulu wa ku va hi buya lomu ka n'wamba i ku va hi tata kola vutomi ni mahanyela ntshaku ka timpfula leti xanisiki vayekitiku a xifundzankulu Maputo ni tikweni hinkwabyo bya Mozambiki ntizo lowu radi Mozambiki a wu yencaka hi masiku ku va hi tiva yentelelo bya ntizo lowu kusuhi na mina na Enabila i muzangeli wa xiyenge xa tavuhaxi kola hi Misoro Provincial Maputo muzangeli radi Mozambiki kusekela hweti hinkwayo yi hundziki ni leyi a ya mahlweni ya endzela a swifundza swa la xifundzankulu Maputo ku va a bula ni vayakitiku lava va xanisiki hi tindhambi ama yencelo lawa makungu lawa mi kongometa yini ha wona
7: kana mambo zvile mavota byixile vayingiseti i ntizo lowaka kunene u endlaka leswaku Misoro Provincial de Maputo a endzela swifundza ngopfungopfu miganga leyi ni xanisiwiki hi timpfula ni tindhambi ku va hi kola a swi hitana swi nga tala leswi vanhu va swi hanyeke emigangeni ya ku hlawa hi vona leswaku hakakunene a mati lawa mayinki leswaku xitshungu xa miganga leyi ya ku hambanahambana xi tiva ku ve ni swi va ni mahanyela mantshwa xi tiva ku ve ni xi hanya na xi patranile hi nga hlayisa swi leswi ngopfungopfu ka mimbangu leyi a va ya va ya tsutsumela kona kumbe va rhurhela kona ku ve ni va huluka a mhaka leyi ya mati ni tindhambi kutani ke namuntlha swikulu i ku ve ni hi tiva leswaku leswi kutani mati ni makhwiki a mahanyela hi wani hikwalaho ka ku ha tiva leswaku ni miganga leyi hinkwaswo swi fambeke ni mati a nga va swikomu swakudya ni tiyindlu tiwiki kambe namuntlha munhu mun'wana ni mun'wana a tlhelelile mugangeni lomu a fa hi kone ku ve ni a sungulisa vutomi kutani ke hi famba ku ve ni hi kola ku tiva hi ntshimantshima leswaku ma sungulela hi wani na kona hi nyika matimba ka loyi a luzeke hinkwaswo leswaku a vutomi a byi helanga xa lisima hi ku ve ni munhu a tiva ku ve ni a rhendzeleta leswaku a sekeleka a yima a ya mahlweni ni mahanyela mantshwa
6: muzangeli ndhambi kutani kumbexana nkama wa timpfula tikulu hi ximfumo ku hlawa leswaku kutani u khalutile kambe ka tiyendzo teni leti mi ti yencaka kolomu xifundzankulu Maputo ku ni miganga leyi ma swa ha tsondzonaka swinene hi wena matsungu lama ka hi buyisela loko mi lavita kutani mi tiselile a magudi mi yile ka makaneta ka manyisa dla mariana u kalanga swi hitana swa miganga leyi
7: ni nga xa leswaku a matshamela lawa ma kaxatsakaka kunene hikwalaho ka ku tani lana ku hlayeka kona timpfula ti yimile a mati miganga mimbeni ma tshwile kambe leswi swi voniki hi voni leswaku ku ni mimiti leyi ma hanyaka ndzeni ka mati a masimu na wona hi lava kutani ma hataleliwiki hi mati a miganga leyi hi vonaka leswaku ku omile a xitshungu xa tihita hi ku ve ni xi ya ku byimeni xi ta zendzeleta ku ve ni xi kuma xa nchumu a ku va xi khoveka kambe ku ni swikazato a va na swibewu ku va va byala a va na swikomu ku va va ya byima a mpfula na yona hi yo leyi hi vonaka swa ku yimile hambileswi va vonaka mati kusuhi kambe lomu va byimeke kone ku omile a xibyilo xikulu hakakunene hikwalaho ka ku hambi ku ve ni va ya ku tsheveni a va na ndlela ku va va nga ya va tsheve hikwalaho ka ku a mikukuti hinkwayo yi fambi ni mati i mhaka ya ku va yi xikuvalisa loko u le kusuhi na vone kambe i matimba hi va nyikaka wona leswaku ina a hi sekelekeni va le kwezu a hi voneni mahanyela mantshwa ka leswi kutani a matshamelo ya nkama ma hi kombisile swona
6: sekeleka ku va u buya ka vutomi byintshwa ka mahanyela mantshwa i nkongometo wukulu wa ntizo lowu radi Mozambiki a wu landzaka a lomu a swifundzeni mun'wana ku va bindzuli va minongoloko leyi mi nga kone la radi Mozambiki leswaku ka timpfula tikulu tixanisiki i Robert Mundlovu bindzulaka wun'we ku minongoloko leyi mi sekelekisaka vaakitiko Robert byixile ka n'wamba hi nga yimela yini ku minongoloko leyi mi bindzulaka yona
8: kamam ngoku swinene ku nyikiwa nkama hi mixo wa siku ra namuntlha hi tile haleni ka n'wamba ka kunene a ku va hi ta tiva vutomi lebyi hanyiwaka ka n'wamba ngopfungopfu ka miganga leyi xanisiweke hi timpfula leyi xanisiweke hi ndhambi leyi yi teke tiko muhamba na yinavo a katsiweke hi timhaka leti kutani hi tile leswaku hi ta vona leswaku ku kwihi ku hambana ka mahanyela ku nga si va na ndhambi ku ni ri ndhambi leswaku namuntlha ndhambi se yi hundzile hi ncini leswi hi wahi matshamela ya vanhu lava ndzhaku ka tindhambi leti ni ku va hi tiva leswaku xana loko ti nga se fika tindhambi leti va nga va va basopisiwile ndzhaku ka ku veni va kumaniwa hi ndhambi leti hakanyingi tindhambi leti ti kuma vanhu lava va nga ka tindhawu leti ti nga pfumeleriweki ku veni ti akiwa kumbe tindhawu ta ku veni ti na byala ku taleriwa hi mati kutani hakanyingi ku ni mikama leyi ku basopisiwa leswaku sukani sukani va nga suki kutani va taleriwa hi tindhambi a va na nandzu hi laha va koteke ku yaka kona kambe hi yihi mixuvu ya vona namuntlha ka siku hikusa hakanyingi hi talisa ku veni ku laha hi kola hi nge suki laha kambe va kula va va dyondzeke ngopfu va tivaka leswaku loko suka laha hi ya tshama ka tindhawu ta ku veti tiyile timabita magangeni hi ko hi nga ponaka ka swibyetse na swihuri ni ku biha ka maxelo ya mhewo i nkongometo wa hina ku va hi vulavula ni vanhu lava ni ku veni hi twisisa leswaku xana ku nga va ku ri kwihi ku cinca ku wa hansi a swi hlayi leswaku a hi nge sekeleki hi fanele ku sekeleka munhu loko a wile a nga luzanga a fanele ku sekeleka
9: kari mambu swinene sekeleka vutomi byi ya mahlweni ka mahanyela mantshwa hi ta nyima kola kusukela a ntsindza wa xifundza xa ka n'wamba hi kola ku ya tlhasa mundzuku madzungula swihitana swi nyingi leswi ya taka swi buyisa a hi Misoro Province ya Maputo ka vayingiseti veswo i hinkwaswo kusukela ka n'wamba a ve Alberto Paulo Julio Mavota Enya Bila Roberto Mundlovu David Ntimana na Dias Mchelo wa movha loyi a yi hlaseleki haleno a ka n'wamba
0: inkomu swinene yana ni mahlweni hikuva ni mintirho yinene
1: n'wamba xifundza lexi xi bindzulaka ngopfu hi mina leswaku va va ri makhofu ndinyara ni mazambana
0: ni mazambana mi nga makhosi
1: hi le ka 9:53 a nkama u yo yi baleka kambe a tshema leswaku ha ni nkarhi wa ku va hi twa mayelano ni mpilumpilu leyi ya nyuwaka etikweni ra Afrika-Dzonga nakona tolo murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tole na vona swaku lawa hi wona ina a ve a le a nyikela amakarteira a xikolo sekondara xa Kantaka eka lendzo a le endleke ku tolo a xifundzeni xa Matola Stelo Manyisa hi yena a kumekeke eka ntirho lowu leyi mi rhambaka ya hi twa hi munyaminyami leswi a ntirho lowu fambiseke hi swona
10: sengu wa kutlula ntlhanu wa madzana ni munhu wa wona vulavula hi 9 wa vatsongwana va tshika ku dyondza na va tshamele a nkangala hi ku nyikeliwa namuntlha ka xikolo xintshwa nga xikolo sekondaria xa ka nyambe lana mugangeni wa kantaka munisipi wa ka matsolo xikolo lexi nyikeliwa ni makaratera mantshwa lawa ma nga ta pfunaka ku va vatsongwana va dyondza ndzeni ka matshamela manene kutani hi ni vatsongwana va nga ri vangani hi nga na vona ka lowu ka makola xikolo sekondaria xa ka nyambe mfana we a vitu mani
11: mi emisha mu Faisal gostaria de agradecer ao senhor Nyambi por ter nos dado espaço com que pudéssemos construir a escola muito obrigado
10: okay when ke vitu mani
11: laston
10: eh laston na se na mhlamba dzonza ka xikola xa ku xonga xo
11: si ha ja ni makartere ta tsama be no ko mwala sta mja sitano xa tira buduweni
10: okay se so sta vanjani
11: sta va nice
10: tsakisa xo
11: ya na mu so xi ni mak kartera ka dai bungana matijolera eh tona nziko
10: tona nzika ne
11: chotimo no mo chotive
10: okay se ja ngandlela wena ke swa ku fambela hi ndlela muni swa ku jonza xa leswi mungani xikola xa nyuwana
11: yini ndzi tshobela bene
10: okay utapasa
11: se
10: okay weke vito women
11: rengu tsesa bamu
10: ngandlela se swa mungani ma kartera nyuwana mi xikola xa nyuwana kitala
11: ah ndadonza bene tsama bene ni
12: Okay, kutane kani mambo vatsongwana vangani vangani va xikola sekondari ya Xakanyambe loko vasiya kutane marito ya vona ya ku tsaka hikwalaho ka xikolo lexi xa ku nyikeriwaka lani hi governador wa xifundzankulu Maputo. Kutane hi ni vamamana vangani vangani va kwala mugangeni wa Kantaka kwala ka Nyambe he vama hi vulavula ka Radio Mozambique vitumimani kutane mi vula yini hikwala ka xikolo lexintshwa xi nyikeriwaka namuntlha.
13: Ni hi vula ku tsaka hi tsaka hi ntamu hikusa leswaku swi nga endleka leswi a hi nga swi tivi matisoswi hi tsake hi ntamu lani kofela ta xipiritana hikusa a swi xiva ku ri mazi o a mali yi ngeke koni vahahlori yetela vapapayi wori para va hi hambela kutani hi ni ku khenza ka va papayi lava hi
12: hambelemamanake swa tsakisa swo
14: swa tsakisa ni ngo xingopfu swinene ntsena ni vilela xipiritana leswaku ni vo vana loko va twa ndzeni la va ta va nghenisa a xipiritana lava va nyika kinina hikusa xipiritana xana xi ni kule xi ni sipole ne muhalaza kasi loko va beka xitlhongo hi khelo a swi ta yandla
12: kutane ku khensa ka vamamana va kwala mugangeni wa Kantaka hikwalaho ka xikolo lexintshwa va akeliweke xona i mali ya ku fika 16 million wa timetikali yi tirhisiweke ku va ku yekiwa a xikolo lexi xi nga ni ntlhanu wa swilawu ni xin'we 16 million wa timetikali leyi humaka nkwama wa mfumo ni vanghana va wona na ku kongomiwa ku na byalisa ta madyondzela ya vatsongwana ka tindhawu ta ku hambanahambana a xifundzankulu Maputo. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule ekombele vatswele ku va va ya mahlweni hikuva va vonelela vatsongwana leswaku a xikolo lexi nga ha hluliwi hikusa xi ta pfuna swinene a ku dyondziseni a ku koleni ka tidyondzo ta ku hambanahambana nakona a bindleve vatsongwana leswaku va nga tibedi ka ku endlela na tihanyi va lwa va banana van'wana va dlayana kutani hi leswi Manuel Tuli a lavaka ku swi nga ha phindi swi endleka lomu xifundzankulu Maputo nakona wu a siye swileleto swa ku vatsongwana va nga tipeti ka ku dzahi bya timbangi mhaka leyi yaka yi pumba a miehleketo ni madyondzelo ya vo vatsongwana kutani hi leswi hi nga swi hlaya hi nga swi hlayaka kutani ku fambeni ka ntirho lowu wa ku khanguliwa ka xikolo xintshwa lana mugangeni wa Kantaka. Xikolo sekondari xa Kanyambe xi ni ntlhanu wa swilawu ni xin'we swikoti swa nyuwana ni ndhawu ya ku va vadyondzi va titirhela kona hambi ni ntlhari tin'wana leti telanaka ni ta dyondzo hinkwaswo na hi rungula kusukela mugangeni wa Kantaka hi yela Radio Mozambique.
1: Inkomu Stelio Manyisa a hinkwaswo hanyimela swin'wana hikusa a siku lawu sungula phela hi yimela mahungu man'wana mayelana ka lintirho lowu landziwaka hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo ka xifundzeni xa ka Matsolo. Swo swi le ka 9:58 swi moneka novela ankama anga go se wa ihlongolela
0: eso swa swivuleke stelo
1: hinkwaso
0: nene vula swa ku hinkwaso ka sikula nyamuntla hi tlangela swinene ka wena mingiseto ku randzeka wena u swikoteke ku vulongoloka na hina ku sukela 4:55 inkomu swinene hi tsemisa ku vuya masiku matakala ku munyu wa ntama hlayisa misalisiwa hi Monica novela hi ta tlhela hi va swin'we ka masiku mataka tata.

0: Emiti nzuluta njani ku kota ku va mukuma xokar.
1: Anyanwa ka la henga nyima ku a hina xa ku tinzuluta a hina ku yenja nchumu hi ku sambi hi paramezhi mukudya kumbe ku rima kumbe ku yenja xin'wana xin'wana a ya hana matimba yo sala mpfukeni tiyindlo ti fambile ti bondzomisekile mazingu ma fambile a ya hana xa ku khoma xona laha yo nyima ku loko ri xile herilela swa ku Yehovha a hi veka kwini.
0: Yini dyondzo nga na yona mama hi leswi hileswo swi dyondzeke hikwala ka leswi swi hanyeke nkameni wa ndhambi.
1: Leswi hi swi dyondzeke laha a ri ku loko a mfuma ingi a wu hi lamulela hikuva wu hi susa lomu hi hlaseliweke hi mati hi onhakeleke hi swilo kumbe ku hisa timbangwini leti hi faneleke ku hlayiseka a hi te ya ti dyondzisa leswaku loko va hi veke kokolomo hi fanele ku va hi hanya hi fika kwini manjhe a hi tivi leswaku swi ta famba swi fika kwini khani mangu.
0: Endi ya vila koseno ni vona leswaku u ni van'wana
2: khani mamu swinene zwivita ngovo ha ka kunene helika nongoloko mavonela yo yenta lana ke hina velaka ku veni tiva hi yentelelo leswi xitshungu xa Ilya Josina amugangeni wa
0: Dzongeni
2: xi hanyeke nakone xi swi khalutiki nkamelo wa timpfula ni tindhambi hina tatana mun'we lani hi nge nhlikani tatana
3: kani mambu mkensile
2: a vito tatana umani nakone u pfa hi kwihi
3: ni makuluma Ilya Josina abrasixi hi mina Alberto Jomunda.
2: Tatana Mondlani, u nga hi byela xihitana xa leswi swi khalutiki kameni wa ku taleriwa hi mati ni timpfula na wu sungula hi masungulo hikwalaho ka ku a mati a wo pfuka u ma kuma swa ku kutani u mbombomelile u ma vonini loko ma buya swi sungulisi ku yini va mi hlamuxelile leswaku mati ma ta tala mugangeni lowu.
3: Va hi hlamuxelile leswaku mati ma ta tala kambe matalela mati lawa ma yenje hi ku yi juma kusa a ndlela ta hina ta ku huma i ndlela yin'we loko ma za hi twa swaku mati ma nghenile loko va zama kula mati a ha swi koti ku huma yala ebrusi mati ma hi hlaselile leswaku hi pfumalani ka ku huma hi koho kusa hi swi nga yenxa tindlela ti pfalekile.
2: A mati lawa ma sungula ku veni ma tala vusikwini mpunhwini swi endlisi kwini.
3: Ma tala vusikwini mati ma kula ni nhlikani se hi nga na matimba ya ku huma.
2: Lana a wu kumeka kone mi swi kotise ku yini ku veni mi huma
3: lani u za yo huma hi ku u ta xipepile swipelipeli swi nga hi teketela hi famba ya amali a Palmera hi laha hi nga pona kona hi tlela kambe loko se hi ve le hi tshamile va hi nyikile hinkwaswo swa va hi nyika swoho kambe ku fikala ka ku veni va ku a ni ta ku matise ma pumbekile ni ta hi tlhela va hi teka hina se yo vuya hexe.
2: Loko se mi bohile haleni mati kutani ma pumbekile kumbe ma khwile hi wani a mahanyela lawa mi ma kumeki kumbe hi byini vutomi lebyi mi byi hanyaka ku ta tlhasa namuhla.
3: A vutomi lebyi hi tlhasaka ka loko swikoswi hi laha hi karhatela ku se xi ta ka xi vuya loko hi vuyile haleni a ku na swakudya a swifuwi swa hina hinkwaswo swi fambile a tiyindlu ta hina mazingu ma fambile se a hi swi tivi leswaku a mfumo u fanele ku wenca yini hi swona.
2: Alomu a ka xihlale xa Josina mi hanya hihi.
3: Hi hanya hi wusa a wusa ho rima
2: kutani ke a masimu mo yini sweswi.
3: Masimu ma ni mova hambi wola hi nga na wo ya matsongo loko hi byala swi fambi kahle hikwalaho ka kunene hi hlaseliwe swinene hi mpfula.
2: Tatana ha tiva leswaku ina a timpfula lembe byin'wana ni byin'wana ti kone kutani ke sweswi hi le ka Junyu ka Khotavuxika ku nga le khale hi ta va ka nguva ya timpfula kambe ku yanakanya yini hi ku ve ni tshindzekela kambe ka nguva ya timpfula na wu hlaya leswaku ina hinkwawo masimu ma ha tali ni mati namuhla.
3: Lexi ni nga ta hlaya ka xona hi tlhelo lama pfunelaku hi kota hi suka lomu a mfumo wu hlayile leswaku u ta hi hambela amaldeya lawo loko swi kombela ku ve ni se va hetile va ta ta hi byela hi balisiwile se swaku kumbexa swi ta njhanjhani ha ha swi tivi.
2: Kani mamu swinene tatana Mondlani u swi kotile ka kunene ku veni u hi byelengana titsongo leti ti yelanaka ni ku va hi tiva leswi kutani xitshungu xa haleni ka xihlaleni xa kanyaka xi khalutiki swone hi vona madala mun'we la mamana vovo i nhlikani
4: nhlikani ma
2: kani mambu kani mamu mama a vito ma
4: a xilina bila
0: Mwabila, imwabila, mwabila bula na mwabila.
2: Mamana, ukona mama?
4: Nikona ma.
2: Utshama. Kani mama, utshama kwenu kola.
4: Abarasezi.
2: Nukuvana shaku. Nukuvana shaku ukulile, umukulu, nakona mafambele akonelewa kuvena utinenga.

0: kambe mpfula ihlaselile ungani kontra nga xihitana xa ku swifambisi swivonisi ku yini leswi
1: mina swivonile ina isuke la kaya hi maka ya mpfula ku sungula ku nghena ndambe yi nghenela usikwini lixa yolo kun'wanyana ho hlambela lava va ku gomanyana kasi mekwa ka bilani ka leha emaxikolweni laha axikolweni hi tshame xikolweni loko a lime voni sundza ni ku gweta ni gweta ni ku vulavulalani ka koho hi ndlala n'wananga make bila ni ku twi leswaku wa ka bila hi ndlala leyi hi nga na yona tikweni a hi na swa ku rima a hi na xifuyo a hi na patu a hi na huka a hi na nchumu hina hi yo tshama hi yo nzinya hi yo tshama hi na swakudya a hi na nchumu ni swakubyala masin'wini hambi hi loko hi li nako u vona mova lowu hi nako ka ku byala mako masimu hi nga masiya ya ku byala a swakudya hina hi hanya hi swakudya hi hanya hi ku rima a hi na homu a hi na nchumu no mitorotoro yi phuze mati hikusa a yo nyumpela yi ku nyumpe vona ti yindlweni kota leti a ti nyumpelile nkati a hi nga na nchumu laha hi nga kona
0: ina ka vovofa ina ka vovo u hlayi leswaku ina a va milamulelila lenu mi ya mi ya kumeka ka mbangu lowu kutani mi tshamiki na mili vanyingi ha dumba leswaku ka mbangu lowu nga ha tshama kona a ku ni lava ku tiya a ku na vhovho wa ku fana na wena a ku ni lava mbu ya ngwana va vabya a ma bekisela eliwa
1: alo hina hi hlayiseka lukolomu hi nga tshama kona va hi hlayisile a hi dya maxa a hi koliwanga ku dya hikusa hina hi hanya hi ku rima lomu ka ka hina a hi hanya hi nchumu hi lexi hi hanyaka hi xona loko a limelaya voni sundza lexi a kambe lexi va xi tiva vatsongwana lexi xi tomeliwa hi swipelipeli xipelipeli xi hi hlayisile va nga hi teka hina hina hi nga na nchumu va ni sundza hi marhaku bava a vatsongwana va ni sundza hi marhaku va xovela ni nghena xipelipelini a xi ame lexi va xi tiva lexi hi ku tomeliwa hi ku tomeliwa hi xipelipeli hi moya wa xiwa xi kupukupukupu xi tomela sayi xi li veka leyi ni mufaduku maxa hi hanya khwasi maxi mavabyi ma kona
0: hi waya koni mavabyi lama mi ve na kona
1: ina a hi vabya hi mati ku sa wo rhurhumela hi ku tshama phakathi ka mati kani mambowosi
0: o ku tlangela mine mamana u n'wa bileka kunene
2: i n'wa bila i nkomu swinene i n'wa bila loko u ta va u hi hlamuxelile leswi swi hanyeke a li a sukelana hi xipelupelu
0: xi teka faduku xi li cukumeta leyi
2: hi ta yingisa papayi laha papayi a vito
3: Armando Mndaungutana
2: hi nga hi hlamuxela kusukela mati leswi ma nga fikisa xiswona mi sukisi ku yini hi wini ntirho mi wu endleke wa ku suselela vanhu la
3: hi tshamile lani hi dla lani ku masukele ya hina la foi michumu ya pesado swinene kambe a xikwembu hi xo xi nga hi tamele leswaku hi nga koti ku yingayinga vambenyani va nga hi kuya va tshamiseka ndhawu ya yin'we entao loko hi vone leswaku ha ha gwinti hi buyile kwala xikolo hi ta tshama kona maji vambenyana a va nga gwenti fika la a ku ni mabari ku lawa hi famba hi tentara leswaku hi koka a swi koxana leswi hi swi peta lumiya va nga veka kona tihosi leti a ni tao hi encile leswo hi defendela maji a hi nga tati mabuti poreke mabuti loko u ma veka pezado ma kumeka ma ni problem ma xitikareka ngasi ka mati ma dlaya vanhu a ni tao lawa ma tirha la a ho defendela ku televisi hi teka 3 wa vanhu hi teta va peta la na hi teka vambenyana hi teta va peta la hi vona swaku epa se swi ringanile vanhu va helile ta wu yenca yi se hi va nyikela tihosi a tihosi va va defendela voho ko lava li koho se hina hi huma hina hi nga ni maboti hi leswi hi nga defendela hi afisisa swona
2: a boti leli a wu li tirhisa hi la wena
3: hi la mina
2: a mbilu leyi ya ku ni fanele ku teka boti leli ni weta vanhu wa matini u va seketela ku va suka matini va ya kumeka ka ndhawu ya ku hlayiseka u yi kuma kwe
3: leswo ive michumu leyi ni nga yi kavanga ni
2: matini va ya kumeka ka ndhawu ya ku hlayiseka u yi kuma kwe
3: leswo ive michumu leyi ni nga yi kavanga ni swi hambe mehe ni hamba swa mehe majani defendela swa mehe

0: nyana angishanyana andalo kumabamati amangapezi kumangani nyubeta nkhawulala amwenchenyana ku nilumka matsolo machikumke bana abantu banyingi no ndevia kinamenu vuya ntata hamba pezula san saman botelelia independent elesa encha so
1: fihla leswaku a uya nga se lomku a u sukanga lomu hi xipelupelu ya ka tindhawu leti vanhu a va famba kona
0: anada ni sukanga hayini ni nga kha ni nga suki hileswaku loko hinkwenu a hi yo suka ka zona leyi television a ku nga salanga nchumu swilo swa hina hinkwaswo a swi file swi hela anta hi kumeke ku hina hi nga sala hi defendela nyana makazikazi nyana a miminti leyi nga sala lomu hi vona vona swaku hi nga yiveni swa vanhu majena hi nga salanga ni maboti a hambeli tezi ya ku hi cuvuka swaku a swa munhu va nga teki hina hi nga ni maboti se hi yenche leswo a ni te ku za ku hela mati
2: kambe loko a hlaya swaku ina a minchumu yi nga tekiwi andzeni ka mati u dya ku hlaya swaku ina hambileswi a mulika tixanisa a ku ni lava a va salele ku ve ni va yiva
0: e a ku yiva ka munhu swi le mbilwini ya munhu majena hi nga selelanga swo
2: ni swi kumile tatana n'wina a mi salele ku ve ni mi vonelela a mimiti leyi kutani a mi nga na vanhu
0: ku ni vanhu ku ni vanhu a hi swaku hinkwenu hi nga famba hi helelile hi salile lava nga gwenta ku sala ni vanhu swibotani hi salile puriso a difeza yi ve yikulu swinene hi ku loko a hi yo tekela ku hinkwenu mi hi teka hi famba lowu mina ku nga na munhu lowu se defendeli loma ka majanela va pfala vanhu vecetela va defendela michumu ya vanhu puri ka hi li vanyingi ntamo hi vanhu
2: tatana hi swi kumile leswaku ina u ve mun'we ka lava u lamuleliki vambeni u tlhela kambe u sala ku ve ni u pfunisela ku vonelela muganga u tiyingelisa ku yini
0: ku tiyingela a ni nge tiyingeli puri guverno hi yena a fanele ku talvexa hi buza ku n'wina mi nga sala mahambe yi se na hina hi ta veka ritulo eyi hi defenderile maje a hi nga dyi nchumu va ku tala va kona nambi loko ku va helile va famba vanhu hina hi nga sala vanyingi laha a hi zanga hi kuma swa ku nyikiwa hi guvhera nada a hi zanga hi kuma nchumu hi yo tshamisa sweswo a teni sweswi hi sweswi
1: khani mambo a mpfula yi fambile
0: ampfula
1: yi fambile se ku ta tlhela ku ta nguva yin'wana ya timpfula hi swihi leswi u ehleketaka swona ka nguva leyi taka ya timpfula
0: leswo na mina swi lava swa ku mi nga hi pfuna purike laha vanyingi va kona hi na mathayela lomu swi boxekelile leswi hi mhaka mati lomu ya mindyangwini ya hina lomu ya ku nyingi ko vhuvha mati lomu henhla ka tiyindlu ta hina entao nambe leswoswi hi yo tshama a hi swi tivi ka wena hi nga na we kona kumbe u nga hamba nchumu swa ku vananga va mina leswi swi nyingi swi nga bola ni nga defendela kumbe a hi swi tivi macha ha ha na thayela mejimentisa
1: hi ngovo swinene hi tlangelile loko u ta va u hi tlhamuxelile leswi u swi voniseke xiswona u seketeliseke xiswona xitshungu hi na vamamani van'wani kola mamana yi hlikani
3: khalimambo
1: a vito mi ma
3: amela agostini te
1: mamana hi xini xi hitana ni dyondzo leyi u nga na xona hikola ka leswi mi swi hanyeke amugangeni lowu wa dzongeni
3: hi yo vona mati ma nga tata hi nghenela ma hi hlasela se ku hi hlasela ka hina hi humile andambini ya mati ya kumeka ndhawini ya barisingo lomu hi nga kumeka hi sindela koo lomu a hi tshame koo manze a hi nga na swakudya a hi siye swakudya swa hina a tindlwini ta hina loko hi ta va hi kombele maboti ku va hi kongoma ku va hi tata teka swakudya swa hina hi ta hi tata kuma swa ku van'wanyana lava nga veni swa ku famba hi swona va tile na ku ve hina hi tsutsumile va ta va tata hi tekela leswi a hi ti fihlelile leswaku hi ta swi kota ku va hi ta tidyela swona hi va kuma swa ku va tekile se hi tata fika hi kuma swo swa switsongo hi fika hi teka hi famba na swo koloma hi ri koho ya kota ku ve hi fika hi tseleka hi ta kota ku phuza mati
1: loko u sukile lani u yi kumeka kwihi
3: hi ya kumeka barisinku ka xivambu
1: a mi hanye njhani kosi mi nga kumeka koho ni van'wani mayelana ni ku hlayisana ni vubasisi
3: a hi hlayiseka a hi etlela henhla ka kamiya.

0: ra movha a hi ngo etlela hikusa hi etlela na hi ni ndzhuku wa ku ve hi chava swa ku kumbe movha lowu hi nga khwela ka wona u ta tshi ku duma u famba na ku ve hi laha phakathi ka mati se hinkwaswo sweswesweswo loko xikwembu xi ku nyime leswaku laha a loko ri siku ri fikile li fikile loko ri nga fikanga ri fikanga mazi hi kote hi huluka hi tlhe hi tlhela hi tlhelela tindzhaku lomu hi taka hi ko loko mati mati ave matshwile
1: mayelana ni vubasisi leswi a mi le kaka miyawu a mi swi endlisa kwihi
0: a hi we a hi xika movheni u huma u landza mati halamayaka koho u ya fika u ti lunghisela swa wokoseni vugamuhlamba ku halani u tlhele u ya khwela aka miyaweni la movha
2: mamana a mhaka leyi aka miyawu leyi na navela ku ve ni yi twisisa

0: kati indzwe ta hina leti hari ka to vafamba va teka majove ma ya limpa swikoti ma ya kukula guzinya va gama van'wana va sweka hi kha va cyani va hi nyika swa dina va hi nyika swa madyambu ni vana va hina hi dyile lana hi vonanga nghozi hi ye vona nghozi ya ku va ku ni wun'we wa ka hina wa hala barsinko a nga li bombe xikwembu xi n'wi tekile manjhe na yehe mbuyangwana swi va swi kotile ku mi londzovota tshama xibedhlele ku fika masiku va tlhava mi heleketa hi tlhela heteta mi lahla hi mi vona se hi endle khani mambulonkulu swinene kambe hi timhaka ta mati yi mina ni salanga ni nchumu a ni salanga ne ni swisweswi no kayakaya ni vatsongwana mina na wanuna nuna wa mafe khale hi nyimpi ni swisweswi no kayakaya ni vana ni lavatsongo ni vatukulu la ni nga na vona se heyi a xaniseka
1: kutani ke vhovho ya tiva leswaku i na nguva ya timpfula lembe ni lembe yi kone swi nga yincika ku va yi nga tikisi ku fana ni leya nyan'waka kambe mu tibekisela kwihi
0: a hi tivekiselanga nchumu hikusa mfumo wu hi tshembisile loko hi ri xibututwini va tile varhangeri va hina va ta va ta ta hi pfuxela hi tihlaya swa ku hi koho vhela a hi li koho va fika masiku va hi byela leswaku laha ku ta fika masiku hi ta mi heleketa emugangeni wa n'wina va hi heleketile vhela manjhe na va hi tshembise leswaku va ta hi hambela mbangu a baru ni baru ta tshama hi ku tshama ka lona se va ta hi heleketa va hi heleketa va hi nyikile switsongo a hosi hi byela leswi ni ta mi nyika switsongo leswaku mi fika mihlanganetanyana a xitikweni mi kuma switsongo swa ku sungulisa a ku ve mi ta sweka mi nyika vana hi vuyile ni vana va hina ni swakudya leswiyana va nga hi nyika ni swimpahlana leswiyana va nga hi nyika manjhe ku heta ka hina swosweswo o ni sweswi ko tshamiwa a ku dyiwa nchumu
1: khani mambo mene mama na vito
2: mina Rita Samson Simango
1: mama na Rita wena xihetana xa ku xi xa kona
2: hi xexe xa ku hi tshamela xikolweni hi tekiwile swipelupelu ya kumaka 3 February hi gama hi suka hi ya xibututwini xibututwini hi hlayisekile va hi nyikile hi dyile kahle hi ya ta hi vuya hi sungulisa masungulo ya ku ve hi ta landzela wu tsakaleliya ku ya vuya mpfula hi fika yini ya mpfula hi teka timbewu ta hina leti hinkwato ti helile ti fambile hi mati leswi hi dlaka swoho mamana ka tiko ra hina hi leswi
1: ho dya ku ni komba kambe a hi vulavuli kwala ka ku hi le radio tata mama
2: hi fikile lomu kali hi te heti ta kuma swa ku i ku hi hulumetela masin'wini hi kuma leswi hi leswi hi dyaka swo leswi se a swa ku swosweswi swi hamba yini ku swi ina swikanei swa tsumbukelo ku swi a ni tili futhi no
1: swi bolile kutani hi mati
2: akati hi mati a ku na a swi ma hi mbewu a swi ma hi nchumu hi no hanya ntse kusukela se dya nchumu ni wo mfumo wusana hi kumbuka nchumu a ku dyeni ho tshama ni ndlala khani mambo
1: khani mambo hi tlangelile Juvita
3: hi swona hi swi kumile leswaku mpela swa karhata kambe hi ni varhangeli haleni na hi ta bula ni murhangeli wa Bairo 5 wa swona a vito tata
4: Patimos Nelson Mandlazi
3: swi sungulisi ku yini ku va mi basopisa xitshungu loko mi ta va mi va basopisile mayelana ni ku nghena ka mati haleni ka xihlali xa Josina Mashele mi swi endlisi ku yini ku siselela vanhu hi swi hi wini ntirho hinkwawo mi wu endleke nkameni lowu mati ma nga fika
4: a ku sungula a ve mpfula ya yina swinene a ni ta wu gisixi yi karhateke swinene swa ku timovha tinyingi ti tsalile matini tinyivela hi timati ni ta wu kwamba wa kumeneka sound swa ku a xitshungu a xi humi ka mati lama ma nga ta taka ta wu xitshungu xi kumeka xi huma a ni ta wu na xi humile ku kumeke swaku ku salile van'wanyana van'wanyana hi famba hi civuka swa ku va tshamise ku yini matshamelo ya vona hi lwa ku va va hlayiseka ku ta a mati ma zama ma kota ku va mabya mara xitshungu xa Bara 5 hinkwanu i mili 40 wa xitshungu van'wani va humelele atikweni ra Gaza van'wani va kumekile a Imapi van'wani va kumeka a switolo hala amagigwani mara a hi vonanga nghozi a Bara 5 ya ku va hi tekiwa hi mati a ve wun'we loyi a nga kumeka xikomi xo mutsundzuka a Imapi a kumeka a lova mara a nga dlayiwanga hi mati mavabyi lama nga yini ma nga kona ma nga tumbulukeni ka munhu ku mirisa ximvita mara mfumo wa

0: ndlela kuza akota ku vavuya tata mulahla ndlalini abarasinku edzongeni
1: kana miswi kotisi kuyini ku suselisa kuselela vanhu miva susi hi maboti komela ku hlamushela hinkwaso leswaku miswi endlisi kuyini ku kota ku vanhu va kumeka ku hala a magigwana va kumeka ni tindawu leti uti longolosheke leswaku va yi koho vanhu
0: vanwana va hume hi maboti vanwana va hume hi mnenge vanwanyani va humile hi xipilipilu a kota ku va kumeka a 3 February va susiwa va ya a imapi
1: leswi mati se matshweke a vanhu va tlheleleke emakaya hi wini ntirho wu landziwaka
0: a ntirho lowu landziwaka hileswaku mun'wani ni mun'wani a fanele ku va a landzelela vutsaki mara ku game ku vuya mpfula hi marsu leyi nga fika yi tlha yi kupara yi tata a mati a vanhu va nga koti ku va leswi va swi tirhaka ku landzelela mati va kota ku va swi tlha swi tlhelela ndzhaku antamu a wu hlupheka swusi bya ha ri byikulu ku va a xitshungu xi civuka mfumo antawu na hinavo hi civuka yini a mfumo leswaku u ta hi nyika yini ka swusi
1: a mpfula ya ha tama yi ta ve kona lembe ni lembe hi ni nguva ya timpfula hi swihi leswi mu ehleketaka swona ka nguva ya timpfula leyi taka
0: a ku ehleta ka hina hi ku va hi kumeka atintlhaveni ntawu haleni a ta ve ndhawu ya vurimi loko ku fika November or December or February mati makula hi mati vana matala February hi ta kumeka hi ya tshama hala hi ta vuya loko nkarhi wa timpfuwa wa mati na mandlulile xikan'we ni timpfula ta tikulu
1: i nkomu swinene hi ta emahlweni hi ku bula ni varhangeli haleni hi na papayi a nga xirho xa conselho consultivo u kola ka xihlale xa ilya josina maxelo a vito tatana
2: simeon bila
1: va bila va ku hola tatana bila hi kombela ku hi tlhamuxela na wena leswaku hi tini tidyondzo mi ti kumeke hi kola ka leswi mi swi hanyeke kola ka xihlale xa josina maxelo
2: a tidyondzo ti kona hi ntiyiso hikuva leswi ni nga swi vona lembe leli kusukela mitswali wa jani tlula masitentani xanise khanga ni swi vona hi ntiyiso wa kona a kaya ka mina a ku ngheni mati maje hikwalaho ka ku ve ni se ni vona swa ku nada nge se kuni swa ku cinca ni humese vingi va mina vambirhi switsongwana ha vambirhi so a va li 4 kutani ni va humesa ni ku na va yi 3 February va va tshama kona ka tixaka masi loko va suka lomu va suke na se va famba ndzeni ka mati kun'wanyana sa vupfuni wa vanghani para a ku khomisana swivanana loko va fambile va fuhume hi minenge va ya nhlalaleni va kuma va fika kuma swa ku nhlalaleni se ku tsemeke buluwa a ni ta swi kombela ku ve va tlhela swa ha kombele ku va tlhela va a yidla josina teke va se va tsemakanya para masiye hi minenge na va sukela hala ka swi ntre xivirero a ni ta un'we wa kona n'wana a phukwe ku fa kolana ku ve a ti sindzisile ni madyambu a njonja ku wa famba kutani ku va se xitirati se xi tsemekile nyana entawu layani a ni vanhu yena kumbe hina va ka bilo hi pesado a mati lawayana a ma nga mikoti ku ve ni ni ma susumeta maxi van'wanyani va peletile na va vona kutani loko a ku wa famba a ve a tekiwa a ku tekiwa mukwama lwa na yehe a na wona na wu ni mapasi ni mali se a sala yo tani a nga na nchumu maxaya ya huluka a 3 February kutani lavan'wanyana va va huluka a lani va ngo heka masiya mina a ni yalile ni ku ni ni swakudya hi ku enela fambani n'we humani maji ni hume na ni nga lavi ni hume na se swo pfumela vhela prove ni huma kuna swaku epa a mati se ma nghene ni endlwini a ni ta ni mubedu se no kho ni tlakulela na ni tlhatekela ni tlakulela na ni tlhatekela se a ni ta swi ni karhata swinene u kuma swa ku se no bola hi laha se ni nga za ni lavetela a timhaka ta mabuti va ta ni siza va ta ni teka a tinyevu siku la kona lolelo a ni ni vatsongwana va vafana va va va trixi ku fika ku tlakuliwa a tinyevu ta 8 ti famba loko va ku va titwa ti rila loko va ku va huma va lava ku tshuka swa ku tinyevu ti to famba wu nawu va va kuma nyoka swa ku ni yo nyoka no yena yo tsemakanya la nyangweni la va tlhela va gijima va nghena nhlupheni ni kondlwini ku ni mati se a ni ta wu tinyevu leti ti fambisa swoswo a ni ta mina ni ve ni ti hume ti nga famba ta sexi ni tinyevu ta 8 ti nga famba mazini kumeni kuma njombo ya kuveni lavetela lomu kungana sekretari tifone na vite na buta lili kuhala stolo lita tani teka tani veka la kungana sekretari ntao kwa siku nishitanda moya lili shinga isiza sukulo lelo nana anya atrishu viriru ili shininga suvona aka inkwa suka matamele andamu andambile iyo enda kuijuma inti iswa ko ya iyo ijuma kuve hititwa inavani hititwa nafusaku lomu katikula inalumu amazimatala makupara mahetelela kuni swiganga ni mukova mazidesta veja kuva na nganga nxikova ni mukova swi fananile hinkwako hileswi swi nga zamati mazama hi kuma hi swoho loko u twa swaku mati ma ta tala ndlela liya a swi vezi ni hi humile hambi hi swin'wanyana i ni swi holokile khani mambo
1: loko mi ta va se mi tlhelile yini miehleketo mi nga ve na yona leswaku mi tlhela mi sungulisa a vutomi la aka xihlale xa Josina Mashele
2: a matimba ya ku veni ni hi sungula a vutomi lebyi vhela lelo hina lona ku tala fika ni swoswi hi naswona miehleketweni ma se swi ya tsandzeka ka mitamu puruke a ka mitamu hi vone leswaku leswi swi ngo tani swi nga hi hlakahlisa hi ndlela ya ku fana leyi divi mfumo u ta vona xa nchumu hikuva aka provisa Maputo ambangu leyi hlasiweke hi ntamu i ya idla Josina maji antawu se ku leka matimba a ku ve ku sunguliwa a vutomi lebyintshwa maji vutomi lebyintshwa loko ku nga ri hi ku pfunetiwa a li nge fambi se ni swoswi munhu o hanya hi wo ku ve pronto leswi a nga kulu misaveni teka a rhendzelekela maji a la hi tika ma hi tika mahanyela puruke a hina a boya nchumu kusukela hi vuya phelasi a mfumo wa ku u famba vulavula ku twa swaku ma hanya njhani kahlekahle a wu se khanga va se khanga va humelela hi ndlela ya ku fanele maji pronto hi xipera hi timbangu hi masimu ya makulu maji swoswi hi vona swaku loko matshwa loko a ho va na apoyo a ni ta wu ndlala hi ta heta khani mama
1: inkomu swinene papayi loko tava oskotile ku hi seketela kambe ka ni murengeli wa muganga unwana murengeli wa Bayruset a Bayruset papai mi ku vone njani antiri lo wa timpfula avito
3: Sebastian Julien Wenza e mina murengeli wa Bayruset a Bayruset ku le maliwile swinene ha nyana amuntu wa wungo va file na va ku vo baleka va kongoma Palmera dejo wa vona munumzani wun'we wa ka nkon'wana wa ka obesa nga ni vasati vambirhi ni vana a fambile a helile vutomi na va kongoma va ku vo baleka nyimpi va kongoma Palmera kasi mina a ni tshamile kule a kola a Bayruset a ni zanga ni endhawu a ni tshame ka xihlale lexi vongo va veke a valungu lava ku va ziviza lanu va nga cheletela misava ku va henhla hi hulukeni xitshungu xin'wana van'wani va tile maboti va ta va ta ta fika kule a hi tshamele kona a swakudya va hi vuyiselile ku va va ta hi pfunapfunapfunanyana kolaya hi ta ku yini swoswi va tile valungu vo lava va hi byela leswaku a se a wu basisileli munganarula hi lei va ku leswi nga swona a wu basisi sukani laha hi ku laha mi tshamelenyana kahle manje humani ma ya le ka mati lama fambaka hi ya hi ya tirhumaka hi tlhela hi hlamba kwale hi tlhela hi vuya hi ta ta tshamaka la henhla se hi leswo a nghozi yikulu swinene a ka ha na tihomu ta parti ya ridonga lahala ku hele swibala swinyingi swa tihomu a xipfuni xa ku va xo xipfuni xa lomu i xipfuni xa tihomu ndhambi leyi yi hlamarisile ku yi nghene ni wusiku mina tindhambi hinkwato a no ta hi nyimba lomu a yi dla Josina Mashaleni yo tswaliwa manje ndhambi yi ndhambi ya sasentisete ya ta le hi fevril se leya ku tata tala hi janeri ndhambi ya 2023 ye ya teka lava a va le hansi ka mati hale hi va vuyisa hi ku lava ta ta tshama swigangeni mara a nyan'waka ndhambi leyi na da a yi zanga ku ve ni xiganga laha nambe hi ni dlameni swoswi leswi ni nga ka ni nga ri buka rangu loko va ku ha na famba ni ya ku vona u ta kufuka u kumaka ka ku boxekile se yi kuma ni mali ya ku hi ta teka xitini va lema laya
1: tatana
4: ni tivaleli ku kutrema kambe nga tshuka ikhaluta ka swona ku sunguleni u hlayile swa ku kuve ni miminti leyi lo isuveke isuvisi kuyi
3: ala vanga suva lavaya vote ka boat va ku leswi mati matalaka ha famba hi tsutsuma hi famba hi kongoma a Palmera ku fika a phakati ka ndambi ka moya ku bubha moya lowukulu a boda lele vanga kweleka lo lidiba van'wanyani va ponile lava nga ni njombo mara lavan'wanyani kwadejo wavo va fil dejo wavo va muntu mulumzani mun'wana a nga ni vasati vambirhi ni vatsongwana munumzani loyi a fambile kusivo sala vatsongwani voxe
4: mhaka yin'wana u nga yi khumba tatana hi lani ka vubasisi a wu hlaya leswaku leswi a mu yima a luvelanyana a gangeni a mu livanyingi
3: livanyingikambe
4: ku ve ni miya tizuma hi nga hlayisa xileswi a mi fanekela ku ve ni miya lwandle
3: lani
4: mati a ma tsutsuma kona
3: ma tsutsuma ko para ya tirhuma kolomu para mata famba
4: a sila yi famba se a mi nga chavi
3: u ta chava ku yini se hikusa kufa ku fikile nkama lowo u ngo he chavi kufa ku fikile tende u famba wa wa fika le mati machovhakanyana hi koho u vhele u tirhuma kolano ma famba u tlhela u tlhela u famba u ya kole ku nga ni vanghani u ya wa fika u tshamisa koho se ntan mu va sweka swakudya a lomuti a mazinga a nge he bale a wu siwana i likulu a mpfula futhi yi vuya swinene a mpfula va tiyile va tlhava tata rima va rima mara a ku rimaka ku ku tlhaa ku vuya mpfula swi tekiwile hinkwaswo a xitshungu hinkwaxo leswi hi rindzela poyo leyi va nga te va ta hi boyara ni swoswi ni leleziwile ka lava nga ku va nga ha balekile a lumana hala a va balekele u kalanga mara va ti va ni byele leswaku famba ya ti byela tihosi ta we swa ku hina a xitarati xi hala hi la ku ma hi lavela madadlawu ku hala xitarati xi nga koko a wu kalanga ku na xitarati xa ku va ho famba ya hi ya tshama podi hi fa hi ndlala ka ti loko va hi teka tihosi ta wehe famba ha ku rhuma swa ku wa ti byela swa ku hina hi lava hala kwa kusuhi ni xitarati swa ku loko u tshika u tala mati hi ta tsutsumisa vatsongwani va hina na hina hi ta tsutsuma se hi ta tsutsuma hina hi ya kwala hi la ku ya hala wu kalanga va ni byele leswa ku a hi la ku ya wu kalanga porke wu kalanga ku na xitarati swa ku hi ta dya yini loko u tshika u tala mati a swi tivi
4: tatana u khumbile leswaku a mi tshami na muli vanyingi
3: ha hi li vanyingi
4: ha tiva leswaku loko ku ni timpfula ku ni mati nakona hi li vanyingi a mavabyi nakona a ma pfumaleki hi wani matshamele a mavabyi lama hi li kona
3: a matshamele a mavabyi kola hi li kona a ma nga li kona bem hikusa vhela ku tirhuma ya hi ya tirhuma leyi na tshikana loyi a nga nitsongwana ni loyi xikoxana xi nga swi kotiki ku famba a hi laha ku laveka vajobe va vavasati va xikhongisa xa xa tirhuma leyi xi tlha xi vuya va tatate xi veka laha a hi nga riki kona
1: hi ta yingisa chef du poste ku va hi ta pfala nongonoko lowu mavonela yo yenta mayelana ni tixanisa leti hanyiweke ya xifundzankulu maputu hi kola ka ndhambi yi hlaseleke enhlikani ku kota ku va hi pfala hi wani marito nga na wona mayelana ni leswi mi swi hanyeke kola a dzongeni hi kola ka ndhambi
5: khani mambo ni tlangelile kutani swinyingi swo swi va makwezi va hlayeke swone hi karhatile ngopfu swinene a vuhanyeni la hina la ni dzongeni ka masiku lawaya kutani a lexi ni naveleke ku va ni nga hlaya xona eka nkama wa sweswi a nga va ku va hi va ni ku zula hi va ni ku patsana ngopfu swinene hikusa hi swinyingi leswi ya swi navelaka swinyingi leswi a mfumo wu navelaka ku va wa hi yencela kutani hi le ndzeni ka wo mabulu lawa ya ku va hinkwaswo leswi va kombelaka swona swi va leswi swi lulamisiwaka hi le ndzeni ka ku lulamisiwa na dumba leswaku hi masiku lawa ma taka podi hi amukela leswi swi nga hi tsakisaka etimbilwini ta hina kutani hi leswo ni nga hlayaka swona endlelasa ya matadlawa mfumo a wu si na dzivala ulenzeni ka kululamisa a hinge ti suka hinkwezwi nkama wa unwe majeta suka hi mintlawa kutani hi leso amfumule ka swo kutani swinwani leswi swibekiwa ka kumtsika zwato angava tindlela angava magezi de facto ileswi hanyaka kusone hini mitso mimiti mitsongo ngopfu swinene leyi nga ni magezi kutani a xi tsungula.
6: Rádio Moçambique, Maputo.
7: RM. 14 horas, só Moçambique. Mirando-se ao Mingo Cedengar, logo vai com uma marrongo.

Mungu, yanhlikani hiya msoro provincial de Maputo, muhlayi Jovita Ngobo. Mosambiki ni matiko mangwani ya nhlangano wa ku hluvukisa matiko ya dzongeni ka tikonkulu Afrika. Maluza hi lembe kusuhi ni 400 wa mamilyawu ya madolari, malela yo loko yi cinciwa hi timetikali fikaka kusuhi ni 25 wa mamilyawu ya timetikali hikola ka utsevi la handle ka nawu. Ku va ku hluliwa mhaka leyi kusukela nyamuntlha tiko li amukela muti wa nhlangano wa ku vonelela vutshevi xikarhi ka SADC udzwana leyi simekiweke axifundzeni xa Katembe adoropeni la Maputo. Nkarhini ku nga khanguliwa muti lowo, murhangeri wa tiko Daniel Chapo a vule leswaku leswi luziwaka hikola ka vutshevi la handle ka nawu swi endla ku va ku nga pfuliwi mintirho yintshwa ni ku va swi thindekisa nhluvukiso wa miganga. Ko nyamuntlha murhangeri wa tiko ata kumeka ka minkhuvu ya ku tlangela ku hundza ka dzana la malembe la sinagoga la komunidade judaica lomu tikweni adoropeni la Maputo. Mfumo wu kumile male ya ku fika kusuhi ni 2 million wa timetikali ku va ku tlakuxiwa ni ku fikeliwa ka ta biodiversidade a Parque Nacional la Gile a xifundzankulu Zambezia. Tanihi ku vula ka ntlhari ya ta biodiversidade Agostinho Magezi, maleleyo yi ta seketela ku va ku seketeriwa miganga hi mintirho yi nga ni vuyelo ni ku va ku helisiwa vuhloti ni ku tsemiwa ka mapulangu handle ka nawu. Agostinho Magezi a vule leswaku khambele lawumbi linga talanziwa ntsena a Parque du Gile kambe lita chuvuka na kona ka miganga inga kusuhi ni parki leli a xifundza nkulu Zambezia. Nkosikazi wa murhangeri wa tiko a vhikela ku tikisiwa ka mukhandlu wu nyikiwaka wansati ni nkongometo wa ku seketela ta dyondzo, vun'wana bya tiko ni mpatsano xikarhi ka vayaki tiko. Geta Chap a vulini leswaku wansati a fanela ku rhangela mintirho ya nhluvukiso lana humeleliseke swiyenge swa vurimi, dyondzo, vudawu, mintengo ni vurhangeli bya miganga. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko a vule marito lavo tolo ku fambeni ka gala Mulher Nota 20 li endliweke hi kola ka ku hundza ka 13 ya malembe ya nhlangano wa União para o Desenvolvimento Estudantil lana yi nge teleke hi ku hlamuxela leswaku ntirho wu landziwaka hi hofisi yakwe hi kongoma ku hluvukisa miganga ni ku vonelela vanhu lava hanyaka ku xanisekeni xikarhi ka xitshungu, a nga vantshwa, vatsongwana ni swidyuhati. Mahungu ya matiko man'wani ya misava. Iran nyamuntlha a vule leswaku ku pfaliwile ndlela ya Strait de Hormuz leswi tsimbisaka ku hundza ka switimela swa mati ni leswi tleketlaka maphalafeni. Tanihi ku vula ka komando la Iran, switimela leswi nga ta sindzisaka ku hundza ka ndlela leyo swi ta dumeliwa. Munyiki wa mahungu lawa a tlhamuxelile leswaku tiko la Iran li ta karhatisa mahanyelo ya Estados Unidos de America amugangeni wa Medio Orient ndzhaka ku va matiko lawa mambirhi ma dumelanile amugangeni lowuya. Vudumeli la matiko lawa mambirhi li tikisiwile ka minkama ya vugamu, mhaka leyi nga ta karhatisaka ku helisa nyimpi tanihi ku vula ka wona. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa ve mahungu ya nhlikani hi msoro provincial de Maputo, rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: fika ni vatsami va ilha Josina Machel. Incomo sinene, ina va emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique, e cola kuva ribulana nguina maelana nitavu basisi. Nzakuka kuva muganga lo shanisiwili hi timpfula, timpfula leti shaniseke xifundza nkulu Maputo hinkwaxo. Ina leno mina Jovita Ngovo halano ina mani?
1: Mina Enya Bila inhlika ni vatshami va xihlale xa Josina Machel.
0: Ah, so swi switwanile.
1: Aka kunene Jovita a hlaya leswaku haleni n'wina Enya Bila, yena hi Jovita Ngovo, César Baltazar.
0: Stélio Manhissa na Paulo Balango. Intlawa loyi endzeleke a xihlale xa Josina Machel a xifundzeni xa ka Manhissa xifundzankulu Maputo. Na ikensa ngopfu swinene akuva mi hi yamukelile kambe amise hi yamukela hi ta rhamba murhangeli wa ilha Josina Machel tatana Alberto kuva a hlaya xan'wa nchumu hi kola ka muganga lowu wa ilha Josina Machel
1: inhlikani tatana Alberto
2: kanuma swinene inhlikani xa ku sungula ku horezela a Radio Mozambique lana ka xifundza ntsongo ilha Josina nga posto administrativo ni twile ya miku localidade kambe a posto le lin dojo ama localidade nga Magigwana na yena Dzongene ihoyo mkulu ni ku khensa ntamu swinene loko vana va tiko va swikotile ka nkama wa swi ku ta fika haleno ku va va yamukela a radio ta ku ta vulavula na hina ta kombisana na hina na hina ta nyika ndzava ya leswi hi nga swi hanya ndzhaku ka ku va hi yamukele a mati lamakulu swinene ma nga kriya ra ndhambi a tikweni hinkwalo kambe ngopfungopfu lana xifundza xa hina xa ilha Josina Machel
1: inkomu swinene hikwalaho ka ku va u hi yamukelile a xi rhungu xona xi hi yamukelile a nhlikani wa xona u hi nyiki matimba ya leswaku hi nga twi minkazhalo leyi hi yingeleki kusukela a dropeni dra ka matsolo lana hi faka ha kona ku veni hi ta tlhasela haka kunene yaleno ku veni hi bula kun'we vatshami kumbe vayaki va localidade i posto administrativo
0: iskanekisi
1: ilha Josina Machel kongometo ukulu wa Radio Moçambique ku veni kun'we ni vatshami va miganga leyi kutani mi hlaseliwiki hi timpfula ni mati hi bula kun'we ku veni mi hi byela swihitana swa mfambu lomu khalutiki a mati ma khasisi ku yini mi swi tivisi ku yini swa ku mati kutani ma kusuhani mi fanela ku veni mi baleka kumbe mi tsutsuma mi ya lovela kumbenyani mahanyela a ve wani hi dyondzi yini hikwalaho ka mahanyela lawa hi viki na wona enkameni lowu wa timpfula namuntlha ke hi va ma i nkongometo wezu namuntlha ke ha duma leswaku muyingise 39 lowu ma nga kone a navela ku ve na tiva leswaku kasi a xitshungu xa xihlale lexi xa Josina Machel xi ponisi ku yini ka timpfula ni mati lawa ma hlaseleke muganga lowu Jovita
0: hi swona hi ni ku tshemba leswaku a ve xikarhato xikulu hikuva hi yamukelile liqunga na hi loko se ka matsolo nkameni wa kona wa timpfula wa vanhu a va kombela a nyandha yeyo swa ku heyi hi lamulelana halenu matima hi fikelile hi kombela mu fonela tihosi mu va byela swa ku halenu ha hlupheka se hi tile hi kusuhi hikuva hi ta tiva kasi ku hlupheka loku a ve njhani hi swihi leswi mi swi hanyeke ale tanihileswi a vuleke swona Enya Bila swa ku hi swihi leswi mi swi dyondzeke ka nxaniso lowu mi navelaka leswaku swi nga ha phindeki swi endleka loko ku fika a nkama wa timpfula hikuva nkama wa timpfula u ta tlhe wu ve koho a swi helanga lembe ni lembe hi ni nkama wa timpfula se mi ti lulamisela njhani leswaku a nkameni wa timpfula loko u fika hi swihi swivhikelo mi nga ta endlaka swona kambe ni ta rhanga hi papayi a nga ni nga na yena kola i nhlikani tata
3: nhlikani kani mambo
0: a vito
3: a Roni Makamu
0: tata a mati ma mi fikelele njhani hi swihi leswi mi swi voneke nkameni wa timpfula
3: a mati ma hi xanise swinene ku tiva leswaku hambiloko mu nghena usiku ni mu nghena nhlikani a ma tlhanganisi ma deke hinkwawo hi yo sindhanyana kutsongo yini hi swithengathenga leswi hi swi tivaka hi ya ku tlhuko
0: ambasopisi wu ku fikelile mayelana ni ku va u byeliwa swa ku a mati ma fika suka lomu u tshamaka kona
3: u fikile va ni hlamuxela sweswo ni swi yamukela ni tlhela ni swi landzelela u ni vonaka ni nga nyima ni nge tita
0: amugangeni leswi se mati ya timpfula mafambeke hi wani mahanyela minga na wona mugangeni mayelana ni vubasisi hikuva tiva leswaku a mati matani swilo matani tinsuna matani madaka hinkwaswo leswi pfuxaka a mavabyi seke na nwaka mugangeni minjani
3: a mavabyi mako ati suna ndona ti yengetela ka mavabyi ntamu manje va vhikele a vabyela na una va hi pfuna hi swi vhikele swa muxikitera ni yini va hi pfuna
0: hi wani mavabyi ma xanisaka muganga lowu ka nkarhi wa sweswi timpfula ti fambeke
3: lowu xanisaka i kolari maxina lowu na li kule swinene honja ku twa swaku li kona maxina lowu nawu i ma xigevenga xin'wanyana
0: hi xini xivhikelo xikulu xa mavabyi wolawo
3: a xivhikelo xikulu i ku veni loko u titwa nyama ya wena yi nga li khwatsi tsutsuma u ya axibedhlele
0: hi nkomu swinene tata na ku vona leswaku lani u nga kona vamamani va koho
1: ni fuwile na ku tlula halani
0: mina ni ni tindota halenu a tindota ta fakaza
1: mina ni ni vamamana halenu u ta twa mabulu ya kona leswaku ma ta nyawutelisa ku yini hi nhlikani mamani
4: nhlikani kani ma
1: a vito
4: Clara Fernando Xirindza
1: mamana Clara u tshama kwini na wena u tshama hala
4: Bayro Trash
1: wa vo a Bayro Trash mamana Clara ni navela ku tiva xihitana xa mhaka ya ndhambi ni timpfula swa ku u swi tivisi kwini swa ku kutani wa taleliwa kaya kumbe wo swi vona hi matihlo i ncwini leswi mi swi yenciki u balekile muntini wakwe u tshami kwihi mi hanyisi kwihi ku ta hlasa namuntlha
4: hi amati hi
1: a swi hlayeki
4: a swi hlayeki halani swa ku hayi pra hanyisa kwini xikwembu xilungu nchumu hi swi kotile ku teka mbhedu u tlhateka leyi u teka makoxiladiro hinkwaswo u tlhateka le maximati a ma levels dadi lawo
1: maile na Clara hi sungule hi masungulo a mati lawo u vhela u ma vona ndlwini ma ku swe
4: nada mati lawa ni ma vonanga ndlwini ma ku swe va tile va manyisa mbe va manyisa mbe va kwina ni va tivi va tala bala swa ku tivonelani kuta ndhambi ya yikulu hayi tivaka masiku swa ku ya ta ndhambi ya yikulu maji a yi hi fikeli maji leyi a yi nga liya ndhambi ya ku yi nga fikeli munhu ahi ndhambi ya tiko hinkwalo
1: a hi yona leya masiku
4: nada yo vamana yo ayo hayi sofrere ngopfu
1: kutani loko va mi bye swaku ina andam a mati ma buya ma le ndleleni mi yencini ku ve ni mi tivhikela kumbe mi timfekela leswaku mati lawa ma nga mi kumi ma mi xanisa
4: swi karhete ngopfu mama leswo hambi hi ngehla ka misinya hi swi lavele kuma swa mati lawa ma ni vhesidada ya ku ni sinya kode ma yimbula hi swi kotile ku va hi huma hi ta etlela ku lomu post lomu hi ta tshama kolo ma hinkwena hi hanya kolomu a hanya ku sofrere hi hlulile mama
1: a mahanyela lawa mi le ka wona loko mi tshama la kolaka ku lani post lani a ku buya va muti mama na Clara ku buya va mama na Celeste ku buya va mama na Maria hinkwerhu hi ta ku mpfu kola a mi hanyisa kwihi hi matlhitlhelo bya mabasisela bya madela bya maetlelela mi swi endlisa kwihi
4: a lani mama wa vo swi ni nga tshamisa swo leswi budi u etlela basta lixa na u tshamile u titana a nga li problema wa ku basta lixa ni ta vona swa ku ni endla yini hambi henhla ka tiyindlu vambenyana va khwela lava swi kota hina hi nga swi kota hi khwekela kolomiya hi tshamisa
1: leswa mulivhanu va ku pfa hi ka miganga ya ku hambanahambana a mi disa kwihi a madela mi manyisisa kwihi
4: a munhu wo tivonela mama wo tivonela swigame swi fika swa juda laha xipelupelu manje a swi ni matihlo we wa kutana u nga swi kumi vambenyana va swi kuma se maji a hi nga hafi hi ndlala a ri xa na u dyile hi etlela
1: a swi vanana swidiwati ni timbabyi a mi swi yencisa kwihi nambi lava mbe vangwana va le malika a mi va hlayisisa kwini ka mawukona
4: a hi li na vo ndhawu ya yin'we a hi patsanile hinkwenu
1: mamana a mati ma khwile u tlhelelile kaya
4: endlelelile
1: u yi wa kuma yi
4: a ni na kuma swa ku mo neteleni no fika ni ku kula ni tshamisa
1: kutani ke namuntlha mi hanyisisa ku yini
4: a hanyisa swo swa a na hi tisa xiswona
1: a nkama lowu nga tshama ni vanhu va wukala yi nga le maxaka mamana Clara yi kone dyondzo u nga yi khoma kumbe u nga yi kuma ya ku va yi nga ku pfuna vuton'wini byakwe
4: a dyondzo leyi ni nga yi kuma hi leyi ku la ku rhurha maxite ku rhurha noni xa wepe ku ya xava tirheni la le handle majitiko le lutaka na u tshama ka lwa swivukanga prosuka
1: leso jo hla swa ku ina swini fanele ya ku va munhu mongwana ni mongwana ati bekisela leswaku ati mpfula ati yimanga tinga buya ta ku tlula ni leti kutani ke mongwana ni mongwana fanele ku veni a tshama na yana kanya leswaku anga encha yini ku veni apona
4: swa kombeleka veni
1: kana mam swinene mama na Clara
0: eh ni mutwile mama na Clara loko a hi tlhamuxela na hi tsundzuxa mwingiseti leswaku hi le kahle xa xihlali xa Josina Machel tsundzuxa ka manyisa xifundza nkulu Maputo ku va hi tiva mahanyela ya xitshungu xa muganga lowu mayelana ni timpfula leti hlaseleke xifundza nkulu lexi xifundza nkulu Maputo hi hlomelile miganga ya ku hambanahambana swona
1: leswona
0: leso se hi la ku tiva mahanyela ya muganga wulu mama na Clara a tlhamuxelile leswaku a vali xikan'we ka ndhawu ya yin'we va hlayisana hi na popayila na hinawu hi la ku tiva hi yena swa ku yena a swi vone njhani
1: hi xini xi hitana lexi yena
0: a nga na xona tata i Nhlikani
5: a
0: vito
5: mina Antoni Manuel Stoy
0: tatana Stoy a mpfula hi fikile hi tlhela hi famba a dyondzo hi saleke
5: a dyondzo leyi saleke leswaku leswi hi nga swi vona swi endleka hambileswi hi nga swi vona stente sete swi switsongo swinene se hikwalaho ka tiko leri hi lexi na maxelo kumurile hansi ka muganga yin'wanyana ku fana ni ka Magule Treshivrero N'wamatibyana tanihi ka Machiyani lawu hlaya leswaku xitshungu xa hina xi hluphekile swinene kumbe hi hluphekile maji hina hi nga la dorobeninyana la swi endlile swa ngoku swo antswanyana maxa kusukela Bar 4 kumbe fika a Bar 7 swi tlule mpimo porke ni ri kuma ndlela ya ku va va nga swi kota ku va va tekewa hi mabodi va tsutsuma va ta ka muganga lowu nga henhla a swi kotekanga hi kume timhangu tinyingi leti nga endla leswaku a vana loko va khwela botini vana va ri 17 ku ya ku ya fa a vanhu vo tala swinene kusukela ka Dorzburg ka 17 seleswo swi endla leswaku swi hi nyike dyondzo leswaku ku lava ku va hi hanya na swi leswaku loko u fika a tihweti leti ta November ni December wako kumbe ni January wako hi swi tiva swaku hi swihi fanele ku va swi endla hi yini hikusa swifuyo vatsongwana swidyuhati masungakati madoda se ni va muxakaxaka wa ku hambanahambana hi mitlawa ya koho va nga va lidere religioso kumbe va lidere communitario hi kume xo karhi lexi nga hi komba swaku ku lava ku hi tshama na leswi leswaku tiko leri hi nawu wa koho tatana maxelo a hi byele leswaku i ndhawu leyi faneke va hi tshama hi tata rima na hi tsutsuma hi ya lomu hi fanele ku huluka kona
1: Jovita etrivalela swo tatana Stoy ya khumbi mhaka ya ku va hi fanele ku ve ni hi twisisa a hlaya leswaku ku ve ni ku lamuleliwa ka vanhu hi mabyatsi kumbe maboti
0: hi swona
1: a maboti lawa ma pfa kwihi
5: a maboti ya ri ya va vatshevi hikusa mun'wana mun'wana tiko leri a fanele ku va loko a hanya ni boti swaku loko a lava ku ya ku tsheveni kumbe loko ku tala mati a swi kota ku va humesela swilo swa yena a swi yisa mugangeni lowu u nga henhla a ku va va ta kota ku va va pona seleswo handleni ka vapexikadori mun'wana mun'wana loyi hanyaka na tiva swaku a tiko leri ra karata ri fanele ku a tshama na a tivekisele leswaku loko ku fika nkarhi wa ndhambi a ta swi kota ku va a tlutisa van'wana va makwavo kumbe ndyangu wa yena
0: papa hi kumekile na wena u la post kumbe ka ndhawu yin'wana u tshama ni van'wani ni mindyangu yin'wana ka ndhawu ya yin'we
5: mina Nicola Ntsindza Bartresh a said Magigwana a kaya ka mina a ku ni singi wa mindyangu leyi a ni nyike ndhawini ya Rumaziya yi tshama kona so va leswaku lani na mina a ni pfuka ni tshama kola varanda hikusa a mati a ma tati ya gqike hinkwana ma xikuma ma nga ri makulu swinene ni swi kotile ku va pfuna hi ku va nyika ndhawu na voho va kuma ku pfuneka hikwalaho ka ku loko a xikanikiso xa hina xi va vitana leswaku lava nga tshama hi mindyangu hi magrupu va fanele ku va ta kuma xitsongo pura va ta kota ku va sweka va ta kota ku miheta nyoka hi ndyangu nkama wolowo mina ni swa mehe endlwini a ni kalangisi na heta ku va ni swi suselela matsin'wini ni swi kotile ku va ni swi ni pfuna hi swona
0: mayelana ni vubasisi a mi hanyisa njhani
1: na masina tlhaselana Jovita tatana Stoy ya khumbi mhaka ya ku a fa a pfuna lava miminti ya vona a yi taleliwi hi mati kumbe a yi li matini
0: a va nyiki ya ri mazenku va va tshama kona
1: u ti yingelisi ku yini tatana ku ve ni swi vona leswaku u seketela vanhu vambeni lava xanisekaka
5: a leswo swi twa hikuva amhluveni wa ka mina ke ni munhu loyi ni swi kotaka ku va ni pfuna mun'wana ni mun'wana tandzu ka swidyuhati tandzu ni vatsongwana intro wa meloni utiraki lo se kola ka ku andambi nga tala utula mpimo va kumeka va rhendzeleke va kuti va nga swiswa ku ta tshama kwini no ku vana va xikwembu amu a indlo hili munga swikota ku amendla hinkwaswo ka yona se imichumi leyi baseke handle haleswo ntse hi leswi nge a loko amakaya ka vo amati ma fakwa hi swisuti na ku veka ka mina ni matsulwi na mafiki swi komba leswaku ni swi kotile ku va ni va pfuna hi mapfunelo lawa
1: kambe wena u ti yingelisa ku yini
5: mina ni chusekile ni chusekile ka vutomi bya ku hanya hileswaku i munhu hikwalaho ka mun'wana munhu
0: lana ka ku pfuna vanhu lava leswi a mili mindyangu yo tala ka ndhawu ya yin'we mayelana ni vubasisi a mi swi endla njhani ka ku hlamba
1: nakonabasisa
0: lana ku nga ni a ndhawu leyi a va tshama kona mindyangu yoleyo yi nga yi amukela ndyangwini a mi swi endlisa kwihi
5: a loko lixile loko va pfuka a va swi kota ku va va susa masangu lava va nga na wona kumbe ni matende lava va endlelela hi wona ku sungula se va kukula loko va kukulile va teka swilo leswiya va swi chela xikuti ku ri makazadbay ni makazadbay mambirhi ya ku hambanahambana se ntawu i minchumu leyi nge laka wu basisile loko ku nga ni xihlapfuzi swinene leswaku munhu ti nga swi leswaku loko rixa a fanele ku va hlamba matihlo kumbe a hlamba mzimba ku va a ta kota ku va tiya se ntawu na va a va endlisa switani hileswaku loko va nga hlambangi kumbe loko va etlelile va badla hikwalaho ka ku va ku hisa swinene ni mpfula yi na yi heta mavhiki mambirhi na yini
0: se loko hi cuwuka a mpfula yi fambile a vanhu lava va tlhelelile migangeni ya vona mindyangwini ya vona nan'waka bayiro la wena ku njhani mayelana ni mhaka leyi ya vubasisi nakona wo ni mhaka mayelana ni mati mu ma kuma kwihi i mati manene lamo ma tirhisaka
5: a mati hi ni ngwedla ya yin'we leyi nga sala ka ku tala ka ndhambi leyi yikulu se ngwendla leyi hi yoa yi pfuna swinene hambi lava va ri ka swigavagava swin'wana swa ku va va tshame kona a va swi kota ku va va teka maboti va tata ka mati lawa a ku va va ya pfuneka wona hi ku sa xigwedle lexo hi xo xa a tiyeke nkarhi lowu se hi laha ni ku ya hi tsutsumela kona a hi swi tiva swa ku mpfula yina mina ni madisenjidege mambirhi a ni kota ku va ni kombisela mali para ku va ni phuzi kumbe ni mindyangu ni mindyangu leyi a yi ri kona
1: khani mambu tatana Sithoy hi ku tlangela hi ku hindzrahindzra hikwalaho ka ku va u swi kotile ku ve ni u seketela nakona u pfuna lava mbuyangwana a va nga na ka kuya leswaku va ta yima hi kwini va nga ku tivi hikwalaho ka ku va va taleliwe hi mati mbilu leyo yi hlayisi i yinene kambe swo swi hi ta bula na mamana laha mamana ni hlekani
6: mambu
1: a vito u tshama kwini
6: Rosa Tembe ni tshama kwala Bayiro Treasure
1: a Bayiro Treasure nga hi byela xihitana xaku ka mfambu lowu wa timpfula tindhambi ku seketela vambeni ku tshama na muli vanyingi mutini wun'we hinkwaswo leswi
6: a mati ma hi chavisi ngopfu swinene loko ma hi tlhaselile ma tlhasi hi madrugada ka Bayiro 4 se hi switwa swa ku va Bayiro 4 va tlhaseliwile hi pfuka loko hi pfuka hi ma-4 hi kuma swa ku na hini lani heyi a mati ja ma kona lava va nga huma mindyangwini ya vona va fambafamba va ngana ka ku tshama a hi va hi amukela hi tshama swin'we na vona
1: kutani kelelani ka matshamela a mi hanyisa ku yini a ku tshama kun'we a u hlaya swa ku yini
6: a matshamelo leswi a hi tshamisi swone vambini ya va le varanda va le mavharanda va tshama hi mintlawa ka leswi va nga tisa swone vone vambeni va tshama ndzeni ka muti hi leswi a hi tshamisi swone
1: lano kutani eli mindyangu minyingi leyi a fa mi hlengela a muti lowu wa wun'we ha tiva hi kan'we leswaku a mutini hi fanela ku va hini hi landza leswi ni leswiyani ku ve ni ti hlayisela muti lowu ku ve na hine hi ti hlayisa handle ka madela u nga hi hlamusela swaku ina a mi yincisa ku yini lani ka madela ntshaku u hi tlhamusela hi ta vubasisi
6: a madelo leswi a va tshame hi mintlawa a ntlawa lowu a wu tshami varanda dza hala loko lixa li ndyangu wun'we hi wuxaka la ka vona a lixa va famba va wela va ya makaya va ya teka va sweka va patsana va dya swin'we lava va li la varanda lani handlela hi vona va li vanyingi manjhe hi ku hambanahambana munhu ni munhu a sweka swakwe munhu ni munhu a sweka swakwe lava va lindzeni na vona va ta hi mabayiru lawa ya hala kuli bayiru sinku manjhali vanhu lava a va tivana a va sweka swin'we
1: hi ta vubasisa muswenxisa kwihi
6: hi ta vubasisi ni nga hlaya swaku Xikwembu a xi hi rhandzile hikuva vanhu lava va nga li kona a li vanhu lava a va ti rhandza a va swi kota ku loko lixa va kukula va hlamba makazadibanyu a ku nga na problema so a yo hluphiwa nyana hi swivanani maji vanhu va vakulu a va ni njhiyena
1: lana ku tshamaka vanhu vanyingi a ku tlulelana mavabyi swa na byala mi ve ni na wone nkama lwa ku ve ni ku ni lwanga ni mukhuhlwana a tlulela mumbeni na muswinxisa kwihi
6: mavabyi nkama lowa wa mati a Xikwembu hi xona xi yenxike yini loko ka minkama leyi ya ku vavisa a xi vhami ku va xi pfuxa mavabyi a mavabyi nkama lowa wa ku va va hlupheka va tsakama hi timpfula va ku yini va vuyi ku karhatekeni haleni purki va tina ku ni timpfula maje Xikwembu xi hi bihelelile hi zanga hi va hluphiwe hi mavabyi
1: i swinene mamana leswi wena u nga pfuna mindyangu mimbeni u pfune vanhu vambeni ku ve ni mbuyangwana va nga lovi hi mati kumbe va nga xaniseki u ti yingelisa kwihi
6: ni chusekile ku sana mina ni swi vona swa ku loko ku tali mati shefe dupostu a hi tlhanganisile a hi byela leswaku a mati lawa i makulu 3 Fevrero a ka hana ndlela maxindlela ya ku va hi ya ka magoli yi kone se hi ti lulamisa swa ku loko xa ku va xi humesa hi famba hi ta va hi lulamile na mina lomu ni ta ya kona ni ta hlayisiwa hi vambeni a ni titwana ni chusekile
1: kambe ke mpfula a yi minyan'waka ha tiva leswaku hi masungulo lawa ya ku kumbe hi taleliwa hi mpfula kumbe hi nga taleliwi hi mpfula ha tiva na kona leswaku i na nguva ya timpfula ya thindzekela i Junyu lweyi mi bekisa yini ku ve ni mi timpfekela ka tinguva ti taka ta timpfula
6: ku ti bekisa ha swi jula kambe matshamela ma kone purki loko matshamela ma li kona a hi to huma hi ya 3 Fevrero hi ya jambangu o hi huma hi ya ka magoli para leswaku loko sungula timpfula ma November December se hi ni mbangu lowu na swi tiva swa ku podini fana ni humesa vana va famba purki vana hi vone ngopfu va hluphaka ja a mhaka leyo ya ku va hi nga ya makuma matirini hei swa hi karhatela kambe loko wo va ku ndlela yi kona ya ku hi kuma matirini handle ha swi jula ku ti lulamisa
1: karima muswinene hi tlangela ku va hakunene u swi kotile ku ve ni na wena u li mun'we ka lava lamuleliki lava xanisiweke hi timpfula
0: hi swona ha khensa mamana loko u ve ni vumbilu ya ku yamukela va mindyangu yin'wana loko hi le ku xanisekeni a ku seketela na swi ni lisima kambe hi ta bula ni mukombisi kumbe mukombisi wa hubyani hanyelaka ku lamulela xitshungu ka timhangu ta ntumbuluko a vito tata
7: Leonardo Arambad
0: hi wini ntirho mi veke na wona nkameni wa timpfula ka muganga lowu wa Idla Josina Mashel
7: khani mambo maxa ku sungula na nge sina fika ni navela ku ve ni hlaya switsongo loko ni twa mamana hlaya vito la N ya bila
0: wa kuta nchumu
1: hileswaku yini kambe
7: mamana hi kule kaya na papa hi fundzisa swa ku loko u fika nkama wa xantata hi ngisela mahungu a hi twa vito ya mamani hlaya mahungu ka radio na ngo se va ni TV se no hlaya mali swini vona munhoko hi nyama ku nambe se ni mukulu bojana hali mutsongo ka manhlaka kani mama a ku ngheneni ka ndhambi laha Idla Josina or ive ni ma-event.

0: va tshama kwala poxa administrative, van'wana va tshama ka xitulu lexi, switulu hinkwaswo swi nga la frente a swi ni vanhu va ku tala, le farmasaku ni vanhu na mina kani ni mindyangu wani na yona ni nga yi vona swa ku vo xaniseka ni kota ku tshamisana na vona laha ni kaya.
1: A mbilu leyi ya ku yamukela a vanhu endyangwini wa wena na ku vi u fanele ku u lamulela ni van'wani u landza mintirho ya vulamuleli u swi kotise ku yi?
0: Ni nga hlaya swa ku a xi kumi xirhangela mahlweni ka hina vanhu hinkwenu. A ni nge hlaya swa ku ni yo tlhariha kumbe ni wani makondzisa n'wana ximunhu va ni endla yikulu ya ku nghenisa mun'wana na mun'wana. Manchi ni vone vamukeri va ra byulani swijumba na ku na ni pfula ni va tulekusiwana ni ku swantswa ni va yamukela ku la ni nga kota tshama na vona na mina. Ni ku lixile futhi hamba vona ni cuvukela leswaku lava ha fikaka va nkaxara kwihi va ra kota ku tshama.
1: Mi hanyisi ku yini ka masiku wolawo? Hin'wani a ve wani mahanyela a ku va ka ndyangu wa wun'we ku ve ni mindyangu yo tala nakona u mayelana ni mavubasisi ya mi swi endlisa njhani ku ni mavabyi loko hi ni ka ndhawu na yi manyanile hi le vanyingi mavabyi ma koho a mi hlayisanisisa kwihi?
0: Tanihileswi a nga hlaya mamana tembe nkama lowu wa ndhamba ku na mavabyi a yo hanya so. A wu basisi mayelana ni mageke a wu nga kukula ku ni mati hinkwako mati a ma vamba xitirati mo ka ma nga li ku gekeni 7% madya mpfula ma tshamile yo basisile le ndlwini a loko lexilo munhu wo tikukulela matirhisela ma ka zadbanyo a hi na privacidad ntamo hi na buruke vana vatsongo loko vona vanhu va xanisea swi kota ku va pfuna ka zadbanyo tirhisalo le ndlwini hinkwawo ni tshama na vatirhisalo le na vonavo.
1: U mukombisi wa byani hanyela ka ta vulamuleli la xitshungu loko ku ni mhangu ya ntumbuluko mi swi kotile ku ve ni maboti lana ku va mi weta xitshungu mi susa xitshungu lexi a xi xanisekile ngopfu swinene lana a ku ni tiyindlu ti nga voneki hikwalaho ka mati
0: a partir del ta karhatanyana porque organization wa hina a hi vitshanga kitela complete na maboti a nga li na wona a nga na mabonti na leswi hali na swona a mazumu ni vakili xibemeri sokuri a malikoma dya mali a mali menor quantidad ntawu lexi nga fika xi reforce ra nyana hiwo mabonti wolaya lokali kugame hi nkama yena kake a ta ekipe ya masocho matani boni mabonti nyana fika va sokuri lava va nga kuma a ri mabarisini ka va nga humanga dilopeni kugama ka swona ku humela mahelikoptera ma nga rixeta ra vanhu vanyingi van'wana va wela ka muti wun'wanyana ntseni ya loko vona swa ku le henhla fune u nga pfuna hi ntamu swinene va helicopter vamabonti a va li kona va lokali manje a va nga ni nga hlaya swa ka va ngu pfuna a vu pfuna si manje a loko u zama munhu a ku pfuna loko karhi to tlhaa kobarara mali i nto barata mita ngu pfuna
1: hi swona hi fanele ku kumanyana vunanga
2: hi swona hi ta zhamba Cesar ku va u bekanyana vunanga hikwalaho ka ku vatshami va lani ka xihlale xa Josina va le handle ka ku va va va tiva ku baleka mati
1: va tiva ni ku cina ni vone mamana layana a hi byela swa ku hey
3: dankchen madam hen dankchen und das vierte lied heißt du es ist auch ein liebeslied also viel spaß
4: danke schön.

0: Inkomusinene, John Kabasu, lokwaku ayikhweleni xitimela hi ya kole manyisi. Ikhwelile xitimela ifikile ka manyisi, ayifikanga. Ayifikanga ke. Ah, ifikile hina lava. Hi ta tivaka kunene mahanyela. Ndzhaku ka ku va muganga lowu hlaseriwile hi mati ya timpfula ma xaniseke ngopfu swinene tikweni hinkwalo. Kambe Enyabela tiva leswaku ku ni mhaka ya vubasisi, ku ni mhaka ya mavabyi loko ku ni mati. Se hi ni mamana murhangeri wa ta vudhawu Avito, mamana Velina, muganga lowu hlaseriwile hi mati, hi wani mavabyi mati ma vuyiseke ka muganga lowu?
1: A ku sunguleni na mati ma nghena na va hlaya a va hanye tikukuloni ku ve ni ku hina hi ndzawulo wa dhawu hi swi vilelile hi ve ni ku nyimela nambi swa ku a swi vileleki leswaku a mavabyi ma nga kumeka ma nghenela tiko maxi ku ve ni xiyenge xin'wanyana xa ku hi ta hlaya swa ku hi lava wo khongela va le matimba ya Xikwembu a ku vanga ni mavabyi ka nkarhi lowani ya ku fambelana ni ku tala ka mati. A hi le kona leswaku hi nyimelela ka swipfunelelo mayelana ni xiyenge lexi. Na swi nge se enceka swa nge leswi a va hlaya a hlaya papa wa murhangeri wa ta tindhambi. Swa ku ve ni ku ta a sekretari permanente leswaku va ta hi tivisa swa ku a mati ma ta nghena ku lungha hi tshama na hi lulamile. A xifundza xa hina a xa manyisa xi hi tisele mimirhi hi ku yenela leswaku hi tshama na hi hlomile leswaku hi ta kota ku ve ni hi nyimela swin'wanyana ni swin'wanyana swa ku fambelana ni mavabyi. Na ni khuluma hi seriteza ni kuloru leswaku hi ta disinfetara a mati ni ku pfunetela hi kata wu basiseli ni mimirhi hi ku yenela mayelana ni masorho leswaku hambi ya ku tshika ku pfaleka ndlela hi nga tshame na hi nga na murhi wa ku yamukela ni ku tshungula a timbabyi. Entan'we hikolano hi swi kotile ku ve ni hi nyimiseka hi tshundzeka lomu masentro dire ya sentamento hi vona ta wu basiseli ni mahanyela ya vanhu ni ku cuvukisa mavabyi swa ku ku nga ve ni lava va xanisekaka.
0: Nan'waka a mpfula se yi fambile, a vanhu va tlhelelile mingangeni mindyangwini leyi a yi taleliwe hi mati, a ku na mavabyi. Hi wini ntirho na wona wumu wu endlaka leswaku mi seketela mindyangu leyo hi ta wu basisi?
1: A ku seketela i ku ve ku famba hi huwelela hi mugangeni na hi tirhisana ni varhangeri va miganga tanihi mfumo wa lomu tikweni leswaku hi tshundzekela hi swi kotile ku heleketa maseriteza ka vasekretari leswaku va tshama na va cuvukisela na vona va hi pfuna a ku vonelela ka ta mavabyi. Loko a munhu a heta seriteza a swi kota ku ve na ku tsutsuma kongoma ya ka murhangeri wa muganga leswaku a ya kuma a seriteza swa ku a ya basisela a mati ya yena ni ku hi huwelela mayelana ni mabasisela ya mitini ni ku tivhikela ka mavabyi tanto ya kolera, malaria ni diarenga, mavabyi lawa a hi ma nyimelile ka tinguva leta mpfula.
0: Swi hlaya leswaku nan'waka muganga lowu a ku na mavabyi ne ya diarea ya ku vuyelela, a ku na mavabyi ya dzedzedza nga malaria, a ku na nchumu.
1: A lembe leli ku ve ni ndhambi maxi swi hambanile, a tinumero ti kumeka na ti le ka nhlayo ya yitsongo ku hambana ni lembe li nga heleka loko hi nga vanga ni timpfula hi ku yenela. A lembe leli a hi vanga ni ku chaviseka mayelana ni mavabyi lawa ya diarea. A lembe li nga hela ku nga na ndhambi maxi ve ni kazulin'we la kolera maxi a lembe leli tanihileswi mi nga swi vona mati ma nga nghenisa hi swona. Hi cuvukiselile a ku vanga ni kazo ni swo swi ni khulumaka hi ni matest ya kolera swa ku munhu loko a tshundzeka na karhateka hi mavabyi ya diarea hi kambela a hi zanganga ni ku hi ku ve ni khoma mavabyi ya kolera.
0: Leswi mi tekaka seriteza mi ya phakela a xitshungu xa tsutsumela ku va xi ya yamukela seriteza leli ku kota ku hlayisa mati?
1: Va tsutsuma va teka ni koho hi mutini wa hina wo dhawu loko munhu a tshundzeka a hi hambi xitrateja leswaku munhu loko a li phuku emugangeni loko a tshundzeka haleno na ni mavabyi ya ya diarrhea a hi swikota ku ve ni mulongelela hi certeza leswaku ya basisela andyangwini wa yena a tratara mati leswaku a va hanyi kuloni va mutini va tivhikela na vona
0: inkomu swinene mamana Avenila loko tava u hi nyiki mahungu lawo matsakisa mahungu lawo hi makumeke ka xihlali Josina Mashele xihlali leswaku mpela tikuleli ka tekile
2: aka kunene ni navelile kola ka ku miganga ya ku tala lomu hi khalotiki kone hi vona leswaku hi kola ka mati ku ve ni mavabyi ya ku hlawa swinene ku humeleli a mavabyi ya ku hlantela ni ku buyelela va xanisekile hi kola ka malaria hi kola ka ku loko ni mati a tinsuna na tone ta tswalelana ngopfungopfu leya
0: ya wansati hi nga hi kuma seka xixoni
2: kambe ke vuxovita ya ya mahlweni ku ve ni bulani xitshungu xa haleno ka xihlale xa Josina na hi navelaka ku ve ni hi tiva ngopfungopfu ka lava va swi koti ku ve ni va pfuna van'wana lava va xanisekiki hikwala ka mati na swo swi hi nga na tatana enhlikani hi kombela vito
3: Antonio Green Castle Malamula
2: tatana Antonio hi tive hi kan'we leswaku u swi kotile ku ve ni u pfuna van'wana lava mbuyangwana va hlayiseliweke hi mati
3: ni amukelile bona layana kusuhi na mina a faramasi para leswaku va kuma alugari nyana ya ku tshama va va tshama ni sweswi va haliko van'wani va tlhelelile amakaya ka vona na va tshama hi kontra ya mati a mali hi ndhambi ya mpfula
2: kutani ke lava va kotiku ku veni va tlhela va ya makaya kwavo va dzungula hi ku omile makaya kwavo va swi kotile ku veni va tlhelela ka vutomi byavo bya khale
3: va swi kotile ku tlhelela ka vutomi la vona leswi a va hanyisa swona hikusa a ka ha na mati se ku omile a makaya ka vona ni sweswi va tshame makaya ka vona a hi se twa kazi ya nchumu
2: a lava va nga kaya a makaya kwavo a ma se khwa mati va pfa hi kwihi
3: lava va nga kona makalaka ma nga se tshwa mati hi lava va nga tshama ka kusuhisuhi swinene ni emikoveni kambe lava va nga tshama ka ku veni a nga le mukoveni va tshamile va tlhelela va ti tshamela emindyangwini ya vona
2: kutani ke leswi nga kota ku veni u seketela vambeni lava xanisekiki u ti yingelisa kwihi
3: leswi a swi twa ka mina ni swi titwa leswaku na minavu ni fana na voho loko a li hi mina va ni pfunisa xileswo endla khensa na vonavo na khensa leswi va nga pfunikisa swoho ni titwa swa leswaku ni khensa swinene a hosi a yi ve na hina
2: kani mamu swinene tatana
0: u nga suki ku ni xivutiso ka mamani ka papaya a boti leyi nga seketela vanhu hi lowo a li le ka matshamela njhani i xidingana i boti la linene a nga hi hlamuxela nga te hi boti ntse
3: a hi boti leyi ni nga va seketela hi lowo i yindlo leyi hambiweke ya farmasi
2: o va yamukela amuntini
0: a ni ku yena a va seketele hi boti
2: Jovita ni tshindzekelani ku va ni ta bula na tatana mun'we enhlekani tatana ho hleka hi mhaka
4: no tsaka
2: i swa hombe kutani tatana u mani vito
4: Paulo Khosa
2: tatana Paulo Khosa tatana Khosa u tshama kwini ka kona
4: ni tshama kwala endla Josina
2: u nga hi byela xihitana xa ku mayelano ni timpfula mati lawa ma hlaseleki muganga lowu
4: a ngoma hi yole ya yin'we mana sweswi va swi baliseke swa vamakwerhu hi swoleswo mati ma hi talelile a xivangelo xa xikulu a loko va fikile lava va nga swona swa ku ta tala ndhambi va tlhamisela se hina komo se hi ni malembe nga nga caciwa tindlwini hi mati a hi balekanga hi twa leswa le ndzhaku
2: hi n'wini va ku yala kusuka o ni bikone
4: enaka hi tolovele hi malembe ndzhaku swaku mati ma tala maxa ma hi caci makaya ma tala ku lomu masin'wini ma dlaya mavele se swa lembe leyi se swi hambanile swa malembe ya le ndzhaku
2: u swi vonile
4: se swi vonile kwala me ni nga ka kona so ni veleke westenta hi sikwenta hi sete paratoti namuntlha maxa ni nga nga caciwa ndlwini hi mati maxilembe leyi se ma ni cacile hi leswi se swi nga yentswa ku va awu nyengela vanhu vativa swo loko se hi ti hatata khelelo wa mati wun'wana va nga kumangaka ku huma
2: ma ku jajisi ku yini mati lawa u yimile ku ve ni matala kumbe u ti ku boha ka ndlela leswaku mati ma buya kumbe ma voni na magama nga na lomu ka matsolo ku i na nga suka
4: mati loko mata loko pfuka ni mixwe ma vona na mali matsongo hi ku ha mati a gqina kona ma gqinaka ko malembe loko leya lipela se ma nghena kwala gqekeni se ma sungula ku rhendzela kala tiyelo e se mati la loko hi lava ku ya tlela mun'wanyana a ri hewa xin'wanani i ndhawu nga ku swihoxixila ku se mati ma nga nghena ndlweni se inaka loko se swivana swa ku heyi se mati lawa ya ku nghenela ndlwini i mati ya mhlomo inaka se hi sungula ka ku thothela swilo a hekela henhla ka yendlu a mati mo swi landza mati ya mali makulu hi ntamu so a njombo yi gqine hi baleka ku ni ndhawu laha hi balekelaka kona maxini yo ndhawu yoleyo yi gqine yi talile hi qhuveka ya phambeni ya kumaka ku va ku libo ka baro lin'wani baqi tshamisa kona
2: u swi vonile leswaku a mati ma nga ku kuma hambiloko u tswaliwe hi 1940
4: se ni swi vonile mama
2: kani mambu tatana tatana u mani vito
5: Justino Makwakwa.
2: Na wena u yimele ku ve ni mati ma zama tlhasa hi lomu ka masenge lowu
5: e ma nyimelile hi ku tiva leswaku loko mati ma tala ma vhamanga ku fika lana hi tshamaka kona ma famba hi lomu ya se manje lembe le ma hi hlamalisile hi tsutsumile hi ta tshama kona la switolo hi tata hi tshama hi hanya ku hlupheka kona la switolo ku fika lana mfumo wu hi pfunaka ku hi phamela swakudya ku fika lana na hambe hi ncovelo hi wu pfumala a nkama ma nga sungula ku yehla hi sungula ku rhendzeleka swi compa ni kukuta nyana swi dliwatani leswa hi dya hi kuma ku cevela swakudya a mati ma hluphile swinene
2: kutani ke namuntlha a mati ma khwile mi hanyisa ku yini
5: hikuva mati ma tshweke ya hanya manje a swi heteleli leswaku swi nga endlaka ha ta mati ya ku tlula lawa se ya swi ehleketa leswaku hi nge mun'wani a ngo nyikiwa hi ngo nyikiwa ndhawu ya ku hi balekela titlhaveni hi endla ku tata rima masin'wini hi kota ku hanya hikusa leswi kombisa swi kombisa leswaku a mati ma ha ya phambeni ku tala ha wona lawa hi nga ma vona lawa se swi nga laveka leswaku hi endlisa leswi kusa ni hambiloko u xavanga ku hi nga zama a ku va hi pfala hi buvu la hi pfala mati manje la ku le xikheleni a buvu li ta la laveka ku li nga pfala ntekwini manje li nga ta hlanganisa mati ma tata se se swa laveka ku va nge mfumo ngo hi pfuna lwa swi lavaka a ya kuma a ta dlawa a tiyakela loko tala mati a kota ku balekela kona khani mambo
2: khani mambo ku tlangela hini tatana hikwalaho ka ku hi tivile swaku ni miganga leyi a ku kala ku nga tali mati kusukela 1900 lembe lebyi ku tali mati
0: hi swona
2: leswo swi komba leswaku a matshamelo ya nkama na wona ma cinca a swa ha fani ni leswi a ku hisisa xiswona tolweni a ku hisa xiswona lembeni ra khale namuntlha kutani hi le ka nguva yin'wana
0: hi swona leswi hi le ka nguva yin'wana a khale a hi tiva leswaku hambi to tinsenge a ti ni nguva nan'waka a tinsenge ti koho tinguva hinkwato ha swona ha xava lomu mabazara hi vona leswaku ti koho tinsenge hinkwaswo swa cinca na wona wu mati ma cincile ma hi kombisa ku va ka lembe
2: hikwalaho ka ku na mina a ni wa haleni kambe na tiyisa leswaku xikwembu xi kona
0: a xi ve kona
2: a hi yaneni mahlweni xi gandzela swona hikwalaho ka ku ha swi tiva leswaku laha ku tshameke vanhu a mavabyi a ma pfumaleki kambe haleno a idla Josina mavabyi ma fambele kule leswi minkama ya ku tala swi na byalisiki ku ve ni vanhu va ya mahlweni hi ku ve ni va tshama kun'we va seketelana va pfunana ku ko va pona a nkama lowu kutani a va hanyaka wone sweswi hi ta bula ni murhangeri wa muganga lowu lana
0: a localidade de sede
2: a ilha Josina
0: e vale Ikamagigwa
2: Ikamagigwa ova ibito jao jajo ilha Josina ilha Mariana
0: Ikamagigwa
2: tatana enxeka
6: chega ni kan mam
2: kwambela vito tatana
6: a vito danga mina domingos masi
2: tatana domingos masi tatana masi wena muzhangeli wa muganga lo wa mavito majajo
6: mina tatana dumungu masi mina muzhangeli wa localidade seed kama gigwa
2: kambe ni ta ku yiva ke ndya ku tiva swa ku kasila ni nga kona hi kwihi kama gigwana idla Josina idla Mariana
6: Lana nga kona i local dad Magigwani. A posto administrativo ila Josina.
2: Se Mariana tshama ku.
6: Lelo vite ve a vali vita na khali lela ila Mariana.
2: Aha, Jofet. A hi kokinyana nkama kambe dza ku switwisisa leswi. A hi singuli hala ka Mariana. E buya ka Josina. Se hi huma hi ya ka Magigwani. Nga ndzwelanya na matimu ya muganga lo.
6: Na ninga tshika ni hemba matimu ya muganga lo. A ninge swikoti ku ma xoxometa hi ndlela leyinene. Swi nga jula a va hanyi tiku, vaka kunene va nga ni matimu ya ku va zava ku sweswo ku tlheliwa a yidla Josina. Hi mhaka munhu ku sa tolo ni ka kona khale ka va ku yandla Mariana. Maxini ku sweswo munhu a suka a ri ni a idla Josina maxelo. Se ku jula lava va nga mativaka hi entelelo a matimu ya kona.
2: Hi ta buya hi swona leswi. Kambe sweswi ndzi ya ku tiva a ta leti ti hanyiweke hikwalaho ka timpfula ni mati lawa ma hlaseleke muganga lowu. U nga hi tlhamuxelanga na matimu swa ku swi sungulisi ku yini, swi encisi ku yini a xitshungu, mi koti ku ve ni mi xilamulela kumbe mi xi seketela hi ndlela muni.
6: A xa ku sungula ni nga hlaya leswaku hi li siku la Muguvela mpundzwini wa Dyaza Sich ka Janeiro. Une nge sina tlhaselano a xitshungu a hi xikhwavela hileswaku va fanele ku veni va timpekela hikwalaho ka tinghozi leta mati ti ta thasaka leti nga ndleleni. A hi famba hi miganga ni miganga leswaku veni hi kota a ku va tivisa. Kambe hi li siku la Dyaza Sich mpundzwini hi minkama ya kusukela 23 hours kwalana hi nga kona kusukela barikwadro a mati hi tivisiwa leswaku se ma nghena. Ivi nkama lowu hi nga sungula ku pfuka kasi ku veni hi kota a ku yamukela ni ku tendela a vanhu lava a va suka a matini. A ka ku sungula ni ku hi va yamukelile a hi bekile leswaku hi ta va ni sentru laha ku dlhimindu a xikola primara kwala kusuhi kwalana a Bayridge. Kambe a ntiyiso i hi phikizile a mpundzwini loko swi kuma sinkora. Hikusa lana a hi pimisa leswaku a vanhu hi ta sungula ku va beka kona a mati mo nghena. Loko mati ma nghena a vanhu va suka a va ha susiwanga hi hina kumbe mfumo vo ti susa voxe va buyalana switolo. Ku kota ku buya mintlawa yin'wana ni yin'wana a ri siku leri la Sabato Dyaza Sich. Lana a te segundo dia i nga Muguvela ka sonto. Lana xitolo a hi yamukelile a ntlawa a mindyangu ya ku fika 1646 wa mindyangu leyi a yi divideriwile a teli siku leliyani hi 63 wa tipuntu a va tshamile kola a hi nghena sentru dya kodrimitu tanihileswi mi swi vonisaku swona la lana hi pimisa swaku nga tshuka ku ve ni matende laha hi na kampu lana friend yi nga kona a ku talele hi mati a vanhu a va tshama kona nambi hi kona xikanikiseni hi nga kona a ku ni vanhu a xikanikisa xitirha manxi a ku tshama vanhu hambi hi kona ni ka muxaviseki xa fidupush a ku ni vanhu hikusa a va li vanyingi ngopfu swinene. Lana ni ku hi dya ku lavisa a va fika ma 8,230 wa vanhu vambenyani va swi kotile ku ve ni va nga fambisi va nga famba va ya ka maguli maxivi ntsengo wa wutsongo ngopfu swinene hikusa ntiyiso u hi pfulelile a xitrato xi rhange xi pfaleka na vanhu va nga se na kota kusuka. Maji swi hi kombile ampatsani wa vanhu ive njonzo leyi hi nga yi kuma leswaku vanhu ni ku va le ka ndzeni ka ku kazateka va swi kota ku hanya hi ku patsana ni tanihileswi vamakwezi lava nga sungula va hlaya ni xo xikwembu xi hi pfekelile hi mhaka muni a ku vanga ni tinghozi ta mavabyi ka leswi vanhu a va le hi xiswona ni ntsengo lowu vanhu a va le hi xiswona a swi komba leswaku ku nga tshuka ku humelela mavabyi ngopfungopfu mavabyi ya ku vulelela ni mavabyi ya mizototo nga dzedzedze nga malari kambe leswo ka nkama lowana a swi kotekanga ku ve ni swi humelela kambe vanhu hi swi kotile ku va yamukela hi ve ni swikazato lani ku nga ni ntizo swikazato swi ve kona hikusa vanhu a va li kona maxi komu xifundza xa hina lani a hi nghena nchumu xa ku ta va nyika a hi yimela leswaku kumbexana hi nga kuma a mfumo wa xipfundzankulu xa ka Manyisa swa ku hi nga kuma ku pfuniwa kambe tindlela ti pfaleke na mina ka vo swijula a wu nga ngheni lani hi mhaka muni Adrian Fevrero ankovaluana au palekile amimova ainga farm hi kumile ku yamukela aspelupelu ka khabela kusangula diposhka munwa masiku kumbe viki na mati maingenelile lana ayisikota ku sosa switsongo ayisi yamukela ayikota ku yamukela kumbe kunyika vamakwezu lava avalikona lava va kusungula hi sungulile hi 63 wa tipondo ta endlesi ni ka hlaswona kambe vamakwezu vanwana ku famba ka minkamba amati amaya makoka vambengani vako swa xonga kuveni hi nga tlhelela makaya hikusa ni vo va silavo ya va li kona lava loko vamakwexu va li ku tumbeleni ku ni lava a va ya va ya jula ku honetela ndyangu vamakwexu lava vona swaku mati mantshwa a ma kota kuveni va tlhelela va ya lavisa swa ka kwavo a makaya ya vona lana ku tlhaseke leswaku ni ku va pfumbekile a ni siku ya xigava xa vumbirhi ni ku hi fambile hi pfuxela hi ya kuma 59 wa tipono wa mimbango leswi a ku hanini vanhu lana hi swi kota ku switsongo swoswo hi swi yamukela ku ve ni hi va nyika lana ku fambeke a te vhiki la vubidzi a ku ni 23 wa tipondo swi lava swa ku vanhu kutsongotsongo a va ya va tlhelela makwakwavo lana ku gameke hi lesiku la ku gamu hi sala na hi titani va timukeleli makayakwavo lana kutsongokutsongo hi swi kotaka ku ve ni swoswo switsongo hi swi kumaka hi va pfuneta vamakwexu
2: kutani amati makhwile a xitshungu na xone xi kotile ku ve ni xi tlhelela amakaya ku ve ni xi ya sungulisa hi wani mahanyelo lawa ma nga na wone namuntlha hikwalaho ka ku a tiva leswaku amati lawa na wone ma tati masimu hi wani a mahanyela kumbe mintirho leyi landziwaka xitshungu xa haleni ku ve ni xi kuma bindzu xi kuma swo karhi ku ve ni xi tihanyela
6: tiko lebyi i tiko leri va hanyaka hi vurimi a xa ku sungula lexi xi nga va pfunaka na mina ku ho hi nga tshuka hi navela leswaku va nga nyikiwa maxixikulu i mbewu leyi se yi kumekaka ku ve ni i yaveliwa emigangeni leswaku va ta landza a nguva ya vudyimi kasi ku ve ni va ta kota ku ve ni va tipfuna ka bindzu bya ka kwavo leswi vona va hanyisaka xiswona
2: ka ri mam swinene hi tlangelela ka kunene antswati hi lowu siwiki hi muzvangeli leswaku hi fanela ku va hi tivonela hi nga endli nkanu tatana loko vaku a hi sukeni aka kunene loko vaku mati mabuya a hi sukeni
0: aka kunene
2: hi ta kota ku ve ni hi vhikela ku va masiku man'wanyana hi humeleliwa hi tinghozi ta ku chavisa swinene aka kunene ha tlangela vatshami va haleni ka xihlale xa Josina Machel a hi nga ta swi kota ku ve ni bula ni hinkwenu kambe hi tlangela swinene loko mi ve kone haleni mi seketelana kun'we mi hi seketelana hini ku ve ni hi tiva mahungu mahanyela ni leswi kutani mi khalutisiki xiswone a mpfhuka lowu yani wa timpfula ni leswi kutani mi hanyisaka xiswone namuntlha swi ni lisima byikulu ku va hi tiva leswaku hambileswi a mati ma honeteleki swinyingi mimitini yezu namuntlha ya ni matimba ya ku ve ni hi tlhelela makaya kwezu hi kota ku ve ni khoma lexi ni lexiyani ku ve ni hi yisa mahlweni vutomi hi hlaya leswaku hi sekeleka mahanyeleni yezu ku va hi lavita vumundzuku kha ni mambu swinene xitshungu xa haleno idla Josina a mu tibeli mavoko na swa ku ve ni hi londzo vo tanka malowu hi hlaya leswaku kha ni mambu swinene hi ta tlhela hi va kun'we masiku lama landzaka n'wi pangalatiwa n ya bila
0: Jovita Ngovo, Stélio Manhissa, César Baltazar, na Paulo Balango. Inkomo swinene.
2: Kanimau.
7: Rádio Moçambique, Maputo.
8: 15 horas em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, em Moç

Maungu yenhlikani hi msuru provincial de Maputo muhlayi Jovitangovo. Mosambiki ni matiko mangwani ya nhlangano wa kuhluvukisa matiko ya dzungeni ka tikunkulu Afrika maluza ilembe kuso hini 400 joma milhão ya madolari malela yo loko itinjiwa itimetikali fikaka kuso hini 25 ma milhão ya itimetikali ikola ka utsevi la handle ka nawu. Ku va ku hluliwa mhaka leyi ku sukela nyamuntlha tiko li amukela muti wa nhlangano wa ku vonelela vutshevi xikarhi ka SADC hubyana leyi simekiweke axifundzeni xa Katembe adoropeni la Maputo. Nkarhini ku nga khanguliwa muti lowo, murhangeri wa tiko Daniel Chapo a vule leswaku leswi luziwaka hi kola ka vutshevi la handle ka nawu swi endla ku va ku nga pfuliwi mintirho yintshwa ni ku va swi thindekisa nhluvukiso wa miganga. Konyamuntlha murhangeri wa tiko ata kumeka ka minkhuvu ya ku tlangela ku hundza ka dzana la malembe la sinagoga la komunidade judaica lomu tikweni adoropeni la Maputo. Mfumo wu kumile male ya ku fika kusuhi ni 2 milhões wa timetikali ku va ku tlakuxiwa ni ku vhikeliwa ka ta biodiversidade a Parque Nacional La Gile a xifundzankulu Zambezia. Tanihi ku vula ka ntlhari ya ta biodiversidade Agustinho Magezi, male leyo yi ta seketela ku va ku seketeliwa miganga hi mintirho yi nga ni vuyelo ni ku va ku helisiwa vuhloti ni ku tsemiwa ka mapulangu handle ka nawu. Agustinho Magezi a vule leswaku khambele laumbi linga tala ndziwa ntsena a Parque du Gile kambe lita chuvuka na kona ka miganga inga kusuhi ni parki leli a xifundza nkulu Zambezia. Nkosikazi wa murhangeri wa tiko a vhikela ku tikisiwa ka mukhandlu wu nyikiwaka wansati ni nkongometo wa ku seketela ta dyondzo vun'wana bya tiko ni mpatsano xikarhi ka vayaki tiko. Geta Chap a vulini leswaku wansati a fanele ku rhangela mintirho ya nhluvukiso lana humeleliseke swiyenge swa vurimi, dyondzo, vudawu, mintengo ni vurhangeli bya miganga. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko a vule marito lavo tolo ku fambeni ka gala Mulher Nota 20 li endliweke hi kola ka ku hundza ka 13 ya malembe ya nhlangano wa União para o Desenvolvimento Estudantil lana yi nge teleke hi ku tlhamuxela leswaku ntirho landziwaka hi hofisi yakwe hi kongoma ku hluvukisa miganga ni ku vonelela vanhu lava hanyaka ku xanisekeni xikarhi ka xitshungu a nga vantshwa, vatsongwana ni swidyuhati. Mahungu ya matiko man'wani ya misava. Iran nyamuntlha a vule leswaku ku pfaliwile ndlela ya Strait de Hormuz leswi tsimbisaka ku hundza ka switimela swa mati ni leswi tleketlaka maphalafeni. Tanihi ku vula ka komando la Iran, switimela leswi nga ta sindzisaka ku hundza ka ndlela leyo swi ta dumeliwa. Munyiki wa mahungu lawa a tlhamuxelile leswaku tiko la Iran li ta karhatisa mahanyelo ya Estados Unidos de America amugangeni wa Medio Orient ndzhaka ku va matiko lawa mambirhi ma dumelanile amugangeni lowuya. Vudumeli la matiko lawa mambirhi li tikisiwile ka minkama ya vugamu mhaka leyi nga ta karhatisaka ku helisa nyimpi tanihi ku vula ka wona. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa ve mahungu ya nhlikani hi msuru provincial de Maputo, rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: ho xikuvala mungani imhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaku karhi ta n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: a ni ku i swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karhi ta n'wi langezani humaka swona leswi
1: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tingezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
0: tinyezani ta kona ti mahi ni ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

0: Hilo selile mwingise twa kuzandzeka na iningana ni unwana nongoloko wa madela ni vutomi byinene lo bindzuliwa ka ni kukombisiwa ha Victoria Sithole kambe na munhla avukhanyisi byina Afonso Magule. Ibekisi na munhla ku va hi khanela hi ku bekisa vutomi byezo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone nkama lowu xirhami xi ya ka xitikisa na swi nga yencekaka ku va u tshuka u kuma amukhuhlwana naswilitano hi ni muzambiwa lweyi hi kolaka vukone byakwe ka nongoloko wezu hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byezu ku nkama lowu wa vuxika a ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Ni kona namuntlha a kula hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi encaka leswaku siku ni siku hi fambela xipiritani. Mikhuhlwana leyi encelaka swaku yi hiseta ni mizimba ya vatsongwana. Ntawu hi kona namuntlha ku la ku vulavula hi timhaka leti hi tlha hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwani hi swini leswi hi faneleke ku swi enca loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwani. A mikhuhlwani hi yona leyi i nga kona enkarhi lowu wa ku titimeta hi fanele ku xa ku sungula hi engetela etimhaka ta madlokela hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeta. Ntawu hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ntawu hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yetela vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetela na hi yambalile hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maxi hi swi vona leswaku i timpahla muni leti fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va etlela va nga peridela marespirasawu. Ntawu hi fanele ku hi va tshika na va etlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va etlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Ntawu a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vuye swi persevera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emuntini wa wudawu. Muntini lowu wa wudawu hi leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Brikash vesi hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko n'wana ni mikhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makinina ka yena hi nga lava nga va dokodela. A hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pra ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakinini ya xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya. Maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lava hi nga swi kotaka ku hi ma enca kaya. Hi nga swi kota ku enca xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana. Maxixa risima ngopfu lexi hi fanele ku xi enca na hi nga se sungula ku enca maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu hekete emuntini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika maxaropi. Hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwani leswi hi nga swi kotaka ku hi dya tiva hi ka n'we swaku loko hi ni mikhuhlwani a mikhuhlwani leyi yi tsema ngopfu ni apetiti leswaku munhu a peridela ni apetiti a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa porke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendaraka xona leswaku hi nga nyika an'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanoka shaku mafruta citrica lama ngavona mangani vitamina C, vitamina C lilipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lavangani mikhuhlwani kusa munhu loko ani mikhuhlwani akumeka na ni immunidade basha intao loko hi munyika mafruta citrica lama ngani vitamina C makumeka na mamutiyisa emuzimbeni wa yena leswaku amukhuhlwani lo unga kumeki umuwisa hintamo ahasi intao ama fruta lama ngani vitamina C hi one yisukela kama laranja futhi sweswi inkarhi wa malaranja nga swi kota ku hi vandla laranja hi nyika an'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana inkarhi na wona wa swiketse hi nga swi kota ku hi vandla swiketse hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a inkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka hi mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka viru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwavacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswa ku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxa ri sima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawu loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana swa ku swi lava endyangwini wa wudawu hikuva swi resolveriwa ni ta ku khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlara a hi swi koteni ku hi hambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi hambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agaza dlariwanga a nga hambalanga empahla leya ku kufumela swi ta kumana swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wu xika hi ta famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ni ta wona mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mambu.

0: amukhuhlwana ungatsuka ukutisela aswika zwatu swa ku hambana hambana kufana ni kuva kuva vanhloko uyingela swizwo swinwana kuvava tinhompfu tifaleka ni swinwana loko swilitano intolovetu kujiletela tindlela ta ku endlisa leswi u nga ta va u swi yingela nkameni wa kone na majulela ya kone mayelanaka ni ntolovetu wako kutani akuva hi ku pfuna hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlha mukhuhlwana lowo hi xihatla kumbe ku va swivavu swi nga tikisi hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka sungula hi ku hala gingibre u kamela mabomu u chela ni ulombe bya tinyoxi nswaku u chela mati ya ku bila gingibre byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mirini wako mabomu ma ku nyika a vitamina C a nga byinene ku daha amukhuhlwana kasi ulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela u nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu nswaku u chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene ortela ni midlulameti loko swi patrinyetile na u swi hlantswi swinene u va u chela mati ya ku hisa u ta swi kota ku va u nwa swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela u nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laha swi fanekelaka ha kone loko a nga li macana u nga ti swekela a sopa sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela byi nga ku pfuna ku kufumeta miri waku ni ku ku nyika mavitamina ya lisima dzimuka muyingiseti wa ku zandzeka loko kutani u cheli mati ya ku hisa nwana cana lebyo nswaku ka loko ku khalu tintlhanu ku ya tlhasa 10 bya timinete leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini loko a li ulombe bya tinyoxi a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku belekiwa landza swileleto leswi muyingiseti wa ku zandzeka hambi u nga vabyi leswaku u kuma a ku tiyisa a miri wako wu va u tikhalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoye na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela.
2: Dana
1: indlela yinene ku

Odi mengseto kuranzeka wa imisoro provincial di Maputo a Radio Mzambiki etelego ezalaka siku mwana kanhlikana namuntla lani navelaka leswaku nongoloko wa hina nkambe ya viki ukufikela tindla tinene kuina kuilaunga kona loko likari upangalatana hina David Ntimana yena mulamisi tlhelo mkombisi wa nongoloko lowu ka nkarhi lowu wa nhlikani namuntla hi hlawulile Elsa Mangi Vito Ramapasi Eliza Filipi Mudumani akuva hi vulavula hi yena ntombi i velekiweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani hi 14 ka Ndzhati a nga setembro ra 1958 i n'wana Filipi Mudumani Mange hosi ya ntumbuluko na Doroteya Carlos Mutombeni nsati wa 35 nga wa 36 kavasati va hosile Elsa Mangi atswaliwa ka mkhulu hikolaka kuva ali muntu wukulu swinene lani ani 162 wa makwavo hi dzoito ka mhawuri a nga agosto wa 1974 muyimbeleli lweyi wa nduma yikulu swinene Elsa Mangi a sukile ku baleka xifundzankulu Nyambani a kongoma doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu na ni 15 malembe ya ku velekiwa 15 anos de idade.

0: a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku ni kanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. U fambeni ka vuchayi byakwe a chachazeriwile hi swiyiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI Canção ou Revelação e 2013, havia que sungula no mtikweni kukuma xiwa xa kufana ni lexi hi xiyimo xa matiko misava. Hi 22 ka Ndzhati anga Setembro wa 2014, ave siku ra xirilo xikulu hikusa ave siku leri a hundzeke rona amisaveni hikola ka mavabyi, khombo rumeleleke a xibedhlele xikulu hi xiyimo xa doropa ra ka Maputo, Hospital Central de Maputo. Lwi ndzhaku ntsumbu wakwe u rhwaliweke u tlhelisiwa lomu a velekiwaka kona a nga xifundzankulu Nyambani, a ku va a heketiwa mutini wakwe wa vukama.
1: Mingiseti wa ku rhandzeka hi khensa mbilu ku va u swi kotile ku va u hlawula nongoloko wa hina ku va u longoloka na wona ka mintirho ya Radio Mozambique Misori Provincial de Maputo. Namuntlha a hi le karhi hi vulavula Elsa Mangi ka nongoloko nkambe ya vhiki. Ka masiku ma landzelaka hi titlhavi swin'we kwale Misori Provincial de Maputo.
0: David Dintiman ave mlamisi tlhela mkombisi wa nongoloko lowu. Tata

0: lipelile maungai majambu ya xifundza nkulu Maputo mahlayo wa Veronica Sidumu. Mfumo wa xifundza nkulu Maputo u tshembisa leswaku u ta yisa mahlweni ku seketela vana va tiko va tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka ku va va endleriwa tihanyi atikweni la Afrika-Dzonga. Hi entelelo wa marungula lawa na Stelio Manyisa.
1: Manuel Tuli a vula leswaku i ntirho lowu endliwaka na wu kongoma ku va wu seketela vamakwerhu lava va luzeke swilo swa vona, miminti ni swigodzo a Joni, hikuva swin'wana swi hisiwile, swin'wana va sindziseke ku va va swi siya hi nkanu na va hlongoliwa hi vana va tiko leriya ra Afrika du Sul. Tuli a le hi ndlela leswi ta koteka ku va vana va tiko ra hina va tlhelaka Mozambique va kota ku tisungulela vutomi ra vona hikwalaho ka manhongoso. Ku va va dyisa vana va vona, mindyangu ya vona, hi mali leyi va nga ta yi kumaka ka manhongoso wolawo.
0: Stelio Manyisa ni xitshembiso xa mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku seketela vana va tiko la Mozambique va tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka madzolonga va endleriwaka atikweni la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa vabishopo va tiko la Afrika-Dzonga u kombela ku rhula ni ntwanano xikarhi ka vana va Afrika-Dzonga ni lava taka hi matiko man'wana. Yentelelo na Eduardo Figurão.
2: Mintlawa leyi mi vula leswaku hinkwavo vanhu va ku ta hi matiko lama nga na mapasi va fanela ku huma eka tiko la Afrika-Dzonga ku ya fika siku la vugamo ka hweti yo lenga ka yona ya Khotavuxika nga Junyo. Vabishopo va tiko la Afrika-Dzonga va ve ni nhlengeletana dorobeni la Pretoria a ku va va xuxa ehenhleni ka mhaka leyi. Vona va vula leswaku ha mfumo wu fanela ku vonelela emindzelekano ya tiko leri nambe ku va wu boha minawu ya ku hingena ni ku huma ka vanhu ka tiko leri la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo lin'wana vabishopo va vula leswaku n'wana wa tiko la Afrika-Dzonga a nga na mfanelo ya ku hlongola vanhu va ku ta hi matiko hikusa ntirho lowo wu fanele ku va wu endliwa hi mfumo endzeni ka nawu. Nakona vabishopo va dumisa ku landza swikhongoto a ku va hi siku la 30 ka hweti yo lenga ka yona ku ve ni ku rhula ni ku tenga atikweni ku hinkwalo. Na ku endleka leswo kusuhi ni manharhu ya vana va tiko ra Nigeria mponzwini wa namuntlha va sukile lomu tikweni la Afrika-Dzonga na va tlhelela tikweni la vona na va baleka mpfilumpfilu leyi nga karhi na yi hanyiwa ahaleni ka tiko lele.
0: Eduardo Figurão ni ntsantsiwa ntlawa vabishopo va tiko la Afrika-Dzonga eka vana va tiko leli a ku va ve ni ku twanana ni ku rhula ni vana va matiko ya vambi. Vanhu va ku kala va nga tiviwi ku fambeni ka vhiki leli va yivi ni ku hohlotela swigotso swa ku voninga ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumune xi rhangeriwaka hi komponi ya track ka mpfhuka wa kusukela mugangeni wa Mahlantsweni ku ya Achumeni a munisipi wa ka Matsolo. Vurhangeli bya komponi hanyelaka ku hlayisa xitarato xa nhlayo ya vumune a nga track va humelerisa ku onheteliwa ni ku yiviwa ka switirho swa ku pumba ntamu wa gezi kumbe ni tintambu ti fambisaka ndzilo wa gezi ka xitarato lexiyana. Murhangeli wa komponi ya track Phineas Mazivi a hlamuxele leswaku ka swigotso swi yiviweke swi nyikeka swona swi ta vuyisiwa hi tikweni la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo lin'wana Phineas Mazivi a tsatsiye xitshungu a ku va xi nga tingheniseli ka vubihi lebyi mhaka leyi handle ka ku va yi tlhelisela ndzhaku nhluvuko ya tiko yi pfulaka mukhandlu ya ku va ku voneka timhangu ta mimovha. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo.

0: lipelile ma ungai majambu ya xifundza nkulu Maputo mahlayo wa Veronica Sidumu. Mfumo wa xifundza nkulu Maputo u tshembisa leswaku u ta yisa mahlweni ku seketela vana va tiko va tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka ku va va endleriwa tihanyi atikweni la Afrika-Dzonga. Hi entelelo wa marungula lawa na Stelio Manyisa.
1: Manuel Tuli a vula leswaku i ntirho lowu endliwaka na wu kongoma ku va wu seketela vamakwerhu lava va luzeke swilo swa vona, miminti ni swigodzo a Joni, hikuva swin'wana swi hisiwile, swin'wana va sindziseke ku va va swi siya hi nkanu na va hlongoliwa hi vana va tiko leriya ra Afrika du Sul. Tuli a le hi ndlela leswi ta koteka ku va vana va tiko ra hina va tlhelaka Mozambique va kota ku tisungulela vutomi ra vona hikwalaho ka manhongoso. Ku va va dyisa vana va vona, mindyangu ya vona, hi mali leyi va nga ta yi kumaka ka manhongoso wolawo.
0: Stelio Manyisa ni xitshembiso xa mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku seketela vana va tiko la Mozambique va tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka madzolonga va endleriwaka atikweni la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa vabishopo va tiko la Afrika-Dzonga u kombela kurhula ni ntwanano xikarhi ka vana va Afrika-Dzonga ni lava taka hi matiko man'wana. Yentelelo na Eduardo Figurão.
2: Mintlawa leyi mi vula leswaku hinkwavo vana va ku ta hi matiko lama nga na mapasi va fanela ku huma eka tiko la Afrika-Dzonga ku ya fika siku la vugamo ka hweti yo lenga ka yona ya Khotavuxika nga Junyo. Vabishopo va tiko la Afrika-Dzonga va ve ni nhlengeletana dorobeni la Pretoria a ku va va xuxa ehenhleni ka mhaka leyi. Vona va vula leswaku ha mfumo wu fanela ku vonelela emindzelekano ya tiko leri na mi ku va wu boha minawu ya ku hingena ni ku huma ka vanhu ka tiko leri la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo lin'wana vabishopo va vula leswaku n'wana wa tiko la Afrika-Dzonga a nga na mfanelo ya ku hlongola vanhu va ku ta hi matiko hikusa ntirho lowo wu fanele ku va wu endliwa hi mfumo endzeni ka nawu. Nakona vabishopo va dumisa ku landza swikhongoto a ku va hi siku la 30 ka hweti yo lenga ka yona ku ve ni kurhula ni ku tenga atikweni ku hinkwalo. Na ku endleka leswo kusuhi ni mazilamanharhu ya vana va tiko ra Nigeria mpundzwini wa namuntlha va sukile lomu tikweni la Afrika-Dzonga na va tlhelela tikweni la vona na va baleka mpfilumpfilu leyi nga karhi na yi hanyiwa a haleno ka tiko leleni.
0: Eduardo Figurão ni ntsantsiwa ntlawa vabishopo va tiko la Afrika-Dzonga eka vana va tiko leli a ku va ve ni ku twanana ni kurhula ni vana va matiko ya vambi. Vanhu va ku kala va nga tiviwi ku fambeni ka vhiki leli va yivi ni ku hohlotela swigotso swa ku voninga ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumune xi rhangeriwaka hi komponi ya track ka mpfhuka wa kusukela mugangeni wa Mahlantsweni ku ya achumeni a munisipi wa ka Matsolo. Vurhangeri bya komponi hanyelaka ku hlayisa xitarato xa nhlayo ya vumune a nga track va humelerisa ku onheteliwa ni ku yiviwa ka switirho swa ku pumba ntamu wa gezi kumbe ni tintambu ti fambisaka ndzilo wa gezi ka xitarato lexiyana. Murangeli wa komponi ya track Phineas Mazivi a hlamuxele leswaku ka swigotso swiviweke swinyingi ka swona swi ta vuyisiwa hi tikweni la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo lin'wana Phineas Mazivi a tsatsi xitshungu a ku va xi nga tingheniseli ka vubihi lebyi mhaka leyi handle ka ku va yi tlhelisela ndzhaku nhluvuko ya tiko yi pfulaka mukhandlu ya ku va ku voneka timhangu ta mimovha. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo.

0: ekane snene Veronica Sidhu mo kuvauti lewa tata hikombisa matrungula ya lonkama eni kudumba ka leswaku lawani man'wana matrungula ma ta tshokoveteliwa hi entelelo loko hi ta ningana ka nsibiya zoitoras ka nhlavutelo wa matrungula kun'wina ya mikumeki hi lonkama hoyohoyo mi ta va mi nga lahlekanga a yini hikuva mi kume mintirho ya xitsonga mintirho ya xitsonga i ya ku lumba yimisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique na hinga ka je hi mihaxa hi ne pfukeni a 102.3 ka frekuensia modulada milo hi teleka onda media ala haya magudo 89.0 ka sile ponta dori 90.0 xengi xa mitirho mpela lexi hi taka na xona hi xitamilile hinka ma wadza sesioras xitumbiso hi xa leswaku va hi kota ku longoloka swin'we na hi kongoma hala haya ka nsimbi ya 19:30 kone loko hi tlasile hi ta ya kuleketa ya kwezi mitirho ni ya international leswaku va hi mi kombisa journal ta noit hi tsutsuma hi ya hlometela kutsongo leti yelanaka ni ta vupaluxi hala haya mahlweni ku ni nongonoko a hi dondzeni kanima musinene a hi longolokeni
1: bona nombelo wa kla ximatsi loyi a khaliteka exikarhi ka kampu a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
2: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena a endla yini
2: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karhateka
1: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
2: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
1: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: wo julukanyi ku mungana i mhaka munhu
5: i ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhelaka lomu ndlwini
4: u tirha yini swa lomu ndlwini hlikani lowu ni mumu hinkwawo lowu
5: no tshula akuva ku tshamiseka hi etlela ka ku kala uthulu phena hambi swi lumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni a teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini
4: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku litihu lin'we a ni khemi hove
5: ni tshama ni swi twa
4: ku tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakulowu mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
5: i mali ni kalaka ni nga li na yona
4: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xitshakatu xinene lexi
5: a ni nga swi pimisa
4: hi swoleswo ke va hi pfunanini ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mama u lava hota a xidiwa xilava wa kaya ku nga te matsuva loyi

Muranzi wa mwingi seta kulosa. Na ilo sango pungo puwene. Unga muzanzi wa lo unongoloko. Ai donzeni. Lo inga wakaole misur provincial di Maputo. Lano nga ikuma kamfu keni kukomo 89.0 magudu. 90.0 ka Ponta d'Or. Kasika mimbangu mingwana ya shifunza nkulu Maputo. Nga ikume kutizisa 102.3 FM. Ni 1.8 metros ka onda media. Nogoloko lo. Uya mfukeni sondo ni sondo loko shiku 9 horas na 10 minutos. Upinde wa muni 17 horas na 30 minutos. Kinavela lesho akunongoloko lo. Uku kuma na uni utomi. Na ikuna velela wingi seti junene. Mafiki nkwa ujila tala tingela takuwe itlanga na kola. Kuva idoka doki sana ili titikumbaka utomi ni maanyala ya inilava tsongo. Na munje itabule makayali simangofu shunene. Itabula vula ima vajaga ivesida. Angaoni maenchaka kuvava tsongwa na vanyingi vava vashukuvala. Kami na munje tabula uleona hikola kakulava kukunyika shileletu. Leshu shitaka funa wenu nganu mavajilawa. Kungwe na wene ukalaka ungali naone uvu utivikela. Ulosi wa Michelle Chatembi kwa ukombisi juanongo loko loo, Mata Tomas Makwakwa, alikao voneleli juwa michini ni kao binzuli, Malumi Julio Mavota, iye na kambisi siku binzuli, kasi kao lulamisi juanongo loko loo, injela ya shiradi, uve mavokweni ya zazana Fatima Fidadi. Na inga sena tatela mazitu italo sanevu naga jaku nyoshi sashinene na erava INCM lo kwa kusida itabuya kungalikali wingi seti dinene.

0: Isonto nkama 10 ora shida 30 minutes niwo sasa kuphinde nkama 7 ora shida 30 minutes pakaletana kunwe na wone kunongoloko a hi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: So swi ta zama mata Thomas Mokwakwa ku va paluxa mahungu ni hinkwaswo swi fanelaka ku swi tiva mayelano ni mavabyi lawa. Tiva leswaku lembe bya 2023 a vi kadzoni vantshwa ni vatsongwana vanyingi va ve va khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi xa HIV SIDA. Kambe xoxo hi ta yingela leswi hi fanelaka ku swi endla loko hi ve ni xona ngopfungopfu ku tivhikela ka xona.
3: Hikwalaka ku va kunene hi vulavula hi mintirho leyi hi vekiweki ha Radio Msambiki, Association Coalizão Televisão de Msambiki kun'we na UNICEF xwaka plataforma. Hi kumeka na mudyondzisi mun'we wa xikola basica de Magodi Vito.
4: Asusena Rafael Ginela Mahoshi.
3: Mama Susana, me mujonsis. Intini leshi cha HIV.
4: HIV i mavabyi lama vitaniwaka xitsongwatsongwana lama hanyaka muzimbeni ka hina ma hi vangela a mavabyi ya ku tsalangana a muzimbeni ka hina.
3: Kambe ku va hi ta tivhikela ka mavabyi lawa hikusa swi tiva leswaku ma dlayana. Kambe ku va hi ta tivhikela ka mavabyi lava ngopfungopfu ku hina lavantshwa hi nga endla yini?
4: Para ku tivhikela mavabyi lawa swi kombela hi tivhikela ku ve ku landza masangu na hi tivhikelile hi xichangu kutani hi tivonela ka lomu xibegela ka ku tlhaviwa swi kombela ku hi vona leswi hi tlhavanaka hi swoho swa ku swi ni mavabyi kumbe swi na mavabyi.
3: Kambe a mfanekelo wa va cele mayelana ni ku va va hi pfuna a ku tivhikela ka leswi endleke wa.
4: A mavabyi lawa hi nga ma kuma kambe loko a munhu wa mavabyi lawa a ni nyimba a gama a nga landzeleli a nawu wa xibegela a nga ma kuma laha ku phulukeni ka n'wana a tlhela a tluleta a ntsongwana.
3: Kambe ku vantshwa lava va swi rhandzaka ku tipeta ka ta masangu handle ka nkama va rhandzaka ku tipetapeta ka tindlela leti ta ku homboloka hi nga hi nyikata xileleto xinyana swa ku va swi hi pfuna.
4: Ina ka matsongwana lava ni nga hlaya leswaku a va voni a nkama wa ku sungula ku landza masangu va vona nkama leswaku va nyimela ku ve va ni ntanga leyi va kombelaka ku landza masangu kutani ku va tivhikela ka mavabyi lawa. A xibegela xa hi nyika a swi vhikela ku ve leswi hi kombelaka ku hi swi landza para hi tivhikela ka mavabyi lawa.
3: Va kona lava hlale leswaku a xi fanekele ku va hi ya a xibedhlele loko hi kuma a xitsongwanele xa HIV a xi fanekele ku va hi xaya xibedhlele hi nga swi kota ku madaha na hi le kaya i ntiyiso.
4: A hi ntiyiso a mavabyi lava ma kombela ku hi ma heketa xibegela funzi hi kona hala xibegela va ta hi byelaka swa ku hi na woho kumbe hi na wona mavabyi lawa loko hi na woho a va xibengela va ni ndlela leyi va kombelaka ku landza swa ku va hi byela swa ku hi yenca yini loko hi ni na wona mavabyi lawa va hi byela swa ku hi tivhikelisa ku yini loko hi ri na wona mavabyi lawa hi hanyisa ku yini ma hanyela muni laha hi kombelaka ku ma landza.
3: Karima xinene Vito.
4: Asusena Rafael Ginela Mahoshi.
3: Nhlikani Vito zaku
5: me Gise le tiva ku aku tu traz mi tirso aku yini a través ka ku po duty tse u tirisa xisingwana u titsema ka lwangana ga ive u gama sena na vo wa fika u titsema xo wa rikuma ni ku mtirisela na a swi singwana
3: kambe ku va hi ta tivhikela ka mavajela wenge endle
5: i fanele ku khamba mavoko tirisa ma preservative.
3: Hi nga yi nyika xileleto ku hinkwavo lava va ta ku twaka namuntlha
5: va nga rhandzi ku tirhiselana swilo va nga lombetani swilo
3: i ncini leswi swi endlaka ku va vanhu vanyingi va kuma mavabyi lawa hikusa swi tiva leswaku i vanyingi va ma kumaka mavabyi lawa xona a nga ve ku kala ku tiva leswaku hi fanekele ku ambala preservative kumbe i ku kala swi nga dyondzisiwi lomu xikolweni
5: swa dyondzisiwa se munhu po dagamaku kumbe vo muxanguli.
6: A vito ra mina Eliza Zakaria Isita. HIV SIDA i vabyi la ku a wu ri kumi hikuva u yi tlela ni munhu i vabyi la ku u ri kuma kumbe loko u tsemiwa hi nchumu lexi na yena va a nga tsema hi xona ni iva jula ku uri kuma a kuri kuma hi ku famba masangu iva jula ku uri kuma loko o tshika o chucha hi xikova lexi na yena anga chuche xona ai vezi munhu wa ku uitela na yena enkwantu makinina anga phuzi
3: nomonela yakho a itsuki hi kuma sida hi masangu loko hi fambelana ta masangu
6: a sida uri kuma hi tlhelo manyingi a loko a ri munhu wa ka a preveniraka a wu nge ri kumi loko hi tiva swa ku a ni sida tingi hi tirhisa preservative
3: se mavonelo yakho hi nga endla yini ku va hi ta ti vhikela ka mavabyi lawa
6: I tirhisa preservative na yenavo a leswi a phuza makinini mara na wena mavabyi lawa ma taka ma nga ku tluleni
3: mayelana ni ta vatswele a nga vetini timfanelo ta vona ku va va hi pfuna ku ti fikela ka leswi
6: a mayelani ya vatswele hi lava ku va va va khutaza ku va va hi byela swa ka a phuzi makinini a kuri a wu tomila munhu a loko a zani va byi leri ha tingi a phuza makinini a kuri i makinini ya ku ho za wu fa enkwanti wo phuza wona
2: Inkomu mata Tomas Mokwakwa hi kumi ku dyondza swinene ha mahungu lawa u ma paluxiki. Sweswi hi ta famba hi ndlela ya vunanga bya Mr. Bao loko a ku i mahala.

0: Mata Thomas Mokwakwa wa tlhela ku va lera tsalo u dzizumiki ku fameni ka viki Mata Thomas Mokwakwa hi long kama.
1: Inkomo swinene Michelle Siatembe hakunene hi ve hi tlhela ku va hi ta paluxa a tsalwa lebyi muzandzomingiseti wethu a ve a byi zuma ku fambeni eka vhiki. Hi ta sungula hi mavonelo ya Daniel a hi kumaka kusukela a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu ka Bairu Samora Machel. A hla leswaku a HIV i xitsongwatsongwana lexi i xi tolovelaka ku churiwa virus immunodeficiencia. A engetela ku hlaya leswaku hi nga swi kota ku tivhikela ka mavabyi lawa loko hi pumba ku fambenala ka ta masangu. Marinela kusukela Zona Verde a tsala leswaku a xitsongwatsongwana lexi xa HIV hi nga xi kuma loko hi tshuka hi loko hi khumbana ni ngati ya munhu wa ku ana xona. A engetela ku hlaya leswaku hi kumana ni xitsongwatsongwana lexi ngopfungopfu loko hi fambelana ta masangu na hi nga na lexi va nge preservativo. Charles Mabjaha kusukela Boane ali HIV é um vírus que causa SIDA. SIDA é o síndrome de imunodeficiência adquirida. Carimamos chunene Charles Mabjaha loko uskotile ku jumela mensagem com hlayo yejo. Nawe ni nga swikota ku jumela mensagem com hlayo yejo ya 85-22-38-923. 85-22-38-923. Ana Leandra kusukela a Kamatola C a hlaya leswaku virus kumbe SIDA i xitsongwatsongwana lexi xi tolovelaka ku hi xanisa loko hi fambelana ta masangu na hi nga tivhikelanga kumbe na hi nga mbalanga leswi va nge preservativo. Edna Manuel kusukela Manyisa a

0: João e mungwe ka ntalo wa vaya tiko va weliweke hi khombo la ndhambi aya aya rhurheliwa xikolweni xa muganga wakwe. Siku lin'wana te loko a tshamile a ehleketa ta vumundzuku byakwe ku rhambiwa nhlengeletano.
1: Se ya ku yini kambe vitiwaku? Eyi, hina hi karhele hina hi tinhlengeletano mani.
2: Papa wa Juwawani wa yi twa nsimbi ya xikolweni hi bawu wa yi twa devi va hi lava nhlengeletanini.
1: Famba wena u ya titwela ha wexe xikosini ya mina ni ta ta vuya ni twa hi wena.
2: O va ku nkato ni vona vanunakuloni va longolokaku va ya kona mani.
1: Wa swi tiva nambu wena nkata swa ku leswa tinhlengeletani leswi a hi swa mina leswi. Famba ni ta ta twa hi wena mina.
2: Okay kambe a hi swona mahaku wa swi vona a hi swona leswi wena a wu lavi ku twa nchumu nhlengeletani ya xikolo ya vana ku ya mina nhlengeletanini ya maxaka ku famba mina a ku na lomu ku fambiwaka hi wene u munhu muni kasi wena
1: Maria
2: u nga mayile
1: tshatshara famba hi ku sayita gama wa khulumela mani hey Makhalo buyile wa swivo ni vulile ni ku ha ava viviteli nchumu ka nhlengeletano liya.
2: Timhaka ta lisima a va khanela hi tona se nakona ta xinuna a ni ngheni ka tona mina.
1: Va lava yini kutani?
2: Va nga lava yini ka swisiwana swa ku fana na hina va nga lava yini a va lavi nchumu a ku lulamiseliwa tindlela ta ku va ku pfuxetiwa mahanyela mantshwa ka tindhawu tintshwa a gangeni hala ntlhaveni hala.
1: Se ku bohiwe yini ku seniya
2: vali a ku va swi ta na byala ku va vanhu vanyingi va kuma tiyindlu hi ku na byala ku fanekela ku va hi pfunana ku yaka
1: a yini se hi mani a nga huma ni mapimo lawa.
2: Vavanuna kuloni ku hala nhlengeletanini.
1: Pfula byola. Mina ni nge fambi ni ya ka tiyindlu ta vanhu mina.
2: Yo
1: mina ni karpintero yindlu ya mina i ya nhlanga ni yo tiyakela nje loko ku ni lweyi a lavaku a vokola mina a fanela ku ni nyika mali
2: leswo hi tlhelo lin'wana hi swona kambe tsundzuka leswaku litiwu lin'we a li khe mihove u ta va lava na wena.
1: U nga hlupheki nkati
2: yo
1: loko ku ta fika nkama wa mina nambu wena u ta swi vona.
0: Kunene Maria a swi vonile hi ku famba ka nkama va phakwe ndhawu a ntlhaveni a ku va va sungulisa vutomi lintshwa leswi nuna a nga kala a nga pfuni vanghani loko ku fike siku la ku yaka a yo vita nsati a tirha a ku mu holovisa.
1: Maria a hi swona leswo mani a hi swona leswo u tshama u swi vona kwihi swo leswo swa ku va khomisa leswo a hamela exi Maria mani hayi khona a hi swona leswo mani banilani a hi lani pora mani ka tlhelo liya
2: no ka ni nga swi koti
0: swi fambise xitalo ku za ku fika lana va heteke inaka ku fike siku se va lava a ku tshula makhumbi a ku rubukara a hi loko João a vhuva semende se a teka nkombe nusa semende a ba khumbi loko a phinda swi hahluka swi ku njaa a hansi a phinda kambe swi va xitano ku fika lana a karhalaku a endlela sangu a yetlela hi xiviti nsati a suka a yela vayakelani a ya kombela ku pfuniwa mbuyangwana va mu twela va ya kona kambe João va mu pfuxanga vo yo tirha swa vona loko va gamile va ku
3: kune João i maetlelele wanuna lawa ya ku va ku fika vanhu la ni kaka wena unga vatwi.
1: Urongo, urongo bya minkarhalo man. Ey. Hey, abdin khomile man. Hawu. Se
3: hi. Hi na João nga robuka rendla wena. Hi kombelwe hi masebe Marta hi mutwela.
1: Ayini.
3: Akuna hi João la. Leswi mayela ku ku komba leswaku maendlela wena manene ya ku va u nga pfuni van'wana hi le mhangwini phela hinkwerhu hi fanele ku va hi seketelana hi hamba matsima ku va hi yaka tiyindlu ta hina hi huma ku xanisekeni hi xihatla
1: ya ni rivaleleni maxaka mpela palavra d'or a swi ni pfale matihlo mani
3: si vula mahlo ke a hi patseni mitamo a ku va hi hundza swikarhato pedreiro carpinteiro eletricista a hi patsaneni hi yakisa swi hahlukeke va ka yini ntamo wa sokoti i ku tirha entwanano

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe, ne vakuzanja ka simbibi la hina itivisa 18 horas. Nkamone nwa kubahitutu maha ya ativa matamila ya shifunja, nkulu Maputo indela ya nthabutelo wa majungula. Nthabutelo wa majungula. Nongono kwa majungula ya siku jungwana njungwana ya shifunja nkulu Maputo.
2: Lipe lile mngisetu lwa ranze kakawa imisor provincial di Maputo, mfumo wa xifundza nkulu Maputo utshemisa leswaku u ta yisa mahlweni ku seketela a vana va tiko la Mozambique lava tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka atikweni la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa vabishopo va kereke ya Katolika va tshetsiya vana va tiko la Afrika-Dzonga apo va hanyisana hi tindlela tinene ni vana va matiko man'wana enkongometweni ya ku va va kombisa vukwavu xikarhi ka vona. Vanhu vo kala va nga tiviwi va yivi swigotso swa ku voninga hi swona lomu switaratwini fambeni ka xitaratu xa nhlayo ya wumune ku sukela mugangeni wa Mahlantsweni ku ya acumeni amunisipi wa ka Matsolo. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nhlavutelo wa marungula wa namuntlha 11 ka Juni wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Afonso Maguli ka ukauteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene. Mfumo wa xifundza nkulu Maputo u tshemisa leswaku u ta yisa mahlweni ku seketela a vana va tiko lava tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka atikweni la Afrika-Dzonga. Hi entelelo wa marungula lawa na Stelio Manyisa.
3: Manuel Tuli ya vula leswaku i ntirho lowu endliwaka na ukongoma ku va u seketela vamakwerhu lava va luzeke swilo swa vona miminti ni swigotso a Joni hikuva swin'wana swi hisiwile swin'wana va sindziseke ku va va swi siya hi nkanu na va hlongoliwa hi vana va tikuleriya ra Afrika du Sul. Tuli ali hi ndlela leswi ta koteka ku va vana va tiko ra hina va tlhelaka Mozambique va kota ku tisungulela vutomi ra vona hikwalaho ka manongoso ku va va jisa vana va vona mindyangu ya vona hi mali leyi va nga ta yi kumaka ka manongoso wolawo.
4: A nossa população tem que ser uma população aberta, acolhedora, receber esses nossos irmãos, integrar nos bairros, integrar nas diferentes atividades, havendo algum espaço para eles poderem trabalhar, tem que ter as condições para trabalhar. E nós também, ao nível do governo, vamos estar para fazer o acompanhamento. Aqueles que querem e têm possibilidade para fazer negócio, vamos apoiar na medida do possível para que eles possam desenvolver alguma atividade que gera renda para si e para as suas famílias. Portanto, vamos apoiar.
3: Nkarhini wa kona Manuel Tuli a vule leswaku tiko ra Mozambique ri nga endlile tihanyi vana va tiko ra Joni kumbe a nga va vana va matiko man'wana ya misava va kumekaka Mozambique kambe a hi hanyeni hi ku rhula ni ku tenga mugangeni na voho hi nga hi endli leswi voho va swi endlaka Joni.
4: Não tem que ser nossa postura reteliar a esta situação. O que nós temos que fazer é manter calma, é continuarmos a dialogar com os nossos africanos. Na verdade, nós precisamos da África do Sul, mas eles também precisam de nós. Nós não vamos de retaliar, o país não vai retaliar, porque não é nossa postura. E queremos encorajar aqueles que têm o pensamento de que Moçambique deveria retaliar. Não vamos retaliar, vamos continuar a conversar com o nosso irmão e fazer entender que a postura é nós trabalharmos, é nós se reconciliarmos como irmãos. Pode haver diferença entre os nossos países, tanto em termos de desenvolvimento, mas somos o mesmo povo.
3: Marito ya mrangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Ntuli loko a tsatsiya a xitshungu xa tiko ra hengo ngopfungopfu a xifundza nkulu Maputo leswaku xi hanya hi ku rhula ni ku tenga ni vana va matiko man'wana ya misava ngopfungopfu ni vuva va Joni nambileswi va endlaka vukhinyavezi vana va matiko man'wana ya misava ko Joni. Tuli a li Mozambique a nga na swoho leswaku va a dumela vamakwavu nambileswi va hi xanisaka tikweni ra vona.
2: Stelio Manyisa ni xitshembiso xa mfumo wa xifundza nkulu Maputo wa ku seketela vana va tiko la Mozambique va tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni la Afrika-Dzonga. Na ku enceka leswo ntlawa wa vabishopo va kereke ya Katolika va tsetsiya vana va tiko la Afrika-Dzonga akuva va hanyisana hi tindlela tinene ni vana va matiko man'wana enkongometweni na ku va va kombisa vukwavu xikarhi ka vona. Hi ta rhamba Eduardo Figurão ku va entelela marungula lawa.
5: ntlawa wa vabishopo va tiko ra Afrika-Dzonga wu kombela ku rhula ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko ra Afrika-Dzonga ni lava va kuta hi matiko. Siku rin'wana na rin'wana eka swifundzankulu swa ku hambanahambana swa tiko ra Afrika-Dzonga hi karhi hi hlalela mintshololoko ya mintlawa ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava yalaka ku kumeka ka vanhu va kuta hi matiko. Mintlawa leyi mi vula leswaku hinkwavo vanhu va kuta hi matiko lama nga na mapasi va fanela ku huma eka tiko ra Afrika-Dzonga ku ya fika siku ra vugamo ka hweti yo lenga ka yona ya Khotavuxika nga Junyu. Vabishopo va tiko ra Afrika-Dzonga va ve ni nhlengeletana dorobeni ra Pretoria a ku va va xuxa ehenhleni ka mhaka leyi. Vona va vula leswaku mfumo wu fanela ku vonelela emindzelekano ya tiko leri nambi ku va wu boha minawu ya ku hingena ni ku huma ka vanhu ka tiko leri ra Afrika-Dzonga. Hi tlhelo lin'wana vabishopo va vula leswaku n'wana wa tiko ra Afrika-Dzonga a nga na mfanelo ya ku hlongola vanhu va ku ta hi matiko hikusa ntirho lowo wu fanele ku va wu endliwa hi mfumo endzeni ka nawu. Nakona vabishopo va dumisa ku landza swikhongoto a ku va hi siku ra 30 ka hweti yo lenga ka yona ku ve ni ku rhula ni ku tenga etikweni ku hinkwalo. Na ku endleka leswo kusuhi ni manharhu ya vana va tiko ra Nigeria mpundzwini wa namuntlha va sukile lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga na va tlhelela tikweni ra vona na va baleka mpfilumpfilu leyi nga karhi na yi hanyiwa ahaleni ka tiko lele.
2: Eduardo Figueroa ni vabishopo va kereke ya Katolika na vatsatsi ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga a ku va hanyisana hi tindlela tinene ni vana va matiko man'wani. Hubyani hanyelaka ku seketela lava pfumalaka matshamelo ya ku hakela gqweta yi landza mintirho ya ku bulisana ni xitshunga migangeni ni ka miminti ya ku hambanahambana a ku va ku rhangisiwa ku bulisana ni ntwanano loko va hlangana ni swikarhatu kumbe swo karhi swi va vilelisaka. Mintirho yi landziwa hikwalaho ka ku voniwa leswaku ka masiku layo gamu xitshungu a xa ha swi koti ngopfu ku lehiselana mbilu lowu ku ni timhaka to karhi lana minkarhi yinyingi xi tsutsumelaka ka madzolonga. Ndzeni ka mintirho leyi ntlawa lowu se wu kongomile swikolweni, mabazara, miminti ya khotsu, switichini ni tindhawu lomu ku tolovelaka ku tala vanhu lana yi haxaka mahungu ya kurhula a xikarhi ka vana va tiko. Tanihi ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa vudyondzisi a yipaxi hi xiyimo xa xifundza xa ka Matsolo Erminia Matola, mahungu lama ma hangalasaka ma amukeliwa hi tindlela tinene hi xitshungu lana va tshembaka leswaku va ta tisa mihandzu yinene.
6: A loko hi fambi hi bula na vona vhela lomu hi nga fambelisana kona ni makadeya ku ni a vana vesu va nga kona hala va kombekisaka xaha swa ku va le ka fazi leya ku i ku kombela rivaleni ka xitadi ka leswi swi nga endleka porke ku one ku minchumu yinyingi propi vona a vana vavo a swikoli leswi va nga swi tsenela makartera va distribuyiwa ni ku va swi tseleli mimiti ya xitritana pura ku daha a vanhu lava va dyaka siku ni siku a va ha kumi a makinina hi ku a ma kona porke a lawa a mali kona hi lawa ma nga tekini. Hi buli hi tamu ngopfu na vona na va tichavelela swa ku va nga ha ta swi endla. Ene loko hi buli na vona hi tlhela hi va kombekisa swa ku namuntlha koti u honetela ne a mundzuku a vana lava va kulaka va ta pfumala xipiritana va ta pfumala mintirho hikwalaho ka ku hina hi distroriwa a va impresari vhela va fambiselile vanyingi. Loko u humile kwala ka dyeya lomu nga kona u humula ku na ntirho wani a wu tomi handle ne.
2: Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta vudyondzisi a yipaxi hi xiyimo xa doroba la ka Matsolo Erminia Matola na vulavula hi ntirho lowu landziwaka hi hubyana leyi enkongometweni ya ku va ku tsatsiwa xitshungu a ku va xi rhangisa ku bulisana loko xi tshika xi tlhangana ni madzolonga. Hi le ka nhlavutelo wa marungula wa Emissor Provincial de Maputo kusukela edorobeni la ka Matsolo. Vanhu vo kala va nga tiviwi va yivi swigotso swa ku voninga lomu switaratwini ku fambeni ka xitaratu xa nhlayo ya vumune kusukela mugangeni wa Mahlantsweni ku ya acumeni a munisipi wa ka Matsolo. Hi entelelo wa marungula lawa na Fernando Sidumo.
7: Vanhu vo kala va nga se tiviwa vhiki leri va hahlule va tlhela va yiva eswigotso swa ku hambanahambana swi yelanaka ni ku vaningiwa exitarato lexikulu xa tiko xi sukelaka a Afrika-Dzonga xi ta atikweni ra Mozambique amugangeni wa kusukela ka Mahlantsweni wa fika a no wa Chumeni. vurange bya truck byi vula leswaku vuhoxoti lebyi byi kongome hi ntshimantshima a swi gezana swi kombisaka ematlhelo ya xitarato kun'we ni tintambu ti kumekaka ka maposto de transformação ya magezi lawa ma simekiweke ku fambeni ka xitarato lexi tanihi ku vula ka murhangeri wa nkupeni leyi ya truck Finish Mazivi hinkwaswo leswi swi hohlotiweke a ku va swi tlhela swi kholoketiwa swi tsindzisa ku va swa xaviwa atikweni ra Afrika-Dzonga kasi hi tlhela yin'wana Finish Mazivi loyi a solaka hi ntshimantshima etimhaka leti ta vuhohloteri bya swigotso swa xitarato lexi a vula leswaku timhaka leti ti ta engetela etimhangu ta mimovha leti ti vonekaka exitaratini lexi kun'we ni vanhu va biwaka hi mimovha hikwalaho ka ku ku mphumile ka xitarato lexi
8: kuveni vanhu lava va nga ya laha ka leswa nge mapete swa matransformadori swa va ya tlhanya va suselela tisimbi letiya va va ya xavisa kafetela ku sungula va tlhela va ya kafetela wumbirhi hi wa nharhu va ya teka ka mapete mambirhi a ka nkama loyi hi nga kona a kusuka la ka mahlantsweni va fika le chumeni a magezi a ma tlhaviki ni vusiku leswi nga ta endlaka swa ku kumbe swi ta va ku ni a nghozi ya ku vanhu va gahliwa hi mimovha yi ta va yina yi engetelekile hikusa a xitarato xi tshamelaka ku pfuma a mali a yi se yi tive hikusa lava va hi karhi va hi xaviselaka minchumu leyi na vona va ha swi lavetela lomu va swi lavaka kona minchumu yin'wanyana yi tata hi le Joni ku ta va ta hi xavisela kusa va la swi kona laha a maputo nyimela ku va hi byela leswaku yi ta ve mali munu ku va hi ta swi cinca minchumu leyi veketa swa xinyuwana for maluxi mahlema continuaka ku ma tlhavile kambe a ku yiviwa ka minchumu leyi a hi mhaka ya mali ntsena i mhaka ya ku a vanhu va kore leswaku chivaka swaku i rich ku loko va biwa hi mimovha laha xitaratini loko va lo karhi va ndlula ni makarhi ka vusiku magezi ya movha yin'wana ma tiri kahle so loko ku ri ni magezi laha xitaratini swa ko teka swa ku a vanhu loko va ndlula la xitaratini na va tsemaka ya xitaratini va voniwa hi lava chelaka mimovha ku yi vitariwa leswaku va biwa hi mimovha kambe loko bya xitirati xi kumaka na swipfumeli a ku va va biwa hi mimovha vanhu swi ta ve na swi engetelekile mimovha yin'wanyana a yi voni kahle yin'wana yi tlulela hi tsutsuma loko ku pfumeli a munhu swa ku a ta biwa hi mimovha swi ta endlisa leswo hikusa ku na magezi
7: marito ya murhangeri wa nkupeni ya Trans-African Concession Finish Mazivi loko a vulavula hi timhaka ta ku hohloteriwa ka swigotso swa ku voninga exitarato lexi xa N4 hi vanhu va ku ta fika sweswi a ve se tiviwa laha kumisaka ku sola swinene na vulela leswaku timhaka leti ti ta endla leswaku ka xitarato lexi ku ya mahlweni ku voneka etinghozi ta mimovha
2: Fernando Sidumo ni ku yiva ka swigotso swa ku voninga lomu switaratwini hi vanhu lava ku ta fika swoswi va kalaka va nga tiviwi. Mfumo wa xifundza xa ka N'wamba u karhi u tirhisana ni vatleketli va misava a ku va ku lulamisiwa xitaratu xikongomaka a ntsindza wa xifundza lexi. Hi endlelo na David Ntimane.
9: Nkarhi lowu va karhi va lavetela hinkwaa tindlela ta ku va va lulamisa a matshamelo ya xitarato lama kalaka ma nga na byali na va xungetaka ngopfu mimovha leyi ya ntleketlo misava a nga yona leyi yi onetelaka matshamelo lawa Gashtown Ubisi wa mintirho ya ta vuyaki xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba
10: a loko ni ku a va pfuni ni nga ve no phazama ku mintirho leyi hinkwayo ni nga yi hlaya laha hi kumeka yi tirhisana na vona kuva ku a swi tsondzoma a va swi na byalisi swi pfa swi tsondzoma majigama hi kotana ku tirhisana hina na vona ka ntirho lowu wa ku fambisana na ku lunghisa xitarato a xitarato lexi xa ku huma xi ya a N4 xi vulavurisiwaka hi tirha na voho ka ku swi lunghisa ko va ku hi leswi ni nga hlayisa swona a va na byalanga loko hi vulavula ku a hi lunghiseni xitarato lexi pfunaka hina hinkwenu a xifundza la xa ka N'wamba
9: so swi yimbyini leswi nga kona ka makungu ku va ku yantswisiwa koyo
10: hi le ku tirheni ka ku lunghisa swo xitarato leswi swi endlaka ku hi ni makamiyawu ma cheletelaka maribye hi kombelile ka vapfunisi van'wani va hina lomu district la N'wamba ku va hi petela a muchini wa ku ku regularizara a switarato swa hina swi le ku tirhiweni nhlaka swa ku sweswi xa fambeka xitarato xa fambeka
9: nkarhi na kona hi twileni marito ya Isayeji Mathevuye murhangeli wa association ra vatleketli va misava a xifundzeni lexi
11: makamiyawu kahle kahle xitarato lexi xa ku nghena la dropeni ntisa xi pfumeleliwe hi mfumo swa ku makamu ya huma famba. A mfumo yo gama ku pfumela hi ku hi nga beta dokumente hi kombela swa ku va hi nyika mpfhukanyana wutsongo swa ku a lava nga ri xiponsabele switirhati leswin'wana va kota ku lunghisa. Kombele ngi ve mabril swo swiyalo ni nga phazami maxi a te swoswi a va se swi kota ku lunghisa hi mhaka ya makuxto mali hile. Apa a swi na byali, a swi na byali, se xitshungu na xo xigame xiswana swa ku nale a lava hlaya swa ku hi ntshimantshima a makamu ya wa ma hala ku huma la purisi xitshungu xi nga pfukela a makamu ya wa swa ku ma nga ha khaluti.
9: Isaias Mateuye, murhangeri wa nhlangano wa ta vatleketli va misava lani a xifundzeni xa ka N'wamba.
2: David Ntimane ni ntirho lowu landziwaka hi mfumo wa xifundza xa ka N'wamba a ku tirhisana ni vatleketli va misava a ku va swin'we ku kumiwa tindlela ta ku va ku lulamisiwa xitarata enkongometweni ya ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mindzhwalo ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Hi maendlelo lawa muyingiseti loyi a rhandzekaka, hi gameta kona nhlohotelo wa marungu lawa namuntlha lana hi humeleliseke leswaku mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tshembisa ku yisa mahlweni ku seketela vana va tiko va tlhelelaka lomu tikweni hikwalaho ka madzolonga va endleliweke atikweni la Afrika-Dzonga. Vanhu va ku kala va nga tiviwi va yivi swigotso swa ku voninga lomu switaratwini fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumune ku sukela mugangeni wa Mahlantsweni ku ya acumeni a munisipi wa ka Matsolo. Ntlawa wa bixopo va kereke ya Katolika a tsetsiya vana matiko la Afrika-Dzonga a ku va hanyisana kahle ni vana va matiko man'wana enkongometweni ya ku va va kombisa vukwavu xikarhi ka vona. Hi amukelani ku salisa ka Veronica Sidumu lowa mi kombiseke nongonoko lowu na Fonsi Maguli ka ukaviteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko yo hataka ya Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki la pelile.
1: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissora Provincial de Maputo. Eka ni swinene wa kwezu ku va u dile wa tata kombisa vayingiseti matshamelo ya xifundzankulu Maputo namuntlha kintafaira so ya kotile ku va hi tiva letini letiyana ti yelanaka ni vutomi bya xifundzankulu Maputo. Hoyohoyo ka n'wine mi hi kumeke hi lunkama a mi lahlekanga hikuva mintirho i ya Xitsonga nakona i ya Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mosambique na helika zwihi mi haxa mpfukeni hi na mintirho a 102.3 ka frequency modulada mi loyi tile ka onda media hala ya magudu nakona hi kona mintirho i 89.0 ka seleponta duri 90.0 hinkwaku lomo hi helika zwihi longoloka na wena mzozo muyingiseti inaka pfumelani hi lonkama hi tsutsuma hi ya teketa ndzimana ya vunanga. Vunanga bya ku xunga swinene lebyi kunene lebyi hlawuleke wena ta ku hi ta hi nchanchula. Hi nchanchula swi hi fanele hikuva hi ya le ka nsimbi ya 19:30 ku va hi ya kuma journal da noite kambela makazi la kuni matimu ya siku hi 19:00.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe ni vakuzhandzeka nsimbi bila hina itivisa 19 yaraj. Nkamoneni wakuva hitutu mahaya dzemuka leti humeleke siku ndzokufana leti kumalembe ya tolo.
2: Matimu ya siku.
3: Namunta tadzimuka ta shipfumelelana shakuyelana ni mindzelekana ya Musambiki lexi nga fungiwa hi maputukezi ni vagudzi hi 11 ka Khotavuxika inga junyu wa 1981. Kuhwaqelisana akulikone makazika vagudzi ni vaputukezi akuvangiwa hi kujula kutiva swaku himani anga ni mfanelo ya kuzangela amiganga ya le nyingitimu ka Maputo kusungula ntshau ka nhlengeletano ya matiko ya vukwanga a Berlin mayelana ni tama phangela ya Afrika. Avenzeni ka ukwaqelisana loko ava Afrikaner va Republika ya Transvaal vanga sungula antizwa ku yaka mindzelekana amakazi ka tiku dzavu na Mozambique maka inga humelela hi 1868. Mayenchela lawu mahlundzuli avukoloni bya Portugal lebyi abyi khonzisa Mozambique tanihileswi hi tlhelo byin'wana muzangeli wa Transvaal wa vito Pretorius afaka aleleti ni ku va ku yakiwa anjanji a hi fanela ku tlhanganisa Afrika do Sul na Mozambique ku va ku phangiwa miganga hinkwayo ya xifundzankulu Maputo. Hambileswo hi 1869 ku nga fungiwa a xipfumelelano a xikongoma akululeka amhaka leyo matshamela matlhele masungula aku bindza loko hi 1871 vagudzi va hlayile swaku va nga yamukeli na mbi ku va va yamukela swileleto swa xipfumelelano leswo na va tichavelela hi ku hlaya leswaku maputukezi ama nga se na phanga hi ku hetiseka amuganga wa le nyingitimu ka Musambiki ngopfu wa kusukela aka vuhosi bya Katembe. Hi tlhelo byin'wana vagudzi a va hlaya ku va kutani va twanile ni hosi Tembe leswaku va ta phanga ni ku zangela a nyingitimu ka Maputo hikwalaho ka xipfumelelano xi nga fungiwa ha William Fitz Owen na hosi Tembe leswo hi 1832. Ku banana ka mavonela makazi ka Inglaterra na Portugal ku game hi ku mangaliwa a hudzini yikulu ya nhlangano matiko leyi yi nga zwexa Mark Mahon wa France antizu wa kuva alamula mhaka ya kone ave hi mayenchela lawo swi nga koteka ku va hi 1875 ku yakiwa mindzelekana ya le nyingitimu ka Musambiki.

0: hi tlangela hi ku phindaphinda muzandzi wa kasike muzandzi mutirhisanikulosi e-e ha tlangela swinene ku va u tiyile wa tata dyondzisa ni ku va u byimuxa va likwezu mayelano ni leti humeleleki siku ndzi ya ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma hi tsutsumeke ku li khale va dyondzile lava a na va nga swi tivi va byimukile lava ku fana na hina va byivaleki hikuva ku va swi yinciki khale phela ka loko nkama wu ya wu famba leswiya swin'wana swi ya swi lahleka hi ndlela kutani ni yo mhaka leyi a na hi yi tiva kambe hi ku va yi yinceki khale hi te hi byivala mi hi byimuxile inaka hi tsutsuma swo swi hi ya hlometela kutsongo leti ya le naka ni ta vupaluxi a nga mapublicidad kutani hala hi ya mahlweni hi ta teketa vunanga vunanga bya ku hambanahambana lebyi byi hi kongomisaka hala hi ya ka nsimbi ya 19:30 lomu hi ta ka ya khuleketa mintirhiyezu ni ya international leswaku va hi mi kombisa journal the noit i khani swinene ku va mi hlawulele hi misori provincial maputu ku va mipangalati wenu
1: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfulele ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida Jizekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Ya, uma nova tsongwana. Andambi anyanwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke ka xiyimo xa kwani nga xipimisi man.
5: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
4: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
5: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
4: Hi luya. Phela nga hana nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato. Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga ha li kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
5: Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
4: A ku lukanga munhu. Se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
5: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
4: Mamana.
5: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi dya yini?
4: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi holuxa matini. Phe matshamela ma bihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na koho va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
5: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
4: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha xo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni la. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Ey, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khumbula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

Hitlhela futhi hi gongondza hi ni nghena ku muti wakho. Hine hi Radio Mosambiki emisori provincial di Maputo. Nongonoko wa vito a hi hanyi lowu kunene hi taka na wone. Hi nga ni ku dombaka leswaku tinhlokomhaka leti hi nga na to hi leti kunene ti hi pfunaka, ti ku pfunaka, ti pfuna ni vamatiko lava mpelampela mazrito lawa ma tlhasaka le ku vone. A ku va va ta xitlhelafuzi xa mahanyelo ya vutomi. Namuhla a hi tangani leswi swinyingi a ku va ha ta ta ku hana na swone kumbe ha ta ta bulisana ku swone. Kambe hi navela ku va ha ta khangatana njhe hi bula hi switsongo leswi swi nga swinyingi tindleveni taku. Loko vhela wo swi yingisisisa hi mpelampela a vutomi byaku byi nga va lebyi bya ku famba hi lomu ka mafusa byi famba byi byi temuka. Hikuva byi famba ha hombe. Hikusa u ta byi vona loko byi ku byi byi tshamiseka ka. Hikusa u ta va u swi vona swa ku mm-mm. Kutani ngi mahanyela lawa ni nga ku wona hi lawa ya manene. Natalie Libombo wa tsala a bindzu lava kombisa nongonoko lowu ka Elvis Magaya a wa vuhlela khavutela mazito a va hlanganyetela mimpfumawulo. Leswaku swi ku tlhasela halaho u nga kone hi tindlela tinene. Sonto loko nsimbi yi ba ya umawora u tlhela u phinda futhi nongonoko lowu hi wa wumune hi vintores. U nga luzi ke namuhla ni kho hi wa wumune futhi u nga ve luza. Loko wena swi ku zonwa ku va u hi tsalela u ngo vu hi tsalela lomu ka Jesus Libombo arroba gmail.com kumbe nakone ku va u hi fonela ha 84 21 26 124. Wo zonwa no zonwa hi ku va ni ta ta kumeka ka nongonoko lowu hi khani ngopfu ka hine hikusa hi ta va hi li na wena ka u telaka ku va wa tata hi hlayela xa ku kazi ka nongonoko lowu hine hi kalaka hi nga tivi nchumu wena u nga ni lamakulu mazito ya ku laya ya ku hlahlamuhlwa lowu phehlaka miti Yezu ya ku va u bekisa. Hoyo hoyo, hakulosa fuzi, hili zandru lilikulu shine.

0: Nhloko mhaka ya namuhla leyi hi buyaka nayo la, a hi swi tivi kumbe u ta swi kota wena ku va u n'wi pfuna lweyi wa nhwanyana lweyi a hi tsaleliki. Hikusa e tani ku hi tsalela hi ku vona leswaku he, kutani a nga ha swi koti ku va hlanganyetela, kutani a nga ha swi koti ku va mhaka leyi a yi fambisa hi lavi julekaka ha kona. A nge na n'wi losa n'wini vanongonoko a hi hanyi. Ngekani mambo ha losela na n'wine n'wi swi koti ku va n'wi hi tsalela. A leti mhaka tanga tinyingi la xifuveni la, kambe ni navela ku va ni nga hlaya mhaka ya ku kazi, ni navela ku va ni nga beka a mhaka ya ku kazi leyi ni ta swa taka leswi mi ni pfunaka.
1: Hanyi hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Hayi hayi, vuya nayo mhaka. Mama na lwe ali mwine varadu hi wa vumune wa vikiti khalutiki ni tshumbulile leswaku ku ve ni mhaka le kunene yini wisiki matimba yini ka zalisiki yini ka zatiki hi lexi ni zvonwaka ku va ni tsala. Ma swi tiva leswi va tolo fa va hi byela loko va ku phela a mati hi ta ma lonjisa loko kutani ma halakile leswaku mati lawa fa hi ta ma jula. Hi leswi ni humeleliki kutani na swi twisisa ke sweswi. Mine ni chatile ni jaha lebyi lomu ka maputsu lomu i nga mupfi byi tumbuluka tete jaha lebyi. Kambe leswi endleki hileswaku u fambele ka muchati wezu hi kona ni swi vonaka kutani leswaku mine fa ni nga mu xiximi nkatanga ni fane ni nga mu respectari phela mine fa hambi ku ba nkatanga ni muba ni mu vita hi mavito ni nga mu swekeli. Wa vona munhu loko a buya hi le ntizweni futhi leswaku ku tlhasa munhu loyi a kaya ni nga munaki loko a tlhasa gongondza xipfalo no sekele ku ni ya mpfula xipfalo ni ku xigwamba ni va ni tlhela ni ya tshama ta sala ni nghena yene. Leswo swi ye swi yenceka hi masiku ya ku hlawa swinene phela ni loko a yangula nkatanga hi fayili mini ni khari ya henhla ni kwangula leswaku nkatanga fo umi yena. Kambe hiko ni swi vonaka swoswi swa ku phela loko mina yi fane yi angula yena a miyela hileswaku u fanga jiti mholova a navela ku zula. I mutizi wa mfumo kama hi nga kumana hi chata yena kutani fa xave movha mfa a yakile futhi ka muti wolo hi tshamaka ku wona. Ku humela leswaku ka vhiki leti bya vugamuleti nkatanga enyamalala a loko anyamalalile ni swi n'wi konti leswaku ha hi swoswi swa i normal swa fa swa yenceka ku va nyamalala na ku ni fuza ta wisa ku ni hambela phoswi a teke movha a famba loko khalta masiku loko ha yi kona loko ni nangi kumbexana e fambela ka fuzimixo. Hikusa a tinumeri ta ke ta telefoni fa kutani ti nga haviti tani telefoni bya ke ti nga haviti ni yimile nyana hi musumbuluko ni pimisa swi ni swona vuzongo ni yeke ntizweni wakwe loko ni ya ni ya tlhasa a ntizweni wakwe hi musumbuluko lweyo ni na juletela ku va ni tiva leswaku a xana ke nkatanga a kola ke va ni byela leswaku hehe jahalit dzi kombele transferensa dzi fambile dzi tlhelile dzi ya atete lomu dzi tumbulukaka kona phela swi yenci ingi kumbe xana ni to pandza misava ndzi yimela hikusa numeri ya telefoni yi nga ha vitani fuzi ni nga ha swi tivi leswaku ni ta n'wi kuma kwini. Loko ni fona ni fonela makwavu loyi wa nhombe ya nga kunyadiwanga eka makwavu wa xisati a ni byele leswi unga hi xati yari wene. Tshama ni komportamento bya ku ledzo bya ku ledza bya ku jaku ti hamba ngungumisi. Ava tima telefoni. Lexi ni kazataka hileswaku tolweni ka masiko. Ni tsungule leswaku phela. Ankatanga amunti lofa hi tshama ku wonelo a xavisile. A xaviseni hinkwaswo swibya swi nga lomundlwini. Swandzi vavisa. Swani kazata. Phela ni ku hefemula ha homba ni hefemula ha hombela. Ebu sama shaka yake mani byele leswaku mine ni Van Damme. Ani sale ni u tshamu byanga leti bya u Van Damme. Ey. Ani vavisa mani. Nta ya kwini. Ni ku yini. Ngani pfunani mashaka.
1: Hanye ndlelo yipimisaka. Uvulavula leswi ku

0: tenga mrumela kama mani leyata mlaya so ungakwati ndaziko nyamtakwela haukatira kukavainenge zimlavele murika shibombe kamba uti rinchiumu shibombo wakona lwe ha odla mali avanhu mutsiku nyenyi mahala.
1: Ya.
2: Hey. Hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ai ai. Ai switivi. Kumbe xana amaka hey inome. Kumbe hiyo mpfula le inaka leswi. Yinga ne uturu jale lebyi bya madu. Ai nako switiva vandu wena.
2: Hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ai ai. Kune wena wanwanyana. Oh. Utaka pfuna hayine kasi. Na nwine hinga pimisani leswa ku kasi lwa nwanyana lwe hita mpfunisa ku yini?
2: Hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ai ai. Kambe hinga ntshukani na mini hlala. Shana ke mpela mpela wone wa nghwanyana ni loko u vutsa la papela leti. Imputsa la u zwitiva leswaku hita ta ku pfuna hayini, u dya ku va hi ku pfuna hayini leswaku. U navela ku vuna ntsanka tako. U navela munti. U jula ku va u ya ka vhoka tibyimbenyana. Kumbe u jula ku va u pfuniwa leswaku u ya mahlweni hi ku va u londzisa vutomi lebyi fuwa hanya byoneni ka tako. Hi ku sa hi nga langusa. U ti hlayelela ka papila leswaku wena mfa hambi ku mubanka ta ku fo muba. I fa u zandza ku kwangula. Loko anka ta ku vulavula wena wena u khandziya henhla. U mukhwela hi mabikera la xi a nhlokweni. Kutani mfuku swi ta gamisa ku yini?
2: Hanye ndlelo yipimisaka u vulavula leswo kumisaka swona.
1: Ai ai. Hine hi mavonela Yesu. Lwemfana eka zala. Nakona haiku ka zala ntsenlo wa mfana eka sadu tambe.
2: Hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leswo kumisaka swona.
1: Ai ai. Anga koni wanuna wa ku zandza pongo. Wanuna hambi loko o lebya la ka fuzi. Nambi loko wanuna o buya na hadakwila tlhasa ku khuvuta swinene. Nga mutantungeli wanuna anga zwizandzi pongo. A ku tshama hi vu hei hei wanuna anga zwizandzi. Phokeke leswi u ti hlayelaka leswaku a wu fa u li van dami wene munhu wa ku zandza ku tshama hi swibakela. Matshan'wini ya ku vu tibela vanako wo tibela nuna.
2: Hanye ndlelo yipimisaka u vulavula leswo kumisaka swona.
1: Ai ai. A nga koni wanuna wa ku zandza leswo. Wini leswi u hlayaka leswaku loko a jika a buya ku ni dya swaku dafa wo n'wi komba tipanela u ku ti vonele ku halana. Hambi loko u sweka nyama nga kone wanuna wa ku zandza ku ya tiphamela hawu swaku epanelini. Hikusa wa swi tiva leswaku a yintirhweni sweka u phamela ka maparati u beka laha ya mezini laya. A ta buya a ta ta yinceka ku ku byela swaku eyi ni phamele swaku va swi hisa u ta nkenta. Kumbe uswekile nkata ati phamela. Kumba tshamisa ka xithangweni yaku ni phamele ni dakola nta hlamba dipushi.
2: Hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leswo kumisaka swona.
1: Ai ai. Langusa na nwaka na dumba hakan'we leswaku ni homati lawu nkata ku funga mucheleli. Na unga mucheleli na dumba hakan'we leswaku nkata ku mati yaku hisa fanga hlambe hawona. Na anga hlambe ha wona nkatako a unga swi tivi wona leswaku a mati ya ku hisa nkatako a hlamba hi ya mpimumu.
2: Hanye ndlelo yipimisaka u vulavula leswo kumisaka swona.
1: Ai ai. Hey. Hi zwale ku tika hi vavanuna. Hikusa a ku na tribunali ni dzingwe leti ti thetisaka timhaka leti ti hambeliwaka wanuna. I ti hanyi ni toleto.
3: Takuva wanu nambu yangwana ku niteke nsati. Kasi nsati lwa yika ya teka yene. Hilu mpela mpela atataka mudisa kai kai. Nsati lwa yika ya teka yene. Hilu mpela mpela atataka mukinisa. Esi amukinisaka.
2: Anye nke leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
1: Ai, ai.
3: Shifambile na musha. Shie kuvone. Shishaviseni munte. Utasala. Uti kwa zela nhloko mbu yangwana. Uta ya tshamakwi. Asi kutsanza haini kuva mpela mpela kata kunaka fawe mukoma swa kunabyala. Anga yene mbu yangwana u mukumiki ni munti mahlawulawo. Uthe umukuma ni mova mbu ya juru mine le kufana kuma wanu na kuno mukuma ni munti ni mova. Fanta upenda munti lowo u tshama u pendiwili siku ni siko.

20 horas 46 minutos, oyoyo mirandzewa mixetwa radio Mozambique Maputo Gaza inyambani oyoyo zela imatimbala makulu ne tlamusela le swaku le i kupshana lo i nongolo ku lunga tava ukatsa kuve uhasha letela nakanta mintlanga kuti Samir hi xi tsimatsimala na kuvululwaka letela nakani bola xi musha misava hinkwayo nyamuntla kutava kutshukisisiwa letela nakani mintlangu lana hinga tava hi hasha letela naka ne mintlangu le ku nga bela va na kulorila va vulavula ka lirime la xiputukezi na kona hi ta va hi katsa ku ve ku chukisiwa ku mitlangu le ku kumeka ka vana va tiko bya Afrika kasi nyamuntlha mi kumeka le ka Gaza lana ku nga ta dosiwa kona Roger Nyamahangu xikan'we na Nicolo Mukavele lava nga ta mi pangalata ka ku ve va dyondzisa leti Avelino Antonio ta va kumeka seniana ka vuhaxi bya radio kumbexana ka relato.

0: Costa Rica.
1: Chalala vetendile nkwatu etibi kumbe matsamele malulamili kuve kumani na kulona tiro Avelino Antonio. Akusukela lanangatanyi karlato Avelino. Ta tsonzo matindlela. Tala vetela nkwasu kuve kumanani na kulorwe. Leswi na yivula swa ku ni radio Msambiki hi dzonga ra tiko maputu gaza na nyambani ka letela na ka ni ku nyitisa manyawu ya tabola hi xiyimo xa tiko dya misava. Hi na swa nga radio Msambiki ku fika nomo lowu hi ni mitlangu leyi nga ta va hi xaxameta yona ku veni hi haxa.

Well, va tipatsa ni mintirho leyi ku ve va hi nyika leti ni leti ya tiyelanaka ni mitlangu leyi ya ta bola, hi vulavula hi laha ku belaka June xikan'we na Mesh ku hi karhi ya le ka ta ntlangu lowu, hikusa hi karhi hi tipatsa ni vanakulori lava kumbexana ni mintlawa ya Afrika-Dzonga leyi ke yi nga ta tipatsa kumbexana yi kombisaka a nhlonge ya hina. Rowan William Kasiku mbele lweyi a khomelaka layana hi ta vula leswaku Afrika-Dzonga a bela hi xipimo xa 5-3-2, a bela na Williams, a bela na Mudau, a bela ni Sibisi, a bela ni Okond, a bela ni Mbokazi, a bela ni Modiba, a bela ni Mokena, Yana Sithole, Adams, Foster na Yarns. Kasi Afrika kumshana Meshi kwa bela na Raul Rangel, abela na Reis, abela na Montish, John Vasquez, Garlardo, Alvarado, Erlira, Fidalgo, Kinois na Junes. Imintlawa leyi

23 na 17 minutos, jimentiru ya Radio Msambiki, zongalati kumaputu Gaza na Inyambani. Kutunene itisa letela na kani matangu ya kutisa mire ka shengelishi sha nyamunta kasi nkwashu inavela kasona ikuve miturlefika ilakula veka kakona da uingisit kasi nyamunta joni ilwe kangeneke mangene lea kukarata ngopu nena luzili matweni ka nita wameshi kuleso na kupuliwa ashimsha mundiali ka lembeli la 2026 mitule belua ka Estados Unidos, Mexico ni Canada matikuma naru la malu la msala ka atami ntanguli kusa ina shangara radu Msambiki li no time to lose.

0: no time to lose kuvulavula chakazi vunanga dzvantamu mpera dzuye lakataka kufika ngarwa 23 horas na 30 minutos lenga ta kuma mintiru ya Radio Mozambique ka ultimo jornal kasi nenga sina fika seno ita ramba elidio kube pala mabulula wa ya ku lusa ka Afrika dzonga elidio enka dzakanyo nswini nga swivulaka mundialo wa tsembisa nga tsembisi entlangulo hi wona ke nswini leswi nga nyimela ka swona hi sungula hi makarta o mali manyingi swi nyingi nswini leswi nga swivulaka
1: ka ntlangulo hi ngo vona nyamuntlha Afrika dzonga kulaka mejara swinyingi leswi trainer loko kulaka swona swimejara ra porque Afrika dzonga loko u continue ra belisa leswi a toga makama fast the group jogo ya nyamuntlha ve jogo leyi nga veni makarta man'wanyingi swinene veni loko ni nga pasa veni tres joma vermelho ni tres joma carta amarelo ka jogo ya ku sungula nga swinyimela
0: ya swi kumeka ngi swi tikanye
1: tiki ngopfu swinene jogo ya ku sungula ven tres joma vermelho. Bom, uma vermelha justo, akuvengani vermelho la kolong kali ngonyikelo uma de qualquer maneira uma vermelha kuve justo a mereceril vela kuve ma nyiko ma vermelho la. Mas como ntsemba ku de jogo lete ta ku tinwana ma seleção ga ina ya lo mo te ku kolo Afrika. Ao lo nga lo mo Afrika mata humelela akredito kambe Afrika dzonga jogo la ya próximo ya umbire. Ata tshoka humelela a swi se a nga se a none to do sta perdido para yena
0: swa ha li kona swa va sungula ntsena
1: swi
0: nga tlhele dzuka kuma swa ku se a fika sinyana ka makwarto de finage ye joni va nga bisiwa
1: xileswi
0: ma hisa swoswo a leswi hi sungulisaka swona hi leswi hi gamisaka swona
1: ni tshemba kuma trenadora swi vonile mafadla la nga ve na wona a ta swi lunghisa ka majogo lawa mataku
0: nkomu swinene le dutimani kuve mpangatsani na yena ka mabulu lawa hina hi Radio Mozambique dzonga la tiko.